0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abiyahe. Una nga Friday sa bulan sang Hunyo, Hunyo 5, 2026. Ginaabi-abi ikaw diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jesus2DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, pagkaupdan ka hasta alas 9 sang aga. Basta ang bugtaw. Salamat sa Ginoo for a brand new day. Isang tulog na lang ka magasaulog na kita sang 78th anniversary sang FEBC. Particularly dito sa GCF Ortigas. Para sa aton mga friends dira no sa Luzon area, pwede gid kamo mag-builog sa aton celebration. Later, pag-istoryahan naton ina sa aton talakayan portion, kaya tutok diri sa aton ONP Friday. Yes, 78 years na ang FEBC Philippines. Salamat sa Ginoo sa iyang padayon nga provision, gratefulness gid sa pagpadayon sa sining abuluhaton. It's all by God's grace. Mayad-ayad nga morning sa aton iyang mga early tuners. Rano pa kaina, nakatutok na. Subong upod di sa aton via FB si John Didra sa Jensen. Acknowledge ko lang, permisya ga pamati. Ay, oo, birthday gali ni Ki Anson. Nagchika na kami dayo ni Ki Anson. Siya gidang arada sa entrada. O, lipat man ko Ki Anson. Ma-birthday, magali. Ginatudloan niya ko sa YouTube. Ayan. Si Kuya Don din nag-remind sa akon, oh, good morning, Miga Joy. Greet ko si Migo Anson. Happy birthday. God bless. Happy birthday, Kuya A. Ready ng manukda. Ayan, listening dito sa Jensen Airport. Ayun, kusog signal natin dira, Kuya Don. May sugaton ka ba? Ayun, oo. Sa salakyan ni Gapamati, si Kuya Don Subong. Good morning, halong sa biyahe, Kuya Don. So, pabalik na guro dari sa Marbel. Ayun. No, sulod ng bed music ta sa aton nga next segment ba. Wait lang. Tamyon ko anay sila si Tristan na namyaw. Good morning, Migo Dave. Kagina sa balitaan nagsabay man ka. Message diri si Tristan. Sis Eileen, hello da sa imo sa Balintongog family. Temprano pa nag-tune in naman. Sis Bevelyn sa Funticha Hilaos family, dira sa Banga. Si Ate Neng Rosit sa Pineda family. Amo man kay Sis Riza. Thank you for listening. Temprano pa kagina sa TSK. Si Brother Abraham sa Ibanez family. Shepherd's Call, no? And Aramanda, si Kuya June sa Manalo family sa Central. Ate Janet, kag Kuya Ed sa Tampakan, sa Katakutan sa Monte family. And Sis Lenny dira sa Banga. Dari kita sa aton unang segment, ang aton nga Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

neutral stance ang Far East Broadcasting Company, within a week, nakabalik sa pag-broadcast ang DXFE, Davao. Sang year 1973, gin-inaugurate naman ang isa ka regional station by the name of DWAS or DWAS, no, dito sa Bicol-Albay region sa Luzon. And by 1974, ginpangalanan ini nga DYGS nangin part sang FEBC dito sa Guimaras. And then later, ang istasyon nagbalhin sa Bacolod City with a new frequency, no, 1250 kHz kag bago nga call letters kag amo ini ang DYVS. And the sweet voice of salvation. And then later, gintukod ang ikaduha nga FM station sang Far East Broadcasting Company Philippines kag gin-inaugurate ini sa Cebu City kag nagumpisa sila sang ilang initial broadcast sang year 1975. In the same year, ang 250,000 watts nga medium wave DWRF station sa Iba, Zambales nag-umpisa nga mag-beam sang iyang signal sa Vietnam, Laos kag Cambodia. After ini, no? Just after nga ang Vietnam ginuyatan na sang leadership sang mga communists. Ayan. Kag nag-umpisa sa pag-broadcast ang istasyon nga ini sa Mandarin kag Cantonese para sa mga Chinese nga nag-a-star sa mainland China. And by September of the same year, no, 1975, isa na naman ka powerful transmitter, isa ka 100,000 watts GF100, nag-umpisa nga mag-broadcast kag ang signal ginabim nila pakadto sa Russia. Kag 30 years after nga nag-umpisa ang Far East Broadcasting Company sang broadcast sa China, ang mga listener dito sa China nag-umpisa nga magsulat for the first time dito sa FEBC Hong Kong office. After 30 years of broadcasting by faith, FEBC Missionary Radio, no, nag-create sang dako gid nga impact sa pagtubo kag pag-sustain sang Chinese Christian Church. And in the year 1979, sobra 9,000 ka mga response ang nabaton sang FEBC nga naghalin sa China. Sang early 1980s, FEBC began broadcasting in the Palaong or Burmese and Sundanese or Indonesian languages, no, sang early 80s. Ayan. And then, ginumpisahan man ang Biblical Education for All through Media or ang BEAM. Nagumpisa ini nga mag-air sa DZAS Philippines kag sa Overseas English Service sang 1982. In the next 10 years, about 3,500 people are trained kag kadamuan sa ila maging leader sa mga important ministries, no, after the following years. Ayan, daw kwan ini ning school on the air, no, ining biblical education for all through media. Sang 1983, ang program nga Papuri nag-air sa DZAS kag amuman sa regional stations, no, sa nagkalain-lain nga regional stations. Ang Papuri amo ang music arm sang Far East Broadcasting Company Philippines kag nadaog niya ang Catholic Mass Media Award for Best Music Programming. Ayan, kag sang June 1998 gin-celebrate sang Far East Broadcasting Company ang iyang 50th year of broadcasting the gospel. And then sang February 2001 gin-inaugurate sang Far East Broadcasting Company Philippines ang mga antenna sang Southeast Asia Voice of Evangelism or SAVE project sa Bukawi, Bulacan kag nagpakusog pagidini sang mga radio signal nga ginabim sa China, sa Burma, sa Vietnam, sa Indonesia kag iban pang parte sang Southeast Asian region. Sang April 2011, isa na naman ka radio station ang 1143 DZMR Missions Radio gin-inaugurate sa Santiago City sa Isabela, no, sang April 2011.

0: Incorporated sa year 2000. For 22 years, nagabroadcast sila pagi sa isa ka local commercial station o kag nagaprovide in isang venue for information, education, kag community development in Maguindanao. And later on, FEBC Philippines along with Guidelines International Ministries nagpartner sa Al Hayat Foundation Incorporated to expand Radyo Gandingan into a low-powered community FM radio in Cotabato. Nag-provide ang FEBC Philippines ang technical broadcast facilities along with training kag programming staff. And on March 12 of year 2022, ang tanan nga mga tinuig sa pagplano sa preparasyon kag pangamuyo nag-culminate into the official launching and dedication of 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan with the tagline, Ang Kapayapaan Mo. And then on May 2023, FEBC Philippines moved its support offices and 98.7 DZFE studios from the 34th floor of Antel Global Corporate Center sa bagong office space sa 38th floor sang One Corporate Center sa Ortigas, Pasig City. So, isa na lang ka-building, no, ang DZAS kag ang DZFE. And as of today, FEBC Philippines has 13 stations in key cities of the Philippines, broadcasting in 27 local languages as well as 6 shortwave transmitters nga makalabot sa China, Mongolia, Russia, and Southeast Asia in 48 languages. FEBC Philippines is a part of an international network that reaches approximately 3 billion people in 50 countries through 260 stations and transmitters worldwide, broadcasting the gospel message in 145 languages. The broadcasts penetrate man-made walls, natural and geographical barriers of mountains and jungles. FEBC has reached the homes of people who have no other way of knowing God's message of love and forgiveness and nurturing believers in their faith and everyday walk with the Lord Jesus Christ. Ang FEBC Philippines continues to rely sa faithfulness kag provision sang Ginoo. Ang aton nga Ginoo nagatandog sa mga tagipusoon sa madamo nga mga tawo kag amo ang nagahulag sa ila para magpangamuyo kag mag-support generously sa broadcast ministry sang Far East Broadcasting Company Philippines. So, amoy na, no? Ang aton nga trivia sa FEBC Philippines kag salamat gid sa Ginoo sa tanan-tanan niya nga ginhimo sa ministry nga ini sang Missions Radio. Para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex para sa aton nga trivia for today. Mayong aga gid sa inyo nga tanan.
1: Trivia for today.
2: Thank you gid Pastor Alex sa sina nga part 2 sang aton nga trivia about history of FEBC. Yan, padayon na naton ini sa aton talakayan portion. Makaupod naton sa pihak linya sang aton nga telepono ang Corporate Communication and Resource Development o CCRD Manager sang FEBC Philippines, si Ate Ruth De La Rama Dizon. Happy 78th anniversary sa iyo, Ate Ruth, for FEBC.
3: Hello. Happy anniversary po, Media Joy, at good morning po sa lahat ng ating tagapakinig dito po sa 1062 DXKI. It's such a joy to be here and makigalak, makisaya, at makiugnay sa bawat isa. Kumusta po kayo dyan?
2: Ay, by God's grace, okay na okay po. Ayan. Thank you kay Lord.
3: Yes, amen.
2: Papatuloy. Ayan.
3: Opo.
2: Mm-mm. Ate Ruth, alam ko earlier years ng life mo nasa FEBC ka na. Then binalik ka ulit ni Lord sa FEBC ngayon, no? Paano nyo po ilalarawan ang naging paglalakbay at mission ng FEBC sa nakalipas na 7 dekada?
3: Nako, iisa lang po ate ang masasabi ko na naging paglalakbay natin. Tayo ay hinawakan ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang hindi pinabayaan. Alam niyo po, isang verse ang talagang na-impress in my heart the past few days, and it's

0: found in Psalm 37 verse 25. Napakagandang chapter po ng Psalm 37. Mm-hmm. But this verse 25, is very true in my life and mm-hmm. also true for the life of FEBC. Sabi po doon, I was once young and now I am old, yet I have never seen the godly forsaken. Amen. Or its children begging for bread. Hindi po ba totoo-totoo yan, Mika?
1: Yes.
0: Joy?
1: Opo.
0: Sa ating buhay na personal at maging mm-hmm. sa buhay ng FEBC. Mm-hmm. All throughout these years, maaaring ituring na natin na old na, no? Kasi 78 na. At sabi dyan, now I am old. Pero as we look back as a company, as a ministry, as an organization, makikita po natin ang di nagmamaliw na katapatan ng ating Panginoon mm-hmm. sa buhay ng Far East Broadcasting Company, sapagkat ito po ay kanyang ministeryo.
1: Amen.
0: At ito po ay ministeryong mula sa Diyos. Ang mission po natin ay iisa lamang mm-hmm. at ito ay maipahayag ang salita ng Diyos sa kanino man, sa anumang panig ng mundo, hanggang lahat ay makarinig. Mm-hmm. And ever since day one, ever since our beginning, that has been our mission. And all our mm-hmm. efforts in all the things that we do, yan lang po ang ating ipinagpapatuloy na maiproklama, maipahayag sa iba't ibang kaparaanan ang di nagmamaliw na pagmamahal ng ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya po, para FEBC at talagang subok na ang ating Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man.
1: Mm-hmm. Yeah, that's very true. No, dito sa DXKI, 61 years na rin sa ere, and never naman kami nagutom dito, Ate Ruth. In
0: totoo
1: fact,
0: po.
1: Laging busog.
0: Ay, talaga, oo. Na-miss ko nga yung kabusugan dyan, ibang level.
1: Ayan.
0: Ate Mika, dyan, mabanggit ko, hindi lang sa corporate life ng FEBC, kundi talagang sa personal buhay din ng kanyang mga anak. Hindi ba
1: amen,
0: totoo yan, Mika Joy?
1: Opo.
0: Hindi nagpapabaya ang Panginoon.
1: Amen.
0: At talaga, marami tayong testimonyo tungkol dyan. Siguro mm-hmm. hindi sapat ang oras natin sa radyo para maikwento lahat yan ng kabutihan, katapatan, mm-hmm. pagmamahal ng Panginoon. Nararanasan natin sa tuwi-tuwi na. Mm-hmm. Yung pagising lang natin, Giga Joy, di ba? Talagang
1: mm-hmm.
0: blessing na yan dahil mm-hmm. hindi lahat ay nabiyayaan ng... alam mo, may nabasa nga ako kahapon na isang news article about this very influential, powerful man ano, na nakasakit recently.
1: Mm-mm.
0: At dati, hindi niya na-appreciate yung pagbangon sa umaga, paglalakad. Mm-mm. Pero ngayon, dahil nagkasakit siya sa kanyang tuhod, na-appreciate niya yun. Yung mismong pagbangon lamang, pagpunta sa, halimbawa, sa CR, o ayun, na-appreciate nila yun. Kasi mga normal na bagay na hindi natin iniisip. Pero kapag ka pala ikaw ay nagkasakit,
1: mm-hmm.
0: ikaw ay may nangyari sa iyo na hindi nawalag ka ng pagkakataon na gawin yan, na you have to be assisted. When you're mm-hmm. able to do it again, you gain a newer perspective and a greater appreciation for all mm-hmm. these little things.
1: Yeah,
0: so mahalaga yung gratefulness, di ba, Mika Joy?
1: Opo. Ayan. Dito naman po tayo sa contribution ng FEBC sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino at iba pang bansa. Anong naging role ng Far East Broadcasting Company pagdating po dito?
0: Napakalaking bahagi po ang FEBC, and that is not because of our own strength, not because of our own initiative. It's only because of the grace of God that we have been given this specific role in the body of Christ to proclaim the gospel. We are basically a gospel media ministry.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang ating identity, yan ang ating role, and not everyone is given that the opportunity to proclaim the goodness, the faithfulness of Christ. Kasi at the bottom of it all, lahat ng mga suliranin sa mundo ng ating mm-hmm. lipunan, ito ay nag-uugat, Mika Joy, sa isang basic problem, hindi ba?
1: Correct.
0: Na tayo ay mga makasalanan, tayo ay nangangailangan ng pagtubos, mm-hmm. redemption, salvation ng ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: And we believe that with God's transforming power and His life-giving message of hope,
1: mm-hmm.
0: tayo ay magkakaroon ng katugunan, ng pag-asa, ng buhay, ng tunay, at talagang abundant life in Him. dalangin. Kaya ito yung patuloy nating ginagawa sa FEBC. And we have seen lives, countless lives transformed through the power of the Holy Spirit. And we praise God dahil naging kabahagi niyan ang broadcasts ng FEBC Philippines mula norte hanggang timog, hindi ba? We have 13 stations all over the country. We have 2 shortwave transmitting sites in Bukawi and Iba. Nararating din yan ang mga kalapit nating bansa that otherwise we would not be able to reach, that otherwise the gospel would not be able to penetrate. Pero dahil dyan, binigyan tayo ng Panginoon ng very unique role in the body of Christ to proclaim His word. We do our part and talagang we leave everything to the Holy Spirit to work powerfully in the lives of those who are able to receive our broadcasts.
1: Yeah. And that's daily, 24/7, nabobroadcast yung mensahe ng pag-asa na nakay Kristo.
0: Amen. And tayo, nabobroadcast yan, pero ang resulta niyan, we leave it all to the Lord. Kaya ganun natin kailangan ang panalangin ng bawat isa, ng ating mga tagapakinig, na i-cover niyo po ang lahat ng stasyon ng FEBC Philippines, ng bawat mensahe na lumalabas sa ere, at sa ibang mga platforms din natin, di ba, Mega Joy? We're also transitioning or to a multi-platform. Kaya mahalaga din po na ipag-pray niyo na ang mga mensaheng ito would fall

0: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Usapang SSS. Usapang SSS diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

Maayong buntag sa tanan. Kanina po si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Mahatag na po sa inyo haog impormasyon, no, bahin sa SSS. Now, last episode na to, good news to, no, kay natay mga relief programs o nai ang SSS nag-release og mga relief programs, no, sama sa increase sa increase sa pension. So kung September na ang scheduled unta, gihimo nga June 2026 ang inyuhang pension. Sa mga pensioners, ha, kung wala mo nakaabot o wala mo nakapaminaw o wala mo nakatanaw sa ato ang live broadcast o live streaming, no, sa Facebook, sa ato ang programang Usapang SSS, kani ibalita ko lang utro nga imbis nga September ang inyuhang increase sa inyong pension, no, sakop sa pension reform program, nahimo na kini nga June. So karong bulana, no, naanga ni siguro sa inyuha nga nag-enjoy na sa increase sa pension at tong pizza uno o pizza dos ba kaya, no. So nag-increase na ang inyuhang pension. Ang uban nga mga pensioner, ang inyuhang increase, no, sabay na sa pag release sa inyong pension, kay duha mangunta ka class, duha ka schedule mangunta kada bulan, pizza uno o pizza disisize. So katong pizza uno na enjoy na nila, no, kamo nga manugdawat pa karong pizza disisize, hulatan na ninyo naana na increase ang inyong pension. So ni usbaw na, ni saka na ang inyong pension tungod kay gipasayo ang implement

0: adaptasyon sa pension reform program karong tuiga 2026. Imbis nga September pa, nahimo na nga June. But again, isulti na ko nga dili ni siya additional na pagsaka, no? Dili ingon nga karong June mo saka, pagka September mo saka. Pagka September, wala na another increase, no? September 2026, tungod kay gi-adjust lang, gipasayo lang ang pag-increase, no? Karong June. And isa pa ka nabalita nako is kadtong naanatay enhanced emergency loan program. Kung dili ta qualified sa emergency loan program, diri ta sa enhanced emergency loan program. Kung wala ta nakaabot og 36 months contribution pero nakatungtong ta, oh, nakaabot ta og 18 ka bulan nga contribution, oh, pwede ka ta maka-apply og enhanced emergency loan program. Pareho lang sila sa emergency loan program kung diin na naatay moratorium nga unom ka bulan o niya 24 ka bulan bayaran niya, 7% kada tuig lang ang interest ni ini. So dako gihapon. Ang kalainan ng nila tungod kay kung sa quote unquote regular emergency loan program ang maximum, ang pinakataas nga ato ang ma-avail nga loan is 20 mil. There is a enhanced emergency loan program, pwede ta maka-loan o 10 mil lang ang pinakataas o maximum. So, last episode na to, maunang duha ka programs ang ato ang akong gi-share sa inyo, ha. Maunang duha ang akong gibalita sa inyo, ha, no. And as I kana magong ugali mangunako nga magsigi og observe ba. So magsigi ko observe, mao gani na share nako before sa inyo, ha, no. Kani mahitungod di sa mga empleyado, no. Nganong importante man nga dunay SSS or importante man nga regularly garimit or on time or religiously garimit ang employer sa kontribusyon sa ilang mga empleyado. Tungod kay imagine nimo, no, na-share na ako ni before, imagine nimo mga employers kani panawagan na sa inyo, ha, employers og household employers. Ako household employer ko, so nakita na ako na no, kay kani mga empleyado, kita nga mga empleyado, part sa ginadawat nato kada sweldo ato na isang ginabalik sa ato ang ginatrabahuan. Dawaton man nato, dili man nato dawaton, pero I hope ma-realize ninyo. Asa man taga kuha og pamasahe nato, padulong sa opisina o pauli gikan sa opisina. Diba gikan sa sweldo? Asa man gikan ang sweldo, diba sa atong employer? So ang employer nato, muhatag sa tuwa pa natay kagasto para makatrabaho tabalik. And at the same time, natay kasuporta sa atong kagalingon o naatay ikasuporta sa ato ang pamilya. But then kung ato gid nang idig deeper mo, kalot patag lalong-lalong ana, again, everything that we do, kung nagatrabaho ta, balik gina tanan sa ato ang employer. No? Una, aside sa pamasahe, di ba gabaon ta o di kaya gabudget ta para sa ato ang snacks, atong paniod to, di ba? Asa managikan? Di ba sa atong sweldo? So ibalik ra po na to para dili ta magsakit. Di ba? Kung nauna-una nimo nga namang nipalit ta og halimbawa lang, halimbawa maka-afford ang isa ka empleyado, palit og sakyanan, palit og motor. Bingon siya kani para sa sarili ni nako. Pero imagine nimo, pila ka adlaw bata naa sa atong trabaho? 5 to 6 days. Ang uban gani mag-overtime pa. Ang uban gani na ay 7 days a work pa, no? Asa gigamit ang motor? Di ba? Para dali makadto sa opisina. Para dali makauli, di ba? Asa gigamit ang motor? No, ako na ako'y sakyanan. O, asa na ako ginagamit ako ang sakyanan? Most of the time balik adto sa employer, adto sa akong ginatrabahuan. And this is because our life nag-evolve lang sa atong gitrabahuan. And that's life. Di ba? ni eskwela ta mo trabaho para mabuhi ta. Pero a portion of our income ginabalik nato sa atong gitrabahuan. Because that's life, no? And kung walay SSS ang isa ka empleyado, paano karon kumuabot ang panahon nga muritiro na siya? Actually, ang SSS mauna ang muraog murag additional benefit nga gihatag sa employer tungod kay ang income lagi gina-rolling raman, gina-balik-balik raman. In my opinion, ha, pero I don't know kung na-realize po na ninyo, no? And pag wala na siya ang kumpanya, inig-abot sa panahon nga magretiro na siya, mauna to iyang kwaan. Tungod kay Tokot, ang isa ka employer, no, nagsulti siya, SSS is the catcher of all the retiree. So mauna ang catcher, kung wala na trabaho, dito na padulong. So paano karon kung maabot ang panahon nga ang nagtrabaho walay SSS pension? Asa magkuha? No? Maabot man gid ang panahon, no? Tan-awa ninyo ang oras, that is the proof. Mao na magmatuod nga matigulang tang tanan. No, example lang siguro kung naay mga tao nga before mag senior citizen, mapahulay na, kuhaon na sa Ginoo. Pero wala may nangandoy adto. Ang pangandoy sa tanan is naa sila'y haruhay ang ilahang panginabuhi even if wala na sila gatrabaho. Di imagine nimo kung si employer wala garimit og SSS, pag-abot nga magretiro, dili na niya kinanglanon ang serbisyo sa iya mga empleyado. Walay benepisyo, walay pension. That's why dili na to ma-blame o dili na to ma-kuano nga trabaho po sa atong mga accounts officer sa SSS ang mo kolekta, trabaho sa SSS ang mo file og kaso kung dili gyud mo bayad. It's because this is for the benefit of mga empleyado. And not only that, no, nga retirement lang ang hunaw-naon. Eh, what if kung ma-disable na, hindi na nakabalik og trabaho? What if manganak, madili na matrabaho for 3.5 months? What if magsakit na and then work no pay? No? And what if mapahulay, kung siya ikabilin sa pamilya, nga nagsalig lang po dito sa sweldo nga ginadawat niya every 15, every 30, or kada bulan niya sweldo ba? So, ako, na-realize ko ni, no, nga tama, no? Kasi kumatanaw nimo, ako magud empleyado ko, makarelate gud ko nga ang dawat ko sweldo, syempre na i-budget ana for mga bills, for grocery, pero gigahinan gyud og budget kada adlaw nga gastuhon nimo mo ato kag opisina pauli ka. At opisina ang paniudto dito, ang dito ba sa imong grocery, apil na ba dito ang bauno nimo kada adlaw pantog opisina, padi na kamo gasto dito, di ba? So ako ma-relate nako, and then na-realize nako nga ako as an employee, na ako sa gobyerno gani nag SSS pa ko, ako as an employee, ang akong income, a portion of that ginabalik nako sa ako ang employer. And kung mudig deeper ko, gusto na ko tagaan ng nindot na panginabuhi ang akong pamilya para makatrabaho ko. Diba? Imagine nyo mo kung masakiton ang pamilya, wala giatiman, makabalik-balik ba na og trabaho? Magsige man nag-absent. So, giatiman ang pamilya para mabalik og trabaho. So, inig-abot ka na karun na kinanglano niya ang mga benepisyo. Imagine nimo, walay pension ang isa ka nagretiro because walay SSS ang ilang kumpanya. Di ba? And kita nga mga empleyado, di ba pag abot nato og retirement, ang unang maisip nato ang pension. Di ba? Kaya maunang na atong kuhaan sa atong income daily. di ba? So I hope ma-realize ni ninyo, no, and I hope tanan employers mo tuman sa ilang mga obligasyon. Now mo talk pa ko regarding about life, no, kay mauni ang tumong nako karon nga topic karong episode nato regarding aning kinabuhi nato, and then relate na nato sa SSS, and ayaw maghawa hulat ako ninyo sa akong pagbalik pagkahuman sa pipila ka pahinomdom.
1: Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts.

0: baliktas ato ang programang Usapang SSS. Kinilang gihapon si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Padayon ko gihatag sa inyo. No, ang ato ang episode today is all about values of SSS. And then i-relate na ko na sa atong kinabuhi. No? If ma-realize ni, kani ako realization ko mangod ni as kana lagi magunahuna pud ta usahay, you know, what if kana mapansin ba kay observant mangod ko and life kumatan-aw na nimo, no, ma-realize na ko, no, comparing mga dato, pobre, middle class and all, and then nakita na ko ang ako ang relo, which is mahilig ko relo, no. And na-realize ba ninyo nga maski unsa ta kadato, maski unsa ta kasikat, kung financially dili ba ta, unfortunate ba ta sa financial capacity nato, or na ba ta sa middle class nga naningkamot, or haruhay ba ang kinabuhi, tananta tungod kinaato sa kalibutan, doon na lang tayo 24 hours ang isa ka adlaw. Dunay 24 hours ang isa ka adlaw. Maski kinsa sa atua, no? Inig panahon sa tulog, tanan mga tulog ang uban nagtrabaho. Inig abot nga panahon nga gabi ina pud na dito sa lugar sa lugar sa mga may kwarta man, unsa man klase nga status nimo, no? Inig abot og gabi, pareho lang ta na eh, gabi. No? And then tungod kay naata sa aning kalibutan, naatay life ta naga occupy tag space, unsa man ta ka unsa may status nato sa kanabuhi, unsa man kabaga or unsa man kanipis ang ato ang wallet, unsa man kalalom o unsa man kamabaw ang ato ang bulsa, pare-pareho ta, because that's life. Kumatan-aw nimo kinabuhi, di ba? Ikaw nang inabuhi, ako nang inabuhi, sila nang inabuhi, and then kitang tanan duna tay sa isa ka adlaw nato 24 oras. Dili mapalit ang isa ka segundo nga extra sa 24 hours. Dili na siya if ma-realize na nato. And tungod ana, kung mapansay mo dali ra kaayo ang adlaw, no? Ganina lang gani, busy pa kayo may dito sa activities namo dito sa Takurong. And karon naana dayong kudari, and then taod-taod, gabi ina. And then, matulog na punta, and then the next morning, magpasalamat na punta sa Ginoo. Tungod kay Lord, thank you for this another day, nga gihatag nimo sa amoang. And, maabot ang panahon, magretiro tang tanan. Sigurado na, no? Sigura, mapugngan man nato ang ato ang itsura. But then ang ato ang edad nato na mapugngan, no? Sabi ingon gani nila na it's just a number. It is a number, no? Nga magsigi og adna siya kada tuig. Walay mapugong ana, way makapugong ana. And then maabot ang panahon nga magretiro ta. And sa ako nga empleyado ko, unsa may saligan ako. Maabot ang panahon nga magretiro ko. Pension. 'Di ba? Pension. Alang nga naman, wala man ko, dili man ko kung sa kuan pa adunahan. Natawag ko sa pamilya nga dili adunahan. Mo gani nang trabaho ko. Kay kung adunahan pa ko din, daan ako dako nga negosyo. And then trabahante ko. And pag tan-aw na ko sa ko ang retirement, unsa man akong need? Ikaw, unsa man inyong need? Di ba, income? And another source of income is pension. Maayo gani siguro kung naay mga kumpanya pa nga mudawat pa at age 60 kung apply og trabaho. Di ba? Pero mauni eh, ang gitukod ang SSS sa gobyerno para kung tanan Pilipino dunay SSS, pag-abot sa panahon nga magretiro, dili magkalisod. Dili mga ingon nga ay maningkamot pa ko. Di ba? Tungod kay naa na may, although pwede maning kamot, di ba? Additional income po na. Pero na ay makasiguro ka na nga na doon na kay pension, doon na kay paabuton kada bulan gikan sa isa ka ahensya sa gobyerno nga gitawag og Social Security System tungod kay nag-contribute man ta. Di ba? And also if ma-realize nato, tanan nga buhato nato karon, ang karon, no? Present moment, no? Epekto na siya sa gibuhat nato gahapon. Kung halimbawa gahapon or ang past na ko, ang ganina, wala ko ni biyahe padulong diri, ang present nga time, wala ko diri karon. Kung adtong panahon nga bata pa ko, kung wala ko ni eskwela, ang present nga time, wala ko diri ga istorya sa inyo, ha? Di ba? So, kita ang present nga to karon, maupod na mag-determine kung unsa ang atong future. Alimbawa, ing ani, naningkamot ka karon nga naakay income o naakay additional income. Di ba pag-abot ana sa future, naakay income? Eh, kung halimbawa, nagatrabaho, di ba? Kung nagatrabaho, every schedule sa sweldo, naa siya pabutong na trabaho, naa siya pabutong na sweldo. So, I don't know kung mapakita na ko sa inyo, no? Na ang karuni mo is a product of the past. Di naman nato tubalikan nga usabon nato, di ba? Nagani uban nga unta makabalik ko sa ako ang past para mausab na ako ang akong kinabuhi. Di ba? Kay tungod kay dili isa gusto sa iyang present nga time. Di ba? Di na to pwede balikan to. But then karon, ang good news is pwede nato adtuan pa maski wala pa nato nakita ang future. And ang mag-determine kung kinsa ka o unsa ka by the future, sa imuhang future, is ang present nga time. Now, this is an encouragement na kung abot ang panahon na magretiro ka, karun pa lang, andaman na. Sigurado man na, no? Sigurado na, 100%. Nga makikita ka, example lang og kwaunta sa Ginoo earlier. No? Pero again, wala nang andoy ana, di ba? Love na to ang ato ang life, di ba? So kung magkita man gyud sa ato ang senior citizen version, ang pangutana ana niya karon pag-abot sa panahon, imo ba siyang gipalangga? Imo ba siyang giatiman? And ang pag-atiman nato sa ato ang senior citizen version is now. Ang present nga time. Mao gani pangandam ang tawag, andama nimo. Di ba? Mao gani nga gisulti nako ang present nga time mo determine your future. Kung giunsa na nimo pagpalangga, maunay ang imong senior citizen nga moabutay, maunay mahitabo sa imong senior citizen. Na inig mag-meet na mo sa inyong senior citizen. Senior citizen version ninyo o nato. Kasi pangutana niya, gipalangga ba nimo siya o wala? Na ang pangutana, no? Ulahi pa ba? No. Ulahi na ba ang tanan? No. No. Dili ulahi ang tanan. Because, pwede pa. Naapatay present nga time para mapalangga nato. Naapatay present nga time para mausab nato ang future. Now, gahapon, wala ni mo na andaman, wala ni mo na palangga imuhang senior citizen version, wala ni mo na andaman imong retirement. Gahapon to. Ang past to. Tungod kay halimbawa, nagtrabaho ka pero naundangan ni mo. Now, ang present nga time ni mo, this is your, ano, kung sa kon pa, kani ang panahon nga mag-decide ka nga mag-abot ang imong senior citizen version na asa pension. Again, kung unsa gibuhat nato sa present nga time, maunay mahitabo sa future. Now sa mga employer, kung unsa imong gibuhat karon para sa mga imong mga empleyado, maupod na sila inig-abot sa panahon in the future. Mag-epekto man God since again I say na kinabuhi eh. This is life. And since naata di aning kalibutanan ni, dili ta exempted. Dili ta exempted ng matigulang. Dili ta exempted sa retirement. Ang buhato na lang nato, kamo mga employers, is tabangi ang inyong empleyado nga maandaman nila ang ilahang pagretiro. Kamo nga mga self-employed o voluntary paying member o nakaundang na, tabangi imuhang senior citizen version, ang imuhang ugma karon, no? So I hope kaning atong episode diri is only 30 minutes, no? Pero I hope kanang 30 minutes nga mag-share ko sa inyo, kasagara especially karon, no, nga balik-balik na ko ing ani gyud ang ako basa masulti ko og about life, is because na-realize na ako that's life, no? Kung observant mo, that's life. Tungod kay naata diri aning kalibutan, naata diri sa gitawag na itong kalibutan nasa earth, no? So wala exempted sa ato. Dili ta exempted matigulang, dili ta exempted mo pahulay, dili ta exempted magsakit. Proof gani nga magsakit ta, no? Sa tanan nga mga anak, sickness, maternity, disability, retirement, death, ang proof hospital. Kung magsakit ka, na ay hospital, na ay mga doktor. Kung mga anak ka, na ay mga doktor o na ay mga midwife. Ma-disable ka, of course, adto ka sa hospital gihapon, hala, hindi ka magpa-hospital, no? O magretiro ka, magbalik-balik na ka na sa hospital, eh. Why? It's because kinanglan mo magpa-check up na to maintain ng good health. And then mapahulay, wala na na yung kalibutan, kaya agi magina hospital, no? Kaya ang death certificate, doktor man na mo, ano. And also, pinaka-proof, ako nakita nga matigulang ta, tanawa na inyong relo. It's either sa cellphone man na, o di kaya sa imuhang naagid kay physical nga relo nga ginasuot. Diba, abante na, permi. Ang dagan ana abante. Diba? Wala'y paatras nga relo. But pasabot, dili ta paadto sa, dili ta pabalik sa past. Paadto ta sa future. Kung ma-realize na ninyo. And, maabot ang panahon, magkita ta sa ato ang senior citizen version. Ang pangutana na lang diha. Gipalangga ba nato karon ang moabutay nga senior citizen version nimo or nato? Ang pangutana na lang diha. Magpension ba o dili ang retired version nimo? Again, kapaspas sa oras, oy. Again, this is Noel, ang Regional Communications Officer, no? Sa SSS, sigurado ang bukas. Og ako, again si Noel, nagasulti nga amping kanunay, og kanunay amping.
1: Usapang SSS, nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS, kada ikatatlo nga Biyernes ang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: morning. Good morning po sa inyo. Yes, you are in Family Matters Friday edition. And we feel so special, honey.
1: At hindi sila nagkakamali, honey. Nasa Family Matters Friday edition, iba lang ang ating setup ngayon.
0: Why? Because we are already... one day before our 78th anniversary.
1: Yun.
0: That will happen tomorrow po. Kaya
1: magkita-kita po tayo tomorrow.
0: Yes, we are so excited to meet all of you mga kaagapay. Magkita-kita po tayo tomorrow, 8 a.m. sa GCF Ortigas to celebrate our 78th anniversary with the theme, Until All Have Heard.
1: Honey, we are all looking forward sa yearly celebration ng anniversary ng Family Matters because this is the opportunity na we can attach a face to a name or
0: yes,
1: a name to a face, di ba? Kasi yung mga regular natin sa mga nag-engage, no? Doon natin nakita, "Uy, kayo po pala si ganyan," hindi ba?
0: And doon pa lang parang friends na tayo, di ba? Parang meron ng relationship na established na. Hi Ate Claire kami naman hi Ate, hi sis. Kaya naman, kapag anniversary, talagang nagkakaroon po tayo ng chance para and, talaga magkita-kita.
1: Right. And by the grace of God, honey, ang ibig sabihin yan, that we are making an impact sa buhay nila.
0: That
1: hindi
0: is
1: ba?
0: True.
1: Kasi pag nakita nila tayo, talagang kala mo, talagang matagal
0: family
1: na tayong magkakaibigan at magkakakilala.
0: Yes, kaya naman talagang we live out the name of Family Matters.
1: Amen.
0: Because here in FEBC, we belong to one family.
1: At sa Diyos ang papuri.
0: Yes,
1: honey.
0: Good morning po mga kaagapay. Kamusta po kayo? Kayo lahat na nakikinig sa inyo mga PM and regular radio. Syempre, special shout out sa lahat ng mga kasalukuyang nagda-drive ngayon papasok sa kanilang mga offices, sa mga schools, yung po mga nasa daan. Yes, sasamahan po namin kayo ni Bong for the next 1.5 hours. Honey, mag-shout out din tayo sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa GCTV, Signal Cable Channel 185 and lahat ng kasama natin sa YouTube and Facebook live streaming. Good morning! Good morning! Today po, you are in for a treat.
1: Of course.
0: Nakita nyo naman ha, ang ganda-ganda namin dito, ang ganda-ganda ng ating setup kasi special talaga yung ating magiging discussion today.
1: Anong tawag sa kulay mo?
0: Fuchsia?
1: Fuchsia pink.
0: Yes.
1: Spell.
0: Don't let me spell. Parang, don't let me spell, mga kaagapay.
1: Red na lang.
0: We're not in a spelling contest. Uy, mga kaagapay, kami po ay nasa programa ng Family Matters Friday Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami po ay proud member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Nandito po ang Team Pineda, isa't kalahating oras kayong pasasayahin para sa Friday edition, usapang marriage and parenting.
1: Ang galing, honey, no? Ngayon, meron na talagang mga talk about marriage and parenting as compared nung panahon ng mga magulang natin na talagang siguro chances are medyo nangangapa-ngapa sila, hindi ba? Pero ngayon, talagang very rampant na yung mga motivational speakers at sa churches talaga, meron talagang mga parang mga department o parang ministry for the marriage and parenting talaga.
0: Yes,
1: at napakalaking tulong.
0: That is really how important a family ministry
1: that's
0: is.
1: That's right.
0: And we're just so blessed, mga kaagapay, kasi dito po sa FEBC, nabigyan kami ni Bong ng pagkakataon
1: amen
0: para isulong ang aming advocacy on marriage and parenting.
1: Amen.
0: Sabi ko nga, honey, special guests.
1: Yes.
0: Ang meron tayo ngayon. Power couples.
1: Excited ako, honey.
0: Yes.
1: Super.
0: Two power couples who have been through their own marriage and family journeys, kanya-kanyang testimonies, pagsubok, mga napagtagumpayan sa kanilang pagsasama. And this morning, they will be joining us to share the testimonies and their own God stories.
1: That's right.
0: Kaya naman kaagapay ha, tumutok na kayo, i-share nyo po ang ating broadcast dahil mamaya lamang po ay pakikilala namin sila sa inyo.
1: Tama, honey. Sabihin ko lang, Claire, na it is such a blessing to have known them personally.
0: Yes.
1: Diba, kilala na natin sila. Tapos yung nakasama pa natin sila ng medyo matagal at mahabang panahon dahil nakasama natin sila sa cruise ship. Diba,
0: yes,
1: yung ating See You in Love months ago, hindi ba? So
0: yes,
1: nakilala pa natin sila ng lubusan. So papuri sa Panginoon at meron tayong mga kaibigan na katulad nila. So, bati na ako, honey. Thank
0: yes
1: God, it's Friday. Good morning sa'yo, Claire. Good morning po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him and another day to learn. Here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay June 5, 2026, honey. Can you imagine kalahati na ng taon? Mm-hmm. Hindi ba? Time flies. Parang inasnap eh talagang ang bilis tumakbo ng araw, no?
0: Kung sinabihan oh? Nga tayo ni Brian na Ate Claire ha, 78th anniversary. Talagang, oh, oh. 78th anniversary na ba? Parang kailan lang.
1: That's right. Until all have heard. Napakaganda ng tema natin. So bukas na po yan mga kaagapay. Agahan po ninyo, lalo na yung mga manggagaling sa probinsya, honey, no? Dapat maaga tayo dyan. Kasi taon-taon, laging jam-pack at full-pack ang ating auditorium. Yes. Gagawin yan saan, honey? Sa
0: GCF
1: Ortigas. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda. Kuya Bong and Ate Claire ang makakasama po ninyo ng isa't kalahating oras. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, paki-like and subscribe naman po. And honey, shout out tayo. Ang dami pala mga Grab drivers na nakikinig sa atin, honey.
0: That is
1: no?
0: So true.
1: Nakakatuwa. Marami rin mga nasa opisina habang nagtatrabaho, eh nakatune
0: nakatutok
1: in.
0: Nakatutok na sa 702.
1: Diba? And shout out tayo, honey, sa lahat ng staff ng Far East Maritime na talagang nakatutok. Dahil wala silang choice. Otherwise, may memo sila.
0: Bawal hindi makinig at manood. Honey, nanonood din sa atin ng mommy, baby, daddy, yes. Rudy, watching from South Carolina.
1: See you soon,
0: hi.
1: Mommy,
0: and syempre, ang ating mga best friends, Chris and Charlie Patricio, Francis and Nursi Sakai.
1: Kasama natin sila yan bukas.
0: Kasama. Lagi naman sila every taon, year. Nakikiselebrate sila. Hello din sa aking kuya, June, na talagang certified ka-agapay. Hi, kuya. Tama. I love you.
1: And syempre, those who are watching in GCTV Asia, channel 185. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Good morning, then, honey, sa lahat ng ating mga ka-Thursday D group led ayan. By Pastor Danny and Sister Dawn Urquico. Yes, ayan. Good morning. Honey, dumako na tayo sa ating Bible reading para we can finally introduce our guests.
1: Mm-hmm. Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Hebrews 13:4, New International Version. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.
0: Para naman po sa wikang Tagalog, Hebreo 13:4, magandang balita, Biblia. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at panatiliing malinis ang pagsasama ng mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at gumagawa ng kahalayan. Alam niyo po, kaagapay, marriage is something not to take lightly, honey, di ba?
1: I agree.
0: Yes, kasi marriage is something that is sacred. Mm. Being a covenant, it is something worth protecting at all costs.
1: Tama.
0: It is that valuable, being designed and authored by God Himself.
1: Tama, honey. Napakaganda talaga po ng plano ng Panginoon sa marriage, honey. No? Kung alam lang ng bawat mag-aasawa yung design, yung default ng Panginoon, kung ano yung purpose ng Panginoon sa mag-asawa, yun yung dapat na dinidiscover ng mag-aasawa.
0: Yes. That is true. And you know, kaagapay, sa panahon po ngayon, sa mundo natin, that there are a lot of temptations, distractions, and easy exits. Mm-hmm. Ang bilis, honey, maka-exit, di ba? Mm-hmm. God has really called husband and wife to honor this covenant and to keep it pure and holy.
1: That's right.
0: Alam niyo po, ang mga matitindi na mga marriages ngayon, strong marriages are not strong by chance. Mm-hmm. It is never by chance.
1: Tama.
0: They are strong when husbands and wives choose loyalty. Dapat intentional, honey. When husbands and wives choose to walk in wisdom and choose to set clear boundaries every single day.
1: Mga kagapay, we are not saying that it is easy. Hindi namin sinasabi na madali, or maybe sasabihin ng mga kaagapay natin, eh kasi Kuya Bong, Ate Claire, mga marriage guru kayo, yes. Yan kasi ang expertise ninyo. Kasi pinag-aaralan nyo yan. To tell you honestly, mga kaagapay, we do not claim and we do not say that we have arrived. We do not say na, ah, madali yan, kayang-kaya namin yan. Kami po ni Claire, honestly and boldly, it is also a struggle for us.
0: Yes.
1: Daily, meron kami mga battle. Mm-hmm. Daily, meron kaming mga hindi pagkakaunawaan.
0: Nag-aaway pa din, for
1: nag-aaway
0: sure.
1: Pa din. In short, hindi tayo exempted, honey.
0: Yes,
1: no?
0: That is true.
1: Kung ano po yung pinagdadaanan ng normal couple, it's also the same thing na nararanasan namin.
0: Parang every

0: inyo kami. Grabe, nagbago talaga si Claire.
1: Oh, wow.
0: Dati, ang daming dahilan, DJ.
1: Good job. I'm proud of you. I'm proud of you. Up your tie, Jen.
0: In one command. Tama yung...
1: I'm proud. Yeah.
2: Ano po yun, kamahalan?
1: Yes, very good.
2: Ayan, for our last point, honey. Usapang pera naman tayo, mga kaagapay. Sabi dito, always practice full financial transparency in income, expenses, and decisions. At kailangan po, mga kaagapay, ha, may access ang inyong asawa sa inyong mga ATM cards, sa inyong mga bank accounts. Pastor Danny, yes, ano masasabi mo dyan?
3: Well, when you talk about marriage, it's being one. Eh. So, that includes even finances. So, ako kasi, dahil pastor ako, ang tendency ko, kada may nalapit, abot ka na abot, eh, di ba? So, aside from that, medyo mabilis din ako talagang gumastos. But between the two of us, siya ang mas may discipline. Eh. So, kaya ako madalas ang lumalabas nang walang pera. So, lahat nasa kanya. ATM, lahat access sa kanya. Pero hindi ko pwedeng sabihin na, eh ako nagtatrabaho ah. Bakit ikaw ang nagmamanage? Ikaw ang naikinabang? Yung ginagawa ko at saka ginagawa niya, nagko-contribute kami pareho eh. I don't think I'll be able to provide kung hindi rin siya mabuting asawa at mabuting ina. So, basically, it's not mine, but it's ours. So, ganun yan.
1: Can I also add to that? You know, a lot of couples do not know na it's not actually immorality which is the cause of a lot of separations. It's actually money. So, ano yung money? Because you're deep into debt, yung living beyond and above your means, and when you keep secrets, hindi alam ng spouse mo yung salary mo, how much your business is earning. Aside from that, yung mga sina-shopping nyo online, hindi alam. So, kailangan yan. Lahat, sasabihin mo na. Oh, nagugulat na lang din yung asawa minsan. Pero may delivery na naman, no? Ano yan? May sapatos, may whatever. Pero yun yung maganda na parang let's keep everything open on the table. Talk about it. Be open about it. Don't keep secrets. Okay? Because the enemy can use anything to really destroy, distract, and destruct your marriage.
2: Doon ako, mautak ako. Lahat ng online deliveries, ina-address ko sa office po ni Bong. Para, siya yung nagbabayad, yung secretary niya. Sinisingil na lang siya every payday. Minsan talagang sobrang lumaki na sabi ni Bong sa amin ng mga girls.
0: Tigilan nyo ng pag-order.
2: Tigilan nyo na ha. Sobrang laki na
4: yung
2: utang
4: sweldo
2: ko,
4: niya
2: ha?
4: Siya na yung may utang.
2: Abo na. Yes, totoo.
3: Anong kami address naman, ng Bong? Doon ko na rin papadala.
2: Tumahimik lang kami siguro ng mga one day, two days. Oh, and then kapag sinabi ng mami, okay na.
0: Hindi maawat,
2: okay
0: DJ,
2: na.
0: Grabe.
2: Naku, alam mo, honey, sobrang na-enjoy ko tong usapan na to. Sana pala may part 2 tayo, eh, di ba?
0: Magpa-part 2 tayo.
2: Magpa-part 2 tayo.
0: Kasama na si Bishop at saka si Ate J.
2: Yes. Bago tayo mag-end, honey, we really pray, mga kaagapay, much as we had fun here, sana po marami rin kayong natutunan.
0: Pure gold, honey, no?
2: Yes, sabi ko nga po, what we talked about are not just concepts. This is something that we really lived out. This is something that we have experienced at natutunan na pagtagumpayan namin. That's why we are sharing this to them. At bago po kami magtapos, hilingin naman natin si Pastor Danny to pray for our couples, to pray for the marriages that our kaagapays represent. Pastor Danny.
3: Sige, napakaganda ng ating naging usapan. No? Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. At patuloy kaming nagtitiwala na hangad mo ang pinakamabuti para sa amin. And Lord, we thank you for not just a fun-filled conversation, but Lord, this is meaningful. And alam po namin, Panginoon, that the things that we have learned from you ay itong mga bagay na nais mo rin ibahagi namin sa lahat po ng naikinig. At aming pundalangin na ingatan mo ang bawat pamilya, lalo na po ng mga tagapakinig, na sila po ay lalong lumapit sa inyo dahil wala pong ibang magiging tamang paraan upang mapag-ingatan namin ang aming pagsasama kung hindi magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. At ang aming pundalangin na gamitin mo, hindi lamang ang aming mga kwento at storya o mga prinsipyo na aming po natutunan mula sa inyong salita, gamitin mo ang lahat na napag-usapan ng ito upang lahat ng nakapakinig, ibahagi rin nila ito sa kanika-nila pong mga kaibigan at lalo na po sa mga kakilala na dumadaan din sa mga malalim na problema patungkol sa buhay may asawa. Salamat din kay Bong and Claire na patuloy mong ginagamit upang

0: CCF Parkal, that's in June 11 to 13. Tapos meron din tayo sometime in August in Iloilo. We'll be in Baguio in September. And then Baguio again in October.
1: Ang laking tulong, Sister Dawn, ng mga marriage retreat.
0: That's right.
1: One of the best marriages retreat na aming na puntahan ay sa CCF po. Ayan, natukos, medyo bitin tayo, honey, pero maraming salamat po sa pag-agapay nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. Muli, ito po ang Family Matters, Team Pineda. Ito po si Claire.
2: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday!
2: Happy anniversary!
1: See you tomorrow! Bye!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
5: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
4: Mabuti pa nga, mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
5: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
4: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
6: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Sabi nila, mas maganda kung mas mapayat.
8: Sabi nila, mas maganda kung mas maputi.
9: Sabi nila, mas maganda kung mas matangkal.
10: Sabi nila, mas maganda kung naka-makeup.
11: Sabi nila, mas maganda kung mas revealing manamit.
12: Sabi nila, mas maganda daw kung maraming manliligaw.
13: Weh, huwag kayong maniwala doon.
14: Sabi sa Unang Pedro 3, talatang 3 hanggang 4, ang inyong ganda'y huwag maging sa kagayahang panlabas lamang. Paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas, nalikha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. At nakasaad naman sa 139 ng Salmo, talatang 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang sabi sa Kawikaan 31, talatang 30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, subalit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin.
15: Oh, ano na kayo na paniniwalaan mo? Ang sabi ng Diyos o ang sabi nila?
16: Babae, ikaw ay maganda. Maniwala sa kagandahang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Isang paalalang hatid ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
17: Sa loob ng 61 taon, ang 1062-DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay. 10

sa simula, kayo ang lumikha ng

isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan, buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Happy 78th anniversary, FEBC! Kaya kanina napakinggan po natin yung mga theme song ng ating minamahal na FEBC. So, praise God dahil 7 decades na po ang FEBC at later, meron po tayong special program in line po sa ating FEBC anniversary. So, welcome sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat! Subong Hunyo 5, 2026, kaupod ang inyo amiga, Mika Jen Robles Librado. At today, special day sang atin de ring upod, si Kuya Anson. Happy, happy birthday, Kuya Anson. How young na ikaw, Kuya? Hindi how old, no? How young? Oo, salamat sa Ginoo sa kabuhi ni Kuya Anson. Nakaupod natin sa pila ka tuig diri sa DXKI. Hindi nyo man sila perme mabatian. Pero dako gid sila sang part diri sa ministeryo sang FEBC particular sa DXKI. Kaya sila ning aton nga mga kaupdanan niya. Hindi man mabatian sa radyo, pero perte ka-importante. Mga technician natin. Kaupod kay Miga Ging. Hindi sila pero may mabatian. Pero perte ka-importante ang ilang papel para mabatian ninyo ang maayong balita ni Kristo. So, kamusta ka, kaibigan? Kung meron po kayong gustong pagbati para po sa ating anniversary or mensahe sa anniversary po natin ngayon, aba, welcome na welcome po yan. E-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Para sa lahat po ng mga FEBC listener natin, paano mo ba ma-describe ang FEBC? Anong paboritong FEBC program mo? Ano naman yung paborito mong Bible verse na palagi mong mapapakinggan dito sa FEBC station? And para sa'yo as our listener, ano yung mensahe mo sa iyong kasama ding listener? Or sa iyong kaagapay, kapamilya, ka-FEBC, at kaibigan? So, friend, we'd love to hear your testimony, your answer, no? At sa lahat din po ng mga listener natin as we celebrate itong FEBC 78th anniversary, how has God used FEBC in your life? Paano ba ginamit ang FEBC sa buhay mo? Aba, share na your thoughts, your comments, your reaction, and your answer. Ano din po yung gusto mong pasalamatan kay Lord? So, welcome na welcome po yan. So, sa mga kaibigan din po natin, no, na meron pong mga kakilala, kaibigan na nasa Luzon, pwede pa po kayong humabol, magpa-register na para mag-join dito sa ating FEBC anniversary na gaganapin po dyan sa GCF Ortigas, Ruby Corner Garnet Roads, Pasig City.
Welcome po ang mga walk-ins. At itong

kilala listener ni siya sang 702 DZAS. Pero antes ina, ari-anay ang alambahanan hanggang sa marinig ng lahat.

0: Hanggang sa marinig ng lahat, patuloy nating ipahayag ang kabutihan at kadakilaan ng ating buhay na Diyos. At ngayon, para po na ma-encourage pa po tayo at ma-inspire, no? Meron tayong bisita sa kabilang linya po ng ating telepono. Siya po ay isang listener din po ng FEBC. At ngayon, noon doon siya sa Luzon, nakikinig sa 702 DZAS. Pero ngayon, andito na po siya sa Mindanao. Particular dyan po sa may Kauran, Maguindanao. At siya po isang Kamakop Church planter, tent making ministry, at owner po ng Renex Funeral Services and Renex Life Insurance Agency. I-welcome po natin sa kabilang linya po ng ating telepono si Pastor Mac Ronald De Pedro. Pastor, good morning!
1: Isang magandang umaga po, Ma'am Jen. Thank you po sa pag-imbita po sa akin na maging guest po ngayong umagang ito sa inyong programa po. Mm-mm. Good morning po sa lahat ng tagapagpakinig po ng FEBC.
0: Amen. Thank you, Pastor Ron. Salamat man sa ginhatag mo nga time sa amon. Kaya this kahapon po pala, Pastor, nagsiselebrate tayo ng 78th anniversary po ng FEBC. Pero tomorrow po siya gagawin doon po sa Metro Manila. Pero sa ngayon, gusto natin i-celebrate at dito sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Salamat kay gintagaan mo man kami sang ligwa para maging guest namon. Pastor, saan o kagali nag-start nga mag pamati sa FEBC? Pero antes galini mo sa baton, basi may ara ka gusto tamyawon. Manamyaw ka anay pastor.
1: Okay, ating pong ginigreet ng mga kaupod ko ng mga pastor sa Kamakop, the Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines dito sa Mindanao, sa Sultan District, yung aming DMS po na si Reverend Felix Arroyo, at sa lahat po ng mga pastors din sa buong Mindanao at dito sa Sultan Cotabato, South Cotabato, and of course sa General Santos po. At of course ang aking asawa si Mary Jane Paranaque de Pedro. Good morning sa aking asawa, nakikinig, at aking mga anak din.
0: Mm-hmm. Hello lang dira sa inyo. Subong ara ka sa Kauran, Pastor, no?
1: Opo, ari ko diri. Actually, I'm doing a business din sa Kauran. The same time, may NGO kami or an association na hina-handle ko. Kag the same time, I'm doing ministry sa Esperanza. Medyo, I think, mga 20 kilometers away from Kauran. Nag-church planting kami din ni Mrs. together with my co-workers, mga elders sa church.
0: Wow, nice, nice. So, saan o kagali, Pastor, balik diri sa Mindanao? Kaya na-mention mo sa akin itong pag-istoryanay natin, dito ka nakapamati sang FEBC sa Metro Manila. Tama? Sa 702 DZAS?
1: Yeah. Malapit na matapos ang kwan nung pandemic 2021 o 2020, part ng 2021. Actually, umuwi kami ni Mrs. dito dahil sa sikukuling ng Lord dito sa Mindanao. At saka from 2013, pagka-graduate ko ng Bible School, na-assign ako sa Pampanga. At doon nag-umpisa yung pakikinig ko, kasi yung workers ko sa church, may radio siya. Mm-mm. And then siyempre kalingawan ko, mingaw kaayo, so dito nag-umpisa ang pag-minister sang FEBC sa akong kinabuhi.
0: Mm-mm. So sang pandemic timing, sa pandemic amo nang pagpamati mo sa FEBC, tama ba?
1: Ma'am, prior from that, 2013 pa eh. Mm. Graduate ako sa Mount Apollos Bible College, actually na-assign ako sa San Fernando, Pampanga bilang youth worker. So grabe, siyempre mingaw, wala ka sa... Medyo isolated ang situation, kaya siyempre nasa city siya. Mm-mm. At wala pang masyadong connection. So dako ang FEBC nga nakaminister gid sa akon, especially sa sa adjustment na giagyan ko dito.
0: Mm-mm.
1: And pagkatapos na transfer ko sa another church, hanggang napunta ko sa San Ildefonso Alliance Church.
0: Mm.
1: So dito gid medyo laba-laba ang pag-minister sa akon sa radio ministry sang FEBC kay dito nga area. Kilala gid abi dito halos mga Christian community.
0: Mm-mm.
1: FEBC gid ang ila ginapamatian hangtod na ako man. Even sa church gani, mga istorya naman kung ano topic sa mga segments ng FEBC na istoryahan man naman sa simbahan niya po.
0: Wow. So ano ang ng program or sa ginpamatian mo, Pastor, nga naghatagid sang dako nga impact sa imong life? Maara ka ma-remember nga particular nga program?
1: Actually, ang radio kasi namin hanggang pagkagisigan sa umaga hanggang gabi. Tawag natin parang kanta ng kwan yan hanggang matapos. So, nag-consequent kayo, andar lang na siya ba? Pamatian mo. Pero siyempre may ginasundan din ako ng mga program kagaya ng siyempre sa pag-aaga dito, hardin ng panalangin, and then sa pagkatapos na ang family matters. Yan, napakalaking bagay yun sa buhay namin mag-asawa. Siyempre sa pagpadako sa mga kabataan, naka namin bang as a young couple, nakuwi siya nga hatak sa amon kung paano bala. Even we are already a pastors, workers at church, pero may mga struggles. Pero every now and then, nare-remind ka ba kung nasa tamang landas ka pa ba or something maganda pa ba yung ginagawa mo bilang husband, sa wife man, sa asawa ko, at saka sa pagpalaki ng mga anak. So yun nga, yung family matters actually, malaking bagay yun na nakabuligid sa amon mag-asawa. Ang to subong ma-recall naman itong mga topics, siguro hindi man specific, pero yung kung paano kami pinatatag ng Panginoon, yung family matters, malaking tulong po yun sa amin sa mga interviews nila, sa mga counselors. Alam ko, buhay pa at that time si Pastor Guillermo. Yung counselor. Siya yung palagi ko napapakinggan noon, yung bago pa kaming mag-asawa.
0: So, kung balikan mo, Pastor, may ara ka ba sang ma-remember nga particular siguro nga message gid nga nang nagtatak gid sa imo or nang naka-help sa imo bala nga mag-grow spiritually man?
1: Siguro ang ma-recall ko especially sa kwano sa paglilingkod sa Panginoon. Na parang kahit saan tayo dalhin ng Panginoong Diyos, especially doon sa mga preaching. After that, before, no, I'm always listening for Jibo Bansuelo. Para kahit saan tayo dalhin ng Panginoong Diyos, magtiwala lang sa kanyang grasya ba na sabi niya parang walang lugar sa mundong ito na hindi kayang abutin ng kabutihan ng Panginoon, yung kagandang loob ng Diyos. So parang yun ang naging lakas ng loob sa akin. Na kahit anong mga challenges, alam mo yung paglilingkod sa Panginoon, hindi naman madali, alam naman na very challenging kung saan ka asay ng Panginoong Diyos, pero yung alam mo na very sufficient yung grace ng Lord na hindi tayo papabayaan. Yun po ang naging parang sandalan ko ba. At totoo naman talaga.
0: Yeah,
1: ng Diyos yan.
0: Actually, mayroon din program dito sa DXKIC, Pastor Jebo Banzuelo. Pastor,
1: yung
0: Kamalayan. I don't know kung ma-remember mo.
1: Oo, Kamalayan. Maligaya, Kamalayan.
0: Kamalayan, yun yung program.
1: Actually, si Jebo Banzuelo, naging... sorry po. Actually, si Jebo Banzuelo, naging speaker din yan ngayon. Actually, yung church na hinandel ko, siya yung naging anniversary speaker. Bago lang, ngayong buwan lang,
0: wow.
1: Invite siya because the member of the church ay very, sinusundan talaga din ang FEBC. Malaking tulong din sa akin yon yung pagpapastor ko na hindi lang ako nagpipreach sa kanila, nakikinig sila. So pagdating sa church, konting kwa na lang, mga program na lang. Dahil alam natin, nagkakaisa kami sa mga ganong pakikinig sa radio eh. So malaking tulong din sa pagpapastor ko.
0: Wow. Opo. So hindi lang pala ikaw personally yung natulungan, Pastor, pati yung mga members mo, no? Kasi everyday, hindi lang siya every Sunday sila makapamati sa pulong sa Ginoo base sa imogin share, kundi everyday nang may aragid nag-feed sa ilang pulong sang Ginoo.
1: Yes, totoo po yan, Ma'am Jen. Dako siya nga butang gid kay Alam naman natin ang struggle, hindi lang man Sunday or once a day. So may mga ang members sa church, especially personally, may mga adlaw ba lang ang mga temptations. So kung ma-remind ka, pag bugtaw mo pa lang sa aga, ma-remind ka na, ang tubago ka matulog, may mga counseling kasi doon ng mga series sa gabi na, eh, medyo 11 or mga 10 o'clock. So makapakinig ka. So ang ganda, no? So pagdating sa simbahan, ma-remind ako niyan, and then pati ako ma-empower, sila ma-empower din. So nagkakaisa kami sa ganung klaseng kaisipan ba na tama, para makasabi kami na tama, no? So with the topics na nakikipakikinggan namin. At saka dumating ng panahon yun na nagnamigay din kami ng radio noon, eh.
0: Dahil
1: so nakikita ko yung FEBC ministry na napakalaking impact sa church sa amin. Nagkaroon kami ng church planting sa isa ka lugar dito, sa isa sa Pimidio Mountainous area. Actually, may church planting na kami doon sa area na yun sa Bulacan. Ang ginawa namin, nag-contribute ang mga members at saka binigyan namin, niregaluhan namin ng bawat family isang radio noon. So, para lang na makapagpakinig sila ng radio ng FEBC. Yun.
0: Ang laking tulong, Pastor Roy, na sa inyo, hindi man kayo palaging makapunta doon sa kanila, pero dahil sa radyo, dahil meron kayong binigay na radyo, ay ma-feed sila everyday kung ginaon nila, pero may ang radyo, di ba? Ma-feed sila sang pulong sang Ginoo, di ba, Pastor?
1: Amen, Ma'am Jen, to tinuod gid.
0: Sige. So, thank you gid sa sinangagin share mo, Pastor. So, para naman sa imong personal nga testimony, paano ba nang naging dako nga evident ang faithfulness ni Lord through sa imong atuig nga pagiging pastor mo dito sa Manila, Pastor? Kag until now, nagapadayon gyapon bisan ara ka na diri sa Mindanao.
1: As a young pastor before, kasi medyo ang daming struggle noon, eh. So dumaan kami ng mga iba't ibang mga struggles, so emotional adjustment sa lugar, nagkaroon pa adjustment sa kultura, kasi siyempre Bisaya ako, eh. So Tagalog din, Bulakenyo, at saka napaka young pastor ako during that time, 22 years old. So nung na-assign ako doon, malaking tulong siya, na parang yung kumpiyansa mo sa sarili mo at saka kumpiyansa mo sa pinapagawa din ng Lord sa iyo. Dahil sa na-affirm ka ba during listening sa radio na okay, hindi lang bala ako nag-struggle sila, damo man mga upod ko ng mga pastors. So doon na-empower ka rin na okay, normal lang galing niya, goon lang kita, magpadayon lang ta, magiging matapat sa Dios, matinudano lang sa iya. So kanami lang kayo, by that na-overcome ko to siya. So the first 3 to 4 years, even the new as a young couple during the time, kasi adjustment yun, eh. So nag-adjust kami mag-asawa sa bagong simbahan, kami bilang mag-asawa din, at nasundan agad kami ng anak. So grabe ang struggle. So karami lang kay tungod may nang hindi man directly nag-mentor sa imo sa pagpamati mo lang sa FEBC. Kanami lang kay do, actually naluluha ko ngayon kung aking alalahanin na dumdumon ko kung paano gigamit ang FEBC. Nga kami mag-asawa ba? Nag-minister sa amon sa adlaw gid. Amon nung na-miss ko gid actually. So ngayon kasi online kami nakikinig, so dakuin siya nga butang sa amon sa very vulnerable situation.
0: Wow.
1: So pag uli naman amon diri sa Mindanao, siyempre parang back to zero kami. Walang-wala, siyempre hindi kami agad nag-handle ng church. Sakto, church planting agad yung tinulungan namin. So, ang ganda ng pundasyon na nalampasan namin sa Luzon sa tulong ng FEBC, yung mga foundation na teaching ngayon, family matters, yung mga preaching sa gabi, even yung kwan, yung kasi actually right now I'm a businessman, and at the same time ako po ay nag-church planting. So isa sa nag-encourage sa akin kasi noon yung alam mo yung inter-Pinoy special.
0: Oo, meron. Opo, Pastor.
1: Sabi ko di pa kasi dati wala pa naman ako negosyo, eh. Kasi sabi ko, ano? Ganda din ng mga kwento ng mga buhay ng mga nag-umpisa sa wala, umpisa sa talagang grabe ang struggle. So, yung real life talaga ng mga kwento ba na makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos, na kung isasubmit mo kay Lord yung buhay mo, hindi kanya pababayaan. So yun, actually nakatulong sa akin yun, yung pundasyon na yun. Namantakin mo, ilang years ako nakikinig noon. So pag-uwi ko dito, nare-recall ko yung mga kwento na yun na naging lakas ng loob na napagpatuloy din namin na padayon namon mag-asawa ang negosyo namon na nagabulig subong sa Bulhaton man sa Ginoo.
0: Wow, praise God. So, base sa nabatian ko nga story mo, Pastor Ron, dahogid sang impact ang FEBC sa imong life, bisan sa imong pag-start sang negosyo, no? Dira ka galing na encourage nga mag-start sang negosyo. Namigid kay, bisan gani, may mga feedback man diri, Pastor Ron, sa amon niya. Na-encourage po sila nga mag-negosyo. Kay possible, gali, no, pwede, gali, nang ang wala na, Pastor, nga, may ara man, gali, isang, ano pa, ng chance, nga, maka-start, no, kag dito na ito, nakitaan ang, ano, good favor ni Lord, bala, Pastor Ron.

0: something nang parang sa tingin ng iba napaka-imposible, pero makita mo na may Diyos tayo, yung parang ganung klaseng katotohanan na may Diyos kita, liit na pagpabayaan sa Ginoo.
1: Kag, amen.
0: Kung ano ang mga handom naton, ikuan gid sa Ginoo, ipatupad gid sa aton, basta magsunod lang gid kita sa Ginoo. Amo na siya nga mga pagtulunan ba.
1: Praise God. Tuod gid na Pastor, no, na yes, nang buhi ang aton Ginoo, kag visible gid ang iyang faithfulness, ang iyang grace, ang iyang provision sa kada isa sa aton. Akong ma-recall mo, yes, Pastor Ron, nang naka-experience ka ba sa difficult season or challenges sa imong kinabuhi, kunsa diin ang FEBC ang nangin source of hope and encouragement mo?
0: Yeah, yeah. Ito lang dabi po, mami. Nung unang dating namin dito, yung isa kasi sa na-appreciate ko sa FEBC kasi interdenomination siya, parang hindi siya ng isang grupo lang. So doon nabuksan yung isip ko na yung community ng mga Christians, regardless ng anumang grupo na pinanggalingan mo, tutulong ka, na tutulong ka o kaya tutulungan ka rin nila. So yung pag-uwi ko dito sa Mindanao, isa yun sa mga nagiging values ko rin na regardless na anumang grupo, anuman, basta nandyan ka, tinawag ka lang pag tutulungan mo sila. So may mga grupo dito na parang naging party na ko, in the same time, naging party man sila sa buhay ko, na kung saan yung pinaka-down moment sa buhay ko, especially dumati ako dito, parang walang-wala talaga eh. Ito yung zero, even, alam mo yung walang-wala talaga na hindi mo alam kung saan, paano ko mag-umpisa, saan ko kukuha ng kapital. Pero may mga community na tumulong din sa akin at natulungan ko rin sila, parang ganong klase ng values na bilang Kristiyano. So kung close-minded ka, na individual na, ay, ito, hindi ko to kaibigan, ngayon, kaya ganyan. So, through the FEBC na pagtuturo, na maging bukas ka sa maraming bagay, at maging bukas ang buhay mo na tumulong sa iba, and eventually, gagamit ang Panginoon ng mga tao din na biyan sa in-expect mo, tutulungan ka rin nila.
1: Wow.
0: Parang ganong klaseng kaisipan. Mm-mm. Opo. So, nagagamit ko yan hanggang ngayon. Especially no na ngayon actually nagko-communicate kami ni Kuya ni Pastor Alison ko ng pare, you know, FEBC yan siya na FEBC after every Saturday afternoon yan sila.
1: Ay, oo, na-remember ko yan siya. Nagpumunta din siya dito sa DXKI. I think nagbisita po siya dito kasama yung si Sir Bert Labuaya, yung isa din nating dito, Pastor Ron, yung programmer.
0: So,
1: nag-visit
0: sila dito. Nagkukumulikita ko sa kanya. Bibisita kasi siya ngayong, I think, this coming July 22. So, kasi may association ako sa mga pastors dito na ma-empower yung mga pastors natin ba? Kasi more on parenting. Kasi yung parang ministry ko ngayon dito na paano maging mabuting magulang, bilang Kristiyano, parang ganun ba? So, isa siya sa maging speaker namin. So, hopefully, maging successful po ito.
1: Wow, praise yun, God.
0: Yung partnership, malaking bagay.
1: Oo, parang marami ka na din connection, Pastor, dahil doon, dahil sa FEBC, dami kang makilala. Ako, yun din yung napansin ko, Pastor Ron, na through FEBC, yung marami kang maging friends, marami kang maging kakilala, yung ganun. Yes. Makonek ka sa mga kasame mo din, kasame faith mo din, and mga kapatid or mga kapatiran natin sa ating Panginoon. So, praise Amen. God sa feedback na yan, Pastor Ron. And siguro, second to the last na question natin, ano po yung lesson na tinuro sa iyo ng Panginoon na pwede mo ding i-share sa ating mga listener, Pastor?
0: Apo, yung blessing na mayroon tayo, yun po yung parang ipinamamuhay namin ngayon. The Lord blesses us, no? Pinagpapala tayo ng Panginoon sa maraming bagay, hindi lang sa pera. Maging hindi yan para lang sa atin, kundi atin ding i-share sa maraming tao na nakapaligid sa atin. Kasi yun ang purpose ng Panginoong Diyos yun eh. So, yun talaga ang tumatak sa puso at buhay ko na kailangan maging pagpapala tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, dahil doon mag-umpisa po yung pagbabago ng

0: bundong ito. Ibig sabihin yung community na ating pinainikutan, doon po mag-umpisa yun kung mayroon tayong puso sa pag-share. Talent man yan, time man yan, financial help man yan, o kaya even yung mga pag-access mo ng mga tulong ng iba na naging tulay ka para sa iba, malaking bagay po yan na makatulong po sa iba at doon mag-umpisa yung pagbabago.
1: Opa. Amen. So, thank you, Pastor Ron, no? Talagang opa, maging good steward tayo sa mga resources na in-entrust sa atin ni Lord. At sabi nga, daluyan tayo ng pagpapala. Di ba? Yung na-mention mo kanina, Pastor. So, this week ay anniversary week po natin, Pastor. So, bakit sa'yo personally, in your own opinion, why is FEBC still relevant after 78 years? Bakit importante pa rin ang FEBC after pito ka dekada ganyan na ligad, Pastor? Para sa imo.
0: Oh, praise the Lord, no? Higit pitong dekada na, no? Mm-hmm. Nakakatuwa yung ganong klaseng ministry, hindi basta-basta pinagdaanan. Alam naman natin na grabe ang pinagdaanan. So, at saka maraming mga puso, buhay na nabago dahil sa FEBC ministry. So, very very relevant. Actually, bakit kailangan magpatuloy? Dahil alam naman natin ang FEBC na natiling ilaw siya. Sa madilim na mundong ito, ang daming mga pagsubok, especially sa issue sa family right now, no? Grabe na ang mga problema na pinagdadaanan ngayon. So, kailangan talaga ang FEBC magpatuloy at mas lumago pa dahil sa kailangan natin ng tamang pagtuturo, conviction, na magiging ilaw sa mga sa pamilyang nagkadulumba sa isang sitwasyon subong. So, especially isa budlay kung paano mo ilugar ang sarili nimo sa mga sitwasyon, pero kailangan mo sang magmamati gid kay kung hindi ka mamati abi naton kita lang ang tama, kita lang ang maayo, pero kung may mga mas mga katulog sa aton, may nagamentor sa aton to radio ministry nga na mapamatian naton, even though indin ma-remind kita, ma-review kita, patugluan gid kita, importante gid ina siya sa aton nga maging madinaugon kita nga Kristiyano diri sa kalibutan.
1: Amen. So, thank you.
0: Congratulations sa FEBC pala.
1: Gani. Thank you, good Pastor Ron. Kung tagaan ka sa, siguro, amo na lang ni Pastor Ron, nang basi may ara ka sang ma-encourage or encouragement para sa mga broadcasters or mga staff o mga podkumandiri sa FEBC.
0: Yeah. Oh, actually I just want to thank, no, salamat gid sa inyo nga kinabuhi. I'm so thankful nga grabe ang commitment ninyo, grabe ang mga of course mga research kag sa mga tao man nga naga-volunteer kag nagapaningkamot, no, to broadcast the good news sa mga tao. So actually I just want to maging pasalamat ako sa inyo nga kinabuhi, kag salamat man sa inyong commitment. So ang ako lang siguro, I know that the Lord knows everything sa mga ginaagya, no, sa bawat kinabuhi ninyo. Kagkabalo agid kang Ginoo nga indi gid kamo niya pagpabayaan, kag the Lord will bless the ministry, the supporters, the partners, and sa mga staff ng FEBC. Padayon lang gid mam, ha. Padayon.

0: hopefully, of course.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Thank you.
1: Mm-mm. Thank you and God bless.
0: Thank you, ma'am.
1: Hello ako lang dira sa wife ni Pastor Ron, si Ma'am Mary. Kaga, sa imo man, sa pagpamati mo, Abian, thank you so much, Gid. Kaga, once again, happy 78th anniversary sa FEBC. Kag sa imo, nga naging part sang ministeryo nga ini. And muman amon niya prayer, kagaya sa gin-share gaina ni Pastor Ron niya, tani, magpadayon pagid, tub-tub, makabati ang tanan. Ako ang inyong nakaupod diri sa programa Pagdayo kag Pagpasalamat, ang inyo amiga Miguel Jen Robles Librado. God bless you!

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. 126 na mag-aaral sa JIDA at IP communities sa bayan ng Surala nakatanggap ng school supplies. Nakatanggap ng school supplies at mga bag ang 126 na mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3 ng Lambusong Elementary School sa isinagawang distribusyon ng Municipal Council for the Protection of Children o MCPC sa ilalim ng Smile Eskwela Program nitong Miyerkules. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga batang mula sa Geographically Isolated and Disadvantaged Area o JIDA at Indigenous People o IP community na nabigyan ng mga kagamitang kailangan sa kanilang pag-aaral. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Surala, layunin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral

federal at mabigyan sila ng sapat na gamit para sa nalalapit na pasukan. Isinagawa ang aktibidad sa suporta ni Surala Mayor Pedro Matinong Jr. at Vice Mayor Harold Islabon bilang bahagi ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapalawak ang akses sa edukasyon at maabot ang komunidad na nangangailangan ng tulong. Pinangunahan naman ang distribusyon ng MCPC kasama ang iba pang kawanin ng konseho. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Biyernes, June 5, 2026. Atin pong pasalamatan ang Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob po niya sa atin. Sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, welcome, welcome sa ating programang Listener's Touch dito po sa Jesse's Dos DXKI, ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Thank God it's Friday. Alam ko po na paboritong araw po talaga ito ng lahat. And we praise God for sustaining us, no, sa isang linggo. Talagang sinustain po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang awa, biyaya at pag-provide po sa lahat po ng ating pangangailangan anuman pong aspekto ng ating buhay. Sa mga kakabukas lamang po ng kani-kanilang mga radyo or e-radio, kayo po ay nakikinig dito sa 1062DXKI. Sa mga may gustong batiin o mga song request, kasi open category po tayo ngayon, Friday kaibigan. I-text nyo lang ang numero 0963-180-1469 o di kaya ay mag-send ng inyong mga mensahe sa ating official Facebook page. Search nyo lamang po sa Facebook search engine 1062DXKI-FEBC Radio. Isang tulog na lang. Isang tulog na lang kaibigan at magse-celebrate na po tayo ng ika-78 years. No? 78 years of anniversary na ng Far East Broadcasting Philippines. Tunay nga pong napakadakila po ng ating Panginoong pinaglilingkuran. Kasi kapag ka-i-imagine po natin or isipin natin, talagang napaka-amazing po ni Lord. Napaka-amazing at wonderful po niya kung paano niya gin-provide ang tanan nga pagkinahanglanon sa ministeryo po ng Far East Broadcasting Company. No, as a non-profit, non-commercial, wala gid sa non-advertising, no? Si Lord gid yan naghimuno tanan sa pagkinahanglanon. Kaya pasalamatan po natin lahat ang Panginoon. 78 years of broadcasting the good news of our Lord Jesus Christ, proclaiming the salvation na matatagpuan lamang po talaga kay Panginoong Hesukristo. Buong South Central Mindanao, buong region po ng Soccergen na nakikinig ngayon sa South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City, isang mapagpalang araw. Sa lahat po ng mga bayan sa loob po ng probinsya ng South Cotabato, sa mga listeners po natin na nakikinig sa bayan po ng Banga, sa Lake Cebu, sa Norala, Pulumulok, sa mga friends natin mula sa Santo Niño, also sa Surala, Tiboli, Tampakan, kag sa silingan nato nga Banwano, Tantangan, kag sa Tupi, isang mapagpalang araw, kag diriya sa kabugusan nga syudad sang Coronadal nga may 17 ka mga barangay. Now, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta naman po yung mga panahon nyo dyan? Na dito po sa Coronadal, medyo mainit po yung ating lagay ng panahon. Kaya kung pwede, umiwas muna sa labas, no? Kasi mainit. 12:41 ang ating oras, mga kaibigan. At sa lahat po ng mga kumakain ngayon, no, happy lunch time. Enjoyin niyo po ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang provision araw-araw sa atin pong hapagkainan habang pinapakinggan, of course, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang Jesse's Dos DXKI. Kasama niyo po ngayon ang inyong kaibigan, ang inyong amigo, Migo Dave Pestanyo, hanggang alauna imedya ng hapon. Napakinggan po natin kanina kaibigan ang mga awiting
karapat-dapat at uulan ng pagpapala mula po kay Romel Guevara, Wala Kang Katulad by RJ Buena at ang Hanggang sa Marinig ng Lahat, ang 77th FEBC Anniversary Song by James Reyes. Happy happy birthday kay Kuya Anson na nagse-celebrate ngayon ng kanyang kaarawan. No, sa Jagidya Subong sa station kay umulan talaga ng pagpapala. Now we praise and thank God sa kabuhi man ni Kuya Anson nga nag-serbisyo sa ministeryo sa aton Ginoo. He is a radio technician. Kay budlay gid ya, kung wala ang radio technician, hindi gid makalusot kag bisan weekend no ari sila diri para ma-broadcast ang programa sang DXKI. Check your time, kaibigan. 12:43 na po ng tanghali. Narito po muna ang awiting Isinggit. Aton nga ipahayag ang kamaayo sa aton buhi nga Dios, kag aton ipahayag ang iyagugma, no? Kag aton gamiton gidya ang aton nga tingog, ang aton nga kabuhi sa pagsangyo sa iya pulong. Here's the song Isinggit by Victory Band. Manatiling nakatune in dito po sa Himpilang 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

1:03 ang ating oras, mga kaibigan, at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Walang iba ang 1062DXKI. Hello po kay Kuya Paul Siva. Hello Kuya Paul, nakikinig from Kalibuhan, Palimbang, Habalya. Hello 1062DXKI FEBC Radio. Listening from Kalibuhan, Palimbang. Pa-request Jesus Tanging Ikaw Lamang by Makaspak. Thank you so much Kuya Paul for tuning in dito po sa Jesus 2DXKI. Nawa po kayo ay napagpala sa mga programa po namin dito sa himpilan. Also hello kay Ate Euphorcina Bernardino, kay Ate Hayes Paolo, for sure nakikinig din ngayon. Also kay Ate Roda De Sales, kay Ate Jovita Magno Colliado. Hello rin kay Ate Yuli Tanghian, kay Ate Daisy Concepcion Mogote, kay Kuya Bartol Villanes. Also hello kay Mami Vilma Diraman sa Sultan Kudarat. Kay Nanay Lita, hello po Nanay Lita. Kay Kuya Florencio, kay Ate Gina Nawal, kay kay Kuya Jun, kay Ate Edna Dimasuay, dira man sa Surala, no? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon all over Mindanao, na isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Since magsa 78 years na po yung FEBC bukas. Bukas, isi-share ko po yung napagdaanan ko sa FEBC from application up until na natanggap po ako sa ministeryo po ng Panginoon. It was April 29, year 2024, nung nag-decide po ako na talagang gumawa ng application letter ko para dito sa 1062DXKI. And then, actually, dalawang beses ako nag-apply at first. And then, tingnan ko yung copy ko kasi medyo nakalimutan ko na. And then October 28, 2024. So ilang months ba 'yon? So 6 months, no? 6 months nag-text po yung ano, yung FEBC Manila kung talagang am I still interested pa ba daw sa production assistant na position? And then sabi ko po nung time na yon na yes, I am still interested. Kasi nga diba after 6 months, nagparamdam po yung FEBC. So masaya ako nung panahon na yon. And then to make the story short, bale, pinabakasyon po ako ng kapatid ko, ng kuya ko dun sa Manila. So that was November 2024 kasi gusto niyang makapagpahinga ako muna, makapag-refresh muna ako sa aking mind kasi kaka-resign ko lang din sa previous company ko. And then nag-text yung FEBC kung available ba daw ako for interview tsaka sa examination. And then sumakto yung pagkakataon ano, na doon ako sa Manila interview at nag-exam. And then February 21 last year, talagang dininig po ng Panginoon yung dasal ko na makapasok po sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. At yan po yung pinagpapasalamat ko ngayon. Kasi along the way, ang dami ko pong napagdaanan, kaibigan. Talagang last year talagang hindi po naging madali yon specifically para sa akin kasi nga talagang nagkakasakit ako, pabalik-balik ako sa mga clinics at hospitals, but the Lord is so good. And also yung ministeryo kasi nga kinonsider, talagang nakita ko talaga yung kabutihan ng Panginoon tsaka yung favor niya sa aking buhay, no? Dahil
talagang yung at my worst, talagang naintindihan po ako ng Far East Broadcasting Company. No, yung favor po ng Panginoon nakikita ko also dito po sa DXKI family, kina Ate Joy, kay Sir Alex, kay Ate Jen, kay Ate Ging, kay Kuya Anson, kay Kuya Edgar, kay Kuya Don, kay Kuya Eddie. Talagang isang pamilya po yung turingan namin dito. Na hindi ko po inakala na talagang makakapasok po ako dito sa ministeryo ng Panginoon. Given na sa background pa lang, qualifications ng sa education, talagang hindi po ako graduate ng broadcasting or multimedia arts, pero talagang napapatunayan ko na yun nga na nilagay ko sa resume ko na bagamat hindi po ako nakagraduate ng communication arts, talagang susubukan ko po talaga. Sa awa at sa biyaya ng Panginoon ay nakayana naman. Kaya napapatunayan ko po talaga na si Lord yung nag-i-enable sa atin. Si Lord po yung gumagawa sa lahat ng kaparaanan. As long as willing ka at very open ka, kaibigan, talagang mag-work talaga si Lord sa iyong buhay. Kaya this 78 years of anniversary na po ng Far East Broadcasting Company, tomorrow, sabay-sabay po nating ipagdiwang ang kadakilaan, ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating buhay na Panginoong pinaglilingkuran. Shout out and hello sa kapatid ko ngayon na nakikinig dyan sa Manila, dyan sa Luzon. No, shout out and congratulations for passing for passing yung mahirap na subject, na law subject mo, no? Praise God kasi napatunayan natin na victorious talaga tayo and si Lord talaga yung nag-provide ng wisdom, no? He gives you wisdom. He gives us wisdom generously and graciously. Of course, sabayan rin po ng sineman sa Ilunggo ng kapisan sa pagtuon para ihatag man niya sa aton ang kaalam kag ihibalo, no, ang aton niya ginakinahanglan, no. Hello sa iyo Kuya John Mark Pestanyo. Happy listening and stay safe dyan sa Manila. Alauna 11 ang ating oras, mga kaibigan. This time, pakinggan naman po natin ang awiting na request po ni Kuya Paul Siva kanina na nakikinig mula sa Palimbang, Jesus Tanging Ikaw Lamang.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sa Kawikaan 23:4-5, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito ay simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ako po si Armando Mendoza at narito po ang aking kasaysayang patotoo. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
3: Armando, halika, dito tayo mag-usap. Mas tahimik ang lugar dito.
4: Eh, ano ba yung proposal mo? Pagkakapirahan ba yan, ha, Greg?
3: Siyempre, oo. Alam ko at alam mo rin na ang bawat oras sa atin ay mahalaga. Parehong takbo ng ating utak at ang madagdagan ng ating savings sa bangko. May bago kong itatayong negosyo at ikaw ang naisip kong kapartner sa bagong business na to.
4: Eh, yan ang dapat pag-usapan. Basta pagkakitaan. Eh, call ako dyan.
3: Oh, anong gusto mong inumin? Para masarap ang ating kwentuhan.
4: Eh di, ano pa, di yung paborito nating inumin?
5: Armando, bagong kotse na naman yung binili mo?
4: Oo, Presi. Halos 5 taon ko nang gamit yung dinadrive kong kotse. Baka mamaya itirik na ako. Alam mo naman sa negosyo ko, palagi akong nagmamadali. Ayokong maabala sa mga lakad.
5: Ako na lang ang gagamit ng dati mong kotse para may masakyan naman ako kapag nag-grocery.
4: Huwag na yun. Ibigay mo na lang yun sa kuya mo para matuwa naman sa akin yun.
5: Kung ibibigay ko yung luma, ano naman ang gagamitin kong kotse?
4: Ano pa, edi bibili ka ng bago para parehong may bago tayong kotse. Kumikita na kasi ang negosyo namin ni Greg. Si Greg nga, panayang bili ng mga lupa sa Baler. Paangat ng paangat ang negosyo namin ni Greg. Hindi magtatagal, yung mamahaling lugar sa Tagaytay, magkakaroon na tayo ng bahay doon. Yun ang pangarap ko.

0: Greg, kumpadre, ibang chick na naman yung kasama mo ha. Sikat na artista yung kadate mo.
1: Kumpadre, alam ka naman kung sino-sino lang ang ikakama ko. Eh, syempre maganda.

0: Sandali lang! Nandyan ako! Heto na, oh! Bubuksan ko na nga yung pinto!
1: Lola Daria!
2: Oh! Armando, apo! Napasyal ka! Teka, yung asawa mong si Presi nasaan? Halika, papasok ka!
1: Ako lang po! Naiwan sa bahay si Presi. Bakasyon lang po muna ako dito sa inyo.
2: Ay, tinugo ng Panginoong Hesus ang aking dalangin na makatalo ka dito sa akin! Opo, mabuti at nagising ka na. Tara, mag-almusal ka na. Upo ka na dito.
1: Eh, sarap po ng tulog ko, Lola. Aba, gatas ng kalabaw, kesong puti at pantisal. Sa wakas, makakatikim na ulit ako niyan. Mamaya, after ng almusal, punta na ako ng bayan. Maglo-long distance ako kay Presi para sabihan ko na okay ako dito.
2: Ay nako, tamang-tama, apo. Magsisimba ako. Magsimba ka na rin para naman may kasama ako.
1: Sige po, Lola. No problem.
2: Apo, dito ako nagsisimba. Hindi na sa dating sinisimbahan natin ng mga bata pa kayo.
1: Dito po kayo nagsisimba ngayon? Anong simbahan po ito? Bakit walang santo at ribulto?
2: Dahil isa itong born again church. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang aming sinasamba.
1: Ganun po ba? Ibang klaseng simbahan pala ito.

cursed is everyone that continueth not in all things that written in the book of the law to do them. Now, para maintindihan natin mga utod, before kita mag-hatag sang pag-say-say sining mga bersikulo, i-define natin anay ang justification. Ang nahauna diri nga meaning nga nakuha natin about justification is to declare someone righteous or to declare a person to be just, matarong, way sala, so that nga wala sang punto nga akusaran siya sunok sa paglapas niya sa mga lay. Di ang kakinanglanon diri mga utod amo ini nga tanan-tanan kita nga mga tawo malinapason sa tubangan sang Dios. Amo nang ginhambal ni San Pablo sa taga Roma 3:19, all the world is found guilty before God. Amo ni mga utod, so wala diri sa aton sang exempted, kag wala diri sa aton sang tao nga hindi nagakinahanglan sining declaration sa iya kinabuhi nga para mangin righteous. Akud nga mangin accepted siya kag makapalangit siya, mga kauturan. Titanan-tanan kita, malinapason sa tubangan niya. May isang namangkot sa akon one time, sining niya, pastor, diin bala nagsugod ang pagkamakasasala sang tawo? Sa tion nga nakakumiter sa sangsala, ukon sa bata pa siya, makasasala na siya nga daan. I mean, nabunag siya sa sala. Nagkumiter ina nga tawo sang pagpakasala. Kaya makasasala na siya nga daan halin sa iya pagkatawo. Mga pinalangga na akong natagpalamati. We were born sinners. Kaga muna nga nagkumiter kita sang sala, kaya nature na natong daan, nga malinapason sa tubangan sang Ginoo. Masiling ka, anong manyang labot na pastor sa sala ni Adan kag ni Eva? Aton gid paminsaron mga utod, nga sa pagpakasala ni Adan kag ni Eva, dala na kita dito. Tungod sila ang unang representative sang human being sa sining kalibutan. Amo na mga utod, sa ila pagkahulog sa sala, nadala na kita dito. Likewise, kung gintuman nila ang ginsiling sang Ginoo kagin pakamatarong pananglita na abi sila no gintuman nila ato, upod man kita sa ila nga righteousness. Tidire, ginpakita mga utod nga ang tawo naghimo sang sala tungod na bunag na siya nga daan sa pagpakasala. I was conceived in sin, amo nang declaration ni King David dito sa Old Testament. Sunod nga bersikulo na gasiling niya, pakamalauton ang bisan sino nga wala nagapadayon sang tanan nga mga butang nga nasulat sa libro sang kasuguan sa paghimo sa ila. You see mga utod, way lamang nga nahamulag kita sa Dios, way lamang nga nakapanubli kita sang makasasala nga kinaiya sa paghulog ni Adan kag ni Eva, ang natabo di sa aton gin pakamalaot pa kita. Kag ang basis ina una-una gid obviously of course ang kasuguan. Kay kun hindi kita magapadayon sa pagkep sang kasuguan sa aton kinabuhi, why gid kita mga kauturan sang blessing nga maangkon sa aton kaugalingon. Tiang natabo diri, pakyas kita tanan. We should admit that not in the sense nga ang kasuguan malain. Hindi ba lagi hambal man ni San Pablo? But the point is, kun amo nang imo saligan para batunon ka sang Dios, para patawaron sang Dios imo sala, dira ka nag sayop. Abiyan akon nga nagapamati. Okay, aring ikaduha. Failure to secure justification through the works of the law. Kay basta law gani mga utod. Good works ginadayon kag obedience ang nagasundanay. Kung magsiling naman kita pagtuo, ara dayon da ang bugay sang Dios. Amen? Kay sa bugay sang Dios, naluwas ka mo paagi sa pagtuo. Now, aring mga rasones, nga ang kasuguan kag ang pagtuman sini paghimo sang maayo in line sang kasuguan, hindi nakakuha sang justification. Number one, we cannot be declared righteous through our obedience to the law. Kaya nga aman, ang ginapangita niya gani

perfect nga obedience. Wala kasawayan na umamangkot kita. May tao bala nga makahimo sini? Nga natuman niya nagid ang kasuguan, halinsan haunang adlaw sa nga pagginawa, astas katapusan to nga pagpitik sa nga kasing-kasing nga ilubong na siya, umpatay siya? Wala. Amo na gani siling ni San Pablo diri, kag ang tanan nga mga katawhan is found guilty before God. Kag ano pagid ang siling niya mga utod, agud nga ang tanan nga ba-bas ning mga tao nga nag-justify sa nila kogalingon with regards to obedience to the law niya, hipos kamo. Amo na siling sang pulong mga utod. You see? Now, pananglitan, nakahimo kasubong sa mga bagay in line sa kasuguan, obligasyon mo na, kunang mo nang imo pagpati, obligasyon mo lang na, mga abyan. Apang ti kagapon niya, ano to ang imo kapaltahan, anong itabon mo sto? Anong ibayad mo sa to? Amo ina, mga kautura. It cannot atone for the past disobedience nga nahimo sang tawo. Ang akon kagang imo obedience subong, it is just in line with the law. It is our obligation. But how about our past mistakes? Who will atone for that and who will pay for that? Wala, mga utod. Hindi kita kabayad kag wala provision sa kasuguan nga mabawi kabayad subong para sa imo kapaltahan kagapon. Nawari pagid ang katapusan sa siningadlaw. We cannot renew our sinful nature by our obedience to the law. Now, ti amuning matag utod na ako nagapamati, klaruhon na to ni. Kung ako nagatuman kasuguan, nadula pagka makasasala ko, nangin matarong abala ako, nabag-o bala akon kasing-kasing, natagaan bala ako sang bagong kinaiya, o meaning to say, I am now born again before God? Hindi, mga utod. Basahon tam ang provision kasuguan, bisan sa moral law 10 commandments. Anong number 11? Wala siya nagsiling nga, kung matuman mo ni tanan, dula na pagka makasasala mo. Bag-o ka na nga tinuga. Wala, utod. Kung ato naman dito, balik doon ang mga ceremonial laws nga protect damo-damo, anong provision sa katapusan? Are you now born again? Meaning to say, do you acquire a new characteristics that is love righteousness and that is not sinful anymore? No. Obedience to the law and works of the law do not, mga kauturan, create a new nature within us being sinful sa tubangan sang Diyos. Amoy na nga ginahambal gid ni San Pablo. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, tanaw bala ninyo, kunyara na siya kay Kristo, born again na siya. Amen. Meaning, kung ang isa ka makasasala, naghinulsul sa iya sala, nagtuo kay Ginoong Jesus nga iya manluluwas, kagin agda ini nga manluluwas nga magsulod siya tagipuso, on din born again siya. Hindi lamang agin patawad sang Diyos iya sala, kundi gintagaan pag siya sang bagong kinaiya nga Diyos nun. Amen, mga utod. Ti amo ini. Nicodemus, balakon aton balik doon. Gulang-gulang na siya nga nagatuon kasuguan, paghambal ni Ginoong Jesus ang tinaga nga pagpakatawo liwat. Blanko gid ang tawo. Hindi bala, mga utod? Ti para maborn again ang tawo, ti puyan siya sang Espiritu sang Diyos, hindi bala? Kag para magpuyo sa ato ng Espiritu sang Diyos, ti batunon ta si Ginoong Jesus. Anong siling mga utod sang Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Kagang balaan ng Espiritu nga nagpuyo sa aton magabunga sang bagong kinaiya. Abyan, kung wala mo pa mahinulusuli imo sa laabi isikway ina, agdahas si Kristo Jesus nga magsulod sa imo tagipusoon para ikaw pakamatarungon sang Diyos. Hindi pagsaligi ang imoreliyon ukon ikasarang ukon ang mga maayong mga butang nga ginagawi mo sa bunga masiling ka, batunon ako sang Diyos. Batunon ka lang sang Diyos, paagi kay Kristo Jesus kagang imo sulong nga response pag hinulsol sang imo sala, kag pagtuo kag pagbaton
sa anak sang Diyos nga mo si Jesus Christ. Kabay pa byan nga hindi ka mag-delay sang imong response. Do it now and the Lord will bless you. Well, paalam kita sa inyo momentarily. Time is up sa atong pagpamalanong sa Hour of Hope. Again, this is Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Padayon malakita diri. Ano ba lagi ng baldirisan? Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ang muna yung naghatag sa aton sa akon sang challenge, so He will make your path straight. So, ininaga implies, as I said earlier, more than guidance. It means God, intentionally, may arap lang ang mga krimen nga, nyagin intention, nyagin ina, hindi na self-defense, intention niya, ginplanuhan niya, ginmeditate niya, premeditated ina. Tayo Ginoo, intentionally, nag-remove, nagakuha sang mga upang, sang mga kulod-kulod, sang mga obstacles sa aton dalan, sa aton dalanon. This is what it means by Proverbs chapter 3, 5 and 6. Kaya ano pagid bala diri ang aton nga nasapuan? Ha? Ngaluyag naton ini makuha sa aton kabuhi. He perform all the wonders. Siling sang Ginoo, I have put in your power. In other words, trust in the Lord. Yeah, trust me. Because I will be the one to perform all the wonders I have put in your power. Trust me. He will carry with us. He will carry with you the possible reminders. Ano ba na din ang ginambal sa Exodus chapter 4 verse 20? He will commit your worries to me. Commit your worries to me. Exodus chapter 4, 19 and 20. Amo na siling naton mula. Nga ginhambal naton. Do not worry. Do not worry. Do not be afraid. Do not be afraid. Just commit your worries to me. Siling sang Ginoo, carry with you the possible reminders. Ano ang mga possible reminders sa aton? Ha? Ang Ginoo higugmaon mo. Ang Ginoo alagaron mo. Magmatutom ka sa iya. Saligi ang iya pulong. Tagaition sang ang pagpanimbahon kag pagalagad sa iya. Ano pala ginambal dira sa Exodus 4 verse 21 na ayahan ko kisa, nagaka-compromise kita kag nagaka-complicate ini. But when we do, giving Him our wholehearted trust, we experience and knowing that we have done what is in His heart. Isaiah 32:17. Siling sang Ginoo, unahan nyo ng blako. Seek me first. Seek ye His kingdom. Unahan lang blako. Kay ano ko no? When we do giving Him our wholehearted trust. When we do giving Him our heart, our priority, our faith, our trust, may experience yan naton that and knowing that we have done what is in His heart. You know, kung aton bala i-enumerate kung ano ang sa tagipusoon sa Ginoo, sa Ginoo, you delight in me. Desire. Ang i-desire naton siya, i-handumon naton siya. Kahit man mga siling sa Exodus 4:24, Lord, I want to be the center of your will. God wants you to be in the center of His will. Kahit amo ini ang demand sa Ginoo for complete obedience. Not only complete commitment, but complete obedience. Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation. Mamangkot ako sa imo. Are you doing your part? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa pag-alagdan? Ginabimo mo ba ang bahin mo sa iglesia? Ginahimo mo ba ang bahin mo sa buluhaton sang Diyos? basi nalipat ikaw utod nga may ara ka after all nga naluwas ikaw because we are saved to serve. Kagkabay pakutani nga amo ini ang aton pangamuyo, Lord, I want to be at the center of your will. I want to do my part without reservation, without clamoring. Wala nagareklamo. Hindi to bala tan-aw naton hindi nga ma-judge ta dayon kadali sa aton maghukom nga Ginoo wala naga-cooperar sa aton, but actually kita abo ang wala naga-cooperar sa iya. Do ka ang istorya bala nga na-hadlock sa kuno niya, na-hadlock ko sa amo sang ano sini niya sa amo ini, kay gali ang iyang landong amo ang nahadlockan niya, siya mismo ang nag-create sang kahadlok sa iya kaugalingon. Namangkot kita mga kultura na mo ini sa aton kabuhi. So ano abla ang advice ang Ginoo sa aton for complete obedience? What is the advice of God? Or what we call device for complete obedience? Anong device? Lean not on your own understanding. Yung kisa, ang aton, we have all the reasons, kita nagid sang duha ta kamata, kita nagid may witness nagid nga ginihimo muna. Dasun man siling ka wala actually tani ihatag ko na sa imo sang amo ini, indi ba balibad ka pa? Yun ang mga kulturan, when talking about reasons, we have always reasons, pero galing ang mga rason naton palpak, ang rason naton negative, ang rason naton indi amo saluyag nga rason sang Ginoo nga himuon mo. Muna, kita na, ginaharap-harapan na, ginhaboy mo, hambalon mo lang, tungod kay you are emotionally stressed, nahimo mo ina, amo man agyapon, o galing kay we have so many reasons to justify ourselves, nga balaan naton sa laman, kagkabalo ang Diyos, sala na ang ginahimo na imo. So, God's device for complete obedience is, lean not on your own understanding. We will be fooled, kita ma-fool, kung magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop. Hindi kita magsandig sa aton kaugalingon nga paghangop. Making it harder. Asking not just for the difficult, but the impossible. Kanami, hindi na. Duduman nyo to ang pag-cross ang mga Israelinhon sa Red Sea. Nga si Moses nag-lead sa ila. So kung sa mga, sa tawhanon talagang itong kapanulok, sa isa ka dagat hamak mo, kanamo-namo sa inyo, kag kamo ginagukod, ginalagas, the enemies are going after you, and yet you have no way out, you are in the dead end. Masiling ka, patay gid kita silitanan, apang siling sa Ginoo, if I, kung ako nagsiling sa inyo, I will protect you, kung ako nagsiling sa inyo, I will preserve you, kung ako nagsiling sa inyo, I will provide for your needs, I will always follow, I will always fulfill my promise. Ano sa Ginoo? Hindi ko kamo pagpabayaan o kung pagpatumbayaan man. Even though you are in a dead end and your enemies are coming for you, patyon kamo apang siling sa Ginoo. Kung nagsiling ako, matabok kita sa Jordan, matabok kita sa river, matabok kita because I said so. You know, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Remember this. Ang problema lang sa aton galing, pagtulok naton nga wala na, ati wala na. You know, hindi gali na ang pagtuo amo ina. Wala kita nagatuo nga sa makita ta. Nagtuo kita sa mga imposible nga mga bagay nga mabot sa aton kabuhi. Gintuuhan ta kay ginsaligan ta ang promesa sang Ginoo that He will never leave us nor forsake us. When He said, I will carry you through, He will carry us through. When He said that He will provide your needs, He will provide your needs. Ang muna ginampal sa Bible, according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung isa, makasiling kita nga, Ginoo ako pa, nga, amo ini. As we, you know, ang pagtanaw naton sang plano, sang Ginoo, and as we take on His call, you know, we kung ano ba na sa aton, ba lang, ang aton, kung isa nga, ngatiyon, come to that moment, mga kauturan, this takes us back to God for the answer. Siling sa Ginoo, in all your ways, acknowledge me. In all your ways, acknowledge Him. You know, as we plan, as we do God's plan and take on His call, kung isa ang aton mga tiyon, And we often time or sometimes come to the moment, to that moment, sa sining nag-takes us back to God, siling Ginoo, ano ba na ining sabat sa akon mga panamangkutanon? Apang siling sa Ginoo sa Proverbs 3, 5, and 6, in all your ways, acknowledge Him. Yan mga kauturan, kung ato talupang doon, ang declaration, bala, the declaration of God for complete obedience. Kung ikaw, siling sang eagle, you can soar high. Nga ang dapat kita, kung kaisa maglupad nga manubo. Nga ang kinahanglan kita ayahan, magkontento sang mga salin, kag mga scraps sa paligid naton o kung sa palibot naton. Siling sang Ginoo, I am the God and I do what is best for you. Kung ano ang sitwasyon naton karon mga kauturan, kung ang Diyos, kung ang Ginoo nga ginawali naton diri, amo man Ginoo mo, siling sang Ginoo, ay muuna kon ang best para sa imo. Kung ano ang sitwasyon mo karon, remember that is best for you. And God ang Ginoo may ara, plano kag ginutuyo sa imo kabuhi. Not act until your eyes are fixed on the Lord. You will not be able to endure the worst of days. Hebrews chapter 3 verse 11. Hebrews chapter 12 verse 2. John chapter 6 verse 68. Nga si Pedro dira nagsiling, Lord, to whom shall we go? Ginuod kay sino bala ako makadto? Mga kauturan, we have no way out. Ang mga Israelinhon, dito na sila sa kilid sang baybay. Dito na sila sa kilid sang tubig, kalapad, kalayo ang ilalaktan. Diin kami Ginoo makanto, sa isang Ginoo, kanto ka mo sa akon. Di wala man ni dalan, all you need to do is to obey. My obligation is to provide you the way. Take God promise, mga kauturan. Kung isang sinin kati, wala na ko kantuan, pigado na gin. Kinanglan ko amo sini, kinanglan ko mag-ayogid ko, kinanglan ko nga may amount ako nga ginapaabot nga para man sa akon nga ini. Kanto ka sa Ginoo. Hindi ka magsiling, Lord, to whom shall we go? Si Pedro ka ba kaupdanan niya diri nga Ginoo, hindi kami makanto. Si Ginoo, kanto ka mo sa akon eh. Just do my will, follow my will, seek my face. Tistingin ninyo ako. Kag ano ang promesa sa Ginoo sa aton kabuhi? Because I am who I am, I will do what is best for you. Na-discoverihan mo na bala ni Abian? Otod? Na-discoverihan mo na bala ini amuni ang promise ng Ginoo? Sige sa Ginoo, I am who I am and I will do what is best for you. Do you realize that God has the best thing in life in this old and troubled world for you? Keep on trusting. Keep on believing. Keep on focusing our faith on Him. This, mga kauturan, is not a day on this side. Hindi ba matahom sa pihak nga side, may eternidad ginagahulat sa aton? No matter ayhan how grim, that cannot be improved by clinging to the reassuring thought nga ginhatag sa Ginoo sa aton. When He resurrected, sang pag-celebrate nato sang Easter Sunday, Resurrection Sunday, isa lang ang mensahe. It's the message of one word, hope. Hope ang paglaom. Ano ang dako nato nga paglaom? Nga siya mabalik liwan. Siya magbalik liwan para sa imo kag para sa aton. And to me, that is living hope. Buhing paglaom. Cling to His promises. Always remain faithful to Him. Hindi mo pagtagaan alibay ang Kristohanon mga pagkabuhi. When you do sin, right away, hambalunin mo, Lord, I am really sorry and I will never do it again by your grace. That is proper. Delight thyself unto the Lord and He shall give thee the desires of your heart. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will pave the way for you. Kuwaon niya ang tanan ng mga obstacles in your way. Kwaon niya ang tanan ng mga problema, ayahan ang tanan ng mga bagay nga ginabatyag nimo. He will let you focus on Him because He is coming again. And that is our living hope. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online. Kusan hatid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes natin. Usapang mental wellness tayo, mga kaagapay. And of course, tapos na ang Brigada Eskwela ngayong week na to. At sa Lunes, pasukan na ng ating mga chikiting. Kaya naman ang topic natin ngayong hapon, how to prepare your kids for school. Ayan, kaya kung kayo ay may mami, mga daddy, mga tito, mga tita, lolo't lola na may mga alagang papasok na sa darating na June 8. Aba, kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa paksang ito, i-type nyo na yan sa ating chat box, sa ating mga social media platforms, whether sa YouTube or sa Facebook. Nandiyan syempre ang ating channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre, magandang hapon sa ating mga tagapakinig, lalo na sa 702-DZAS. And of course, isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga tagapakinig naman na nakikinig via internet streaming. Medyo umuulan na ng mga kaagapay, kaya talagang alam mong pasukan na. Di ba? Ganyan dito sa Pilipinas eh. Kung kailan pasukan na ng mga bata tsaka nag-uulan. But nonetheless, you know, we make do with the best of what we have. We are very resilient as a society. So talagang kaya natin gawin ito. And kasama na dyan ang pag-prepare ng ating mga chikiting for their school year 2026-2027. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig by 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Sana maganda rin ang weather dyan sa inyo sa Mindanao, ha? Okay. So, tayo pa ba ay magpapaligoy-ligoy pa mga kaagapay? Let's start. Punta tayo kagad sa ating Health Forum.
9: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
8: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po yan syempre sa inyong himpilang 702-DZAS-FABC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Syempre, galing sa inyo, okay, at galing sa amin dito sa inyong himpilang ng mga kaagapay. Ayan. Now, mga kaagapay, pag-uusapan natin ngayon, ano, how to prepare your kids for school. Oo nga naman, ano, biroin mo, no, nagdaan lang yung dalawang buwan ng Abril at Mayo, natapos kagad ang summer vacation. Ang tanong, nakapag-beach ba kayo? Siyempre ngayon, magtatakulan na naman. So alam natin na talaga namang balik eskwela na ang ating mga chikiting. Now, medyo mahirap minsan ang transition kapag kunyari ang ating mga chikiting ay nasanay sa bakasyon pagkatapos ay papasok ulit sa eskwela. So, napaka-importante mga mommies, mga daddies kung para natin mape-prepare ang ating mga chikiting para dito. Now, first step, involvement. Ayan. Kailangan po involve ang ating mga chikiting sa ating preparation para sa kanilang school year. Ang tanong, paano po ba ginagawa itong involvement na ito? Ang unang senyalis ng involvement ay ang pagsasama sa inyong mga anak sa enrollment, enlistment, kung mga ganyan. Mas maganda po na kasama niyo ang mga bata para po sila ay mas ma-familiarize pa sa eskwelahan kanilang papasukan. Pag kunyari nakikita ng mga anak mo yung environment, yung inaayos, magandang bagay yan. Kung ikaw ay nagpa-enroll ng iyong anak at kasama mo siya, doon pa lang, binibigyan mo na kagad siya ng clear mindset kung ano ang kanyang dapat i-prepare at ano yung dapat niyang maging pananaw sa pagpasok papunta sa school. At the same time, pwede nyo makilala kung sino yung potential na teacher, pwede nyo makita kung ano yung klase na kanilang pupuntahan. So alam natin, di ba, yung ating mga magigiting na guro sa public school, tapos na ang brigada ngayong araw na ito. So alam natin, nakapaglinis na yan, nakapaglagay na ng mga palamuti sa kanilang mga classroom. So napaka-importante na yung ating mga chikiting nakikita yan. Pangalawa, involved ba sila sa preparation ng kanilang materials? Ayan. Lalo yung mga medyo bata-bata pa, yung mga grade 1, grade 2, grade 3. Aba, dapat kasama kayong magkasama kayo ng inyong anak na nagkumbaga ay nag-iinventaryo ng inyong mga school supplies and materials. Napaka-importante na tingnan, yung pencil case mo, nandyan pa ba? May eraser ka pa ba? Ilang lapis ba ang natira mo? Ayan. May mga nagre-recycle pa ba ng notebook? So, yung mga ganung bagay, mga kaagapay, importante po.

0: mga kagapay, importante na pinaprepare mo rin yung habits ng iyong anak. So, tulungan nyo rin yung inyong anak na sila ang mag-ayos ng bag nila. Now, you might say, eh, bata yan eh, baka malukot lang yung folder o kaya yung notebook, magkanda tupi-tupi. Still, hayaan nyo sila ang mag-ayos. Turuan ninyo, igabayan ninyo, pero let them do it. Napaka-importante po mga kaagapay sa mga bata ang magkaroon po ng sense of achievement. So, sa ganyang pagkakataon po, yung tipong sila ang gumawa, sila ang makaka-feel ng accomplishment para sa kanyang sarili. Tumutulong yan para maging kumpiyansa ang anak mo sa gagawin niya sa school. Now, another form of involvement is yung mga preparation na ganyan. Halimbawa, yung pagbabalot ng libro, pagbabalot ng notebook. Isama mo yung anak mo dyan. Now, I understand that maaaring mas mabilis kung ikaw lang mag-isa ang gagawa. I get that. Pero ang punto dito kasi is that tinutulungan mo yung anak mo magkaroon ng mindset na papasok na siya uli sa school. Now, kung kunyari, transfer yung anak mo, pupunta sa isang bagong eskwelahan, dapat itong week na to, eh, pinapasyal mo na siya doon sa school. Tinuturo mo na, asan ang canteen, asan ang comfort room, asan ang clinic, asan ang principal's office, asan ang library, kumbaga yung mga prominenteng pupuntahan niya within that school. Importante yun kasi para pagdating ng first day, hindi nga yung anak mo. Hindi siya yung tipong nabibigla na overwhelm. Kasi isipin niyo to. Kung kunyari ultimo yung mga ganong maliliit na bagay, yung mga rooms kung saan siya pupunta, eh nahihirapan yung inyong anak. Eh all the more, pag kunyari nandiyan na yung mga kaklase. Kasi syempre yung mga anak ninyo, may consciousness din yan. So syempre, mag-feel nila na parang tipong, ay, bago akong estudyante, ako ang tinitignan lang itong mga klase ko. Sila-sila, marunong na, magkakilala na. Ako yung bagong bata. So medyo ma-overwhelm yan. So kung kunyari, meron silang prior knowledge, alam nila kung saan ang classroom, saan ang CR, saan ang clinic, saan ang principal's office, saan ang library, saan ang computer room. Doon pa lang, natututunan na kagad ng bata na magkaroon ng kumpiyansa. Alam niyo, ang punto kasi dito mga kaagapay, mga mamis, mga daddies, when you're preparing your kid, what the more important thing na dinuturo mo sa kanya is yung magkaroon siya ng confidence. Yung tipong may bagong school year, hindi siya basta-basta ma-overwhelm. At ang punto doon is yung pagsasanay natin sa mindset ng isang bata. So katulad po noon, pasok ka na sa Lunes, kailangan ngayon sinisimula natin sabihan yung ating mga anak na, oh, ngayon ay pasukan na sa Lunes, ha? Kaya kailangan, balik-aral muna tayo. Kailangan, matuto tayo uli magsulat, matuto tayo uli magbasa-basa, mag-advance reading, di ba? Lalo na ngayon, ito sabihin sa inyo, ha? Di ba sa internet, meron ngayon yung mga balibalita na tipong mababa daw ang comprehension ng mga batang Pilipino. Akin lang po, mga mamis, mga daddies, ano? Huwag po kasi natin iasa lahat sa school. Yan po ang aking masasabi dyan. Ibig sabihin, learning starts from home. Ibig sabihin po niyan, dapat tayo talaga bilang mga magulang ang unang gagabay sa kung paano nadidisiplina, kung paano nagkakaroon ng study habits ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang ating mga apo. Dapat po yung involvement natin, hindi natin tatanggalin. Now, you might say, eh, kaya nga may tutor, kaya nga may teacher. Totoo po yun. Pero iba pa rin po kasi ang malasakit ng kapamilya at ng magulang. So sa ganung aspeto po, napaka-importante na huwag mo natin tatanggalin ang ating involvement. Ayan. Ang bilis ng oras, binuhin mo naka 15 minutes na kagad tayo. No? Napag dinidiscuss natin yung mga bagay-bagay na yan. Huwag kayong aalis ha. Magbabalik ang Doctors Online makalipas ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Mahalaga ang nutrisyon at fitness sa magandang pundasyon ng kalusugan ng mga bata. Kaya payo ng health experts, maaaring ikonsidera ang sports at iba pang kid-friendly physical activities. Hikayatin din silang kumain ng mga masustansyang pagkain. Mainam ding malaman kung anong nutrients o nakakapagpalusog ang kailangan para sa pagpapalaki ng bata. Maliban dito, bigyan tuon din ang pagpapabakuna, kaligtasan o child safety at social issues para magabayan at mas mapaunlad ang paglaki nito. Makakatulong din kung ibabahagi sa iyong doktor ang anumang pag-aaral

0: Lala na may kaugnayan ang mga bata. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702-DCAS-FEBC Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Ayan, nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Dito na po yan, syempre sa inyong himpilang 702-DZS-FEBC Radio TV. Kanina, pinag-uusapan natin, how do you prepare your kids for school? Sabi nga natin, di ba, dapat yung tulog nila, in-adjust na natin. Involvement is the key, kumbaga nga. So, napaka-importante na lagi tayong nakagabay bilang mga magulang sa kung ano ang preparasyon na ginagawa natin sa ating mga anak. Isama natin sila pag kunyari enrollment, enlistment, yung paggaya nito, yung nagdaang linggo, yung brigada, o kaya halimbawa, tumulong tayo, pagtulungan natin magulang tsaka ng bata, yung pagbabalot ng mga libro, pagbabalot ng notebook, pag-inventaryo ng mga gamit, pagbili ng mga gamit, and more importantly, yung pagpaprepare ng bag for the coming week. Ayan. Now, of course, meron po tayong mga listeners na meron pong katanungan, so we'll get through that. Okay, diretso po tayo dito. Okay. Punta tayo sa ating questions. Ayan. Question dito. Tuwing binabanggit ko ang first day, parang nananahimik siya. Paano ko malalaman kung excited ba siya o kinakabahan? Mami, the mere fact na po ang inyong anak ay tahimik, hindi ko po sasabing excited yan. Mas more on nandun po yan sa aspeto na baka po siya ay kinakabahan. Pag ganyan, una sa lahat, do not confront. Instead, i-assure nyo ang bata. Pwede mong sabihin ganito, alam mo ba, ang kuya mo noon, ang ate mo noon, ganyan din ang nararamdaman bago siya mag-first day, okay lang yan. Okay? I-reassure nyo po yung bata na tipong yung ganyang mga bagay ay expected. Kasi kumbaga, may normal ang konting touch of anxiety. Kumbaga, syempre, bata yung kakabahan, bagong environment, it's okay. Diba? Minsan, makakatulong din kung ikaw mismo bilang magulang ang magsishare ng karanasan mo. Kunyari, sabihin mo, alam mo ba anak, ako man din, nung bata ako, nangyari rin sa akin yan. Pero alam mo anak, ganito ginawa ko. Nilakasan ko lang yung loob ko, tapos umupo lang ako sa classroom, sa silya ko, naganap kagad ako ng magiging kaibigan. Diba? Take note, huwag niyong sasabihin or huwag niyong inenegate na tipong anak, huwag kang kabahan. Kasi ang punto doon, hayaan niyo na maramdaman ng bata yung talagang feelings na meron siya. It's okay. Tandaan niyo to, mas ang ituro niyo sa anak niyo is kung paano magre-respond dun sa feelings. Okay? So sa ganung pagkakataon, napaka-importante na kayo muna ay gagawa ng paraan para ipakita sa bata na may kakayahan siya, may magagawa siya. Pag sinabi kasi natin sa bata na tipong, anak, huwag kang kabahan, ninegate mo kagad yung bata eh. Okay? Ininvalidate mo kagad yung nararamdaman niya. So, instead tuloy na makakapag-isip siya kung ano yung magandang magagawa niya, ang may isip niya muna, ako tong may mali. Ako tong may problema. So, instead, sabi mo, ganito lang yan, anak. Puka lang kagad. Pag meron kang naging kaklase, umupo sa tabi mo, ngitian mo. Diba? Greet him properly. Bumati ka ng good morning or ng good afternoon. Huwag kang maging suplado. Sabi mo lang kagad kung anong pangalan mo para makilala ka nila. Ganoon. Okay? Now, merong follow-up dito. Dapat na bang simulan ng routine ng maagang tulog kahit wala pang pasok? Yes! Kasi ang punto nga po dito, nagpapa-allow tayo ng transition para po hindi naman po kung kailan pasukan na, eh tsaka pa lang po tayo mag-a-adjust. Medyo mahihirapan po ang bata kung gano'n. Not to mention, mahirap po magpapasok ng batang puyat. Kasi pag puyat-puyan, walang maayos na tulog, ang emotional stability niyan compromised din. Pag compromised ang emotional stability, mas malaki ang chance ang mag-tantrum. At pag nagtatantrum naman at masasabay dun sa magulang na natataramta na kasi nga kailangan pumasok, away yan. So ngayon pa lang, kahit wala palang pasok, i-train na natin. In fact, mga 1 or 2 weeks dapat talaga iyan na nape-prepare.

0: Next, paano ko siya ihanda kung lilipat siya ng bagong school at wala pa siyang kakilala? Again, ilagay muna natin siya doon sa school na yon, i-tour natin siya nang wala pang pasok. So pakiusapan mo si Kuya Guard. Kuya Guard, iikot lang kami. Gusto ko lang na makita ng anak ko kung nasan yung kanyang possible classroom, kung nasan yung mga prominenteng kailangan niyang puntahan, like the canteen, the comfort room, the clinic, para masanay yung bata. At the same time, para makita niyo rin yung mga nasa bulletin board ng school. So kunyari, baka yung school merong history na magaling sila sa sports o kaya magaling sila sa music competitions. So sa ganung bagay, kumbaga, natuturo niyo sa bata na alam mo yung kagalingan mo, pwede din natin i-apply dito sa eskwelahan na to. So by doing so, you're teaching your child that the new environment can be a good home for him or for her. And ngayon, number four, may pressure ba akong naibibigay ng hindi ko namamalayan kapag sinasabi kong kailangan galingan niya ngayong school year? Opo. Ito yan. Pag binanatan mo yung anak mo na, anak, kailangan galingan mo, kailangan mataas ang grades mo, kailangan ayusin mo, hey, talagang magkakaroon lagi ng pressure doon sa bata. However, it doesn't have to always be like that. Maaring kailangan mo lang ibahin yung wordings mo. Pwede mo sabihin ganito. Instead of telling your child na kailangan mataas ang grade mo, kailangan mag-honor ka, pwede mo sabihin ganito, anak, may tiwala ako sa kakayahan mo. See the difference? Kapag sinabi mo, anak, kailangan mataas ang grade mo, para mo na kagad sinabi, double time ka, double effort ka. Kasi kung hindi, hindi natin ma-achieve yung goal natin. So ang dating sa bata, kailangan niya yung kagad magsumikap. Kailangan niya kagad ngayon gumawa ng paraan para sa sarili niya. On the other hand, pag inuna mo na, anak, believe ako sa kakayahan mo at alam ko kung ano man ang ibibigay ng teacher mo, magagawa mo na mabuti yan. Alam kong may kongyari merong mga difficulties. Alam kong kaya mong makihalubilo, kaya mong makisama sa mga kaklase mo. So, kaya mo ang group activities. By doing so, ang tinuturo mo sa bata, nasa sa'yo yung solusyon. Nasa sa'yo yung kakayahan. By doing so, natututo ngayon yung bata na mas maniwala at mas magkaroon ng lakas ng loob sa kanyang sarili. Okay? So, sa ganun pagkakataon, you need to tell the child, you are capable. Okay? Ngayon, kunyari sinagot ka ng anak mo, sabi ng anak mo, talaga ba, nay? Baka naman binobola mo lang ako, nay. Pwede ka mag-cite ng example. I-cite mo yung last school year. Sabi mo, o anak, di ba lahat naman ng subjects mo, naipasa mo. O, magandang simula yun. Kasi ibig sabihin, kung ano yung kailangan mong matutunan nung ikaw ay grade 1, nagawa mo. O, ngayong grade 2 ka na, mas magagawa mo. Kasi nakuha mo na yung kailangan mong malaman mula nung grade 1 ka eh. Uulitin lang yun. Sasanayin lang yun. By doing so, ang tinuturo mo ngayon sa bata, he's already capable. Okay? Now, is that false hope? No. Kasi ang punto dito, may basihan ka naman na solid eh. Diba? Pag kunyari, sinabi ng anak mo, nay, magkaka-friends ho kaya ako doon? O, pwede mo i-set yung example sa community ninyo. Anak, natatandaan mo, itong mga bata sa kapitbahay natin, hindi mo naman dati makakilala yan, diba? And yet, naging magkakilala kayo, naging magkaibigan na rin kayo. Ganun lang din uli, anak. Uulitin mo lang. Magpapakilala ka, huwag ka maging suplado or suplada, di ba? You share what you have. Pag ganun na nangyari, yung bata, matututunan niya, ah, oo nga pala, I already did it once, I can do it again. Yan. Okay? Next. Paano kung ako mismo ang kinakabahan kaysa sa anak ko? Ma-absorb ba niya ang anxiety ko? Oo naman. Kapag kayo pa mismo na magulang ang mas na-anxious, nababasa ng mga bata yan. Now, you might say, well, Sir Topi, meron naman akong rason para maging anxious, di ba? Uso na bullying. Siyempre, anak ko yan. Tumagal yan sa akin na nasa bahay ko. Ako ang nagkocontrol, ako nag-aalaga, ako nagproprotekta. Ito ang sabihin ko sa inyo. Hindi pa pwedeng nasa poder ninyo 24/7 ang inyong anak. Kasi katapos-tapusan, anong buhay ang meron siya? Madali bilang magulang na sabihin natin na we will do everything for our children. But if we do that, What is left for your children to do? Ano pa natira para sa anak mo? Wala na. Ginawa mo na lahat eh. Paano siya natuto? Experience is the best teacher. Now, anong solusyon nun? Kunyari, or anong pwede mong gawin bilang magulang? Actually, bilang magulang, ang kailangan mong gawin is you become the safe haven of your child. Anong ibig sabihin nun? Kung may umaway sa kanya, ikaw ang yumakap. Kapag kunyari may hindi siya nagawang tama sa assignment, ikaw ang uunawa. Kapag nagkaroon siya ng pagkakamali sa quiz, ikaw ang magsasabing makakabawi ka din. Kung ikaw mismo na magulang, ang kinatatakutan ng anak mo ay talagang walang mangyayari. Talagang gulo yan. Talagang ang anak mo, bubulusok ang self-esteem ng walang kakontrol-kontrol. Pero if you tell your child, anak, may umaway siya sa school, nasaktan ka ba? O kung hindi, ayaan mo na muna. Halika, dito ka kay nanay. Protektado kita. O, sabihan mo anak mo, anak, hindi ka naka-perfect sa quiz. Okay, may susunod pang quiz, anak. Subukan mo uli. Sumubok ka uli. Kaya mo yan. Diba? Naalala ko tuloy, even my own kids are like that. You know, they have their own anxieties. Yung anak kong lalaki is very academic. Yung anak kong babae is very social. So one way or another, we have to control ourselves on how we then try to project what we feel. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin yung anak ko, kailangan lagi ng top one. Mahirap yun. Kasi hindi pa nga alam nung bata kung anong kakarapin niya, sinabi mo na kagad kung anong resulta ang ine-expect mo. But instead, do this. Tell your child, just do the best of what you can. Just do the best of what you're capable of. Doon pa lang, at least makikita ng anak mo na tipong yung tiwala mo nasa sa kanya. Di ba? Kung yung anak mo nagsasabi, paano kung bulihin nila ako? Well, in the first place, you just find friends first. Di ba? At kung God forbid, the school does not really become a good environment, you're still welcome to stay at home. Ganun ang style. Okay? You tell your child na yung uuwian niyang bahay ang most safest, most comfortable place na pwede niyang puntahan. Okay? Kaya mga mamis, mga daddies, huwag kakabahan. Okay lang yan. Isipin nyo yan lang to. Kung kayo ang lahat ng gagawa para sa anak nyo, anong matututunan ng anak ninyo? Yun ang lagi nyo ilagay sa isip nyo yan. Kung nadapa ang anak nyo, ang lagi nyo sasabihin, paano ko itatayo yung bata? Ganun. Diba? Lagi ang mindset mo, paano ko siya tutulungan na itayo niya yung sarili niya? Ganun. Okay? You need to tell people, you need to tell your kids, they are strong enough, they are capable enough, and more importantly, your love and your trust are with them. Okay? That way, matutulungan natin na yung ating mga anak mas magkaroon ng maayos na kumpiyansa para sa kanilang sarili. Yan, di ba? Tapos ito yan, huwag kayong magdadamot ng reinforcement sa inyong mga anak. Halimbawa, first day of classes, gumawa sila ng nameplate. Aba eh, anun mo, purihin mo yung nameplate na nagawa kahit kakengkoy ng kulay niyan, okay lang. Ang importante doon, nag-participate kagad yung anak mo sa first day ng klase. Hindi siya naging pasaway. Di ba? Kunyari, ang kulay niya, lampas-lampas, okay lang yun. Nagsisimula pa lang eh. Ang importante, sumasali. Ang importante, gumagawa siya ng participation niya. Di ba? Okay. Nako, grabe, ang bilis talaga ng oras, ano? Pero ngayon naman, magbibigay daan tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagiging huwaran. Ang wika mula sa Unang Tesalonika 1:6-7. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunpamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. paano nagaganap sa buhay ng Kristiyano ang pagiging huwaran. Una, ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasanig sa magandang balita. May tatlong bahagi ang pagpapahayag ng magandang balita: ang paniniwala, ang salita, at ang gawa. Kung ang salita at gawa ay hindi nakasalig sa pinaniniwalaang magandang balita, anumang ganda nito'y walang kabuluhan. Kung nakasalig man sa magandang balita, ngunit wala namang salita at gawa, wala rin kabuluhan. Ikalawa, napalalakas ang pagiging huwaran kung ito'y nalalakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ito hindi dahil sa sariling kabutihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Panghuli, ang pagiging huwaran ay napalalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang immersion o pagbabad sa target participants ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Kinakailangang may exposure, pagpapakita kung paano ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na hindi lamang kami matututo patungkol sa aming mga kalusugan, kundi kung paano namin mas mapapalago pa ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na maging huwaran bilang iyong mananampalataya. Sa mundo po na napakaingay, napakagulot, maraming mga suliranin sa aming lipunan, sa aming mga sariling buhay, maging nawa po ay loobin mo na kami ay maging huwaran sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang sa aming pananampalataya, pagpunta sa mga gawain, kundi po sa kung paano namin ginagawa ang aming buhay, sa kung paano kami magsalita at kung paano namin ginagawa o nag-respond sa iba't ibang sitwasyon. Dalangin namin na may apply namin anuman ang aming mga binabasa at natututunan patungkol sa aming faith at makita ito sa aming buhay. Nawa po makita ang pag

0: Developmental Behavioral Pediatrician. Ito ay isang specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo'y magbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Mga kagabay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy siyempre ang ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasayimpawid sa loob ng 7 dekada na. Wow, ganun na katagal. And of course, anniversary bukas ng FEBC. Congratulations. At siyempre, ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy na maghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sina Shaira Gabornes, sa tech na sina Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes, sa RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho and Angelica Calayan. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawe transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang programang Doctors Online mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. At tandaan, kapag first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness ang topic dyan. Kasama syempre ang inyong likod, Psychology Stupid Jesus. Alam niyo mga kaagapay, ganito yan eh. Ang pag-aaral ay parte ng transition ng development ng isang bata. Hayaan nating maranasan nila ito fully para sila rin ang magkaroon ng tamang skill, tamang knowledge, at tamang capacity to solve their personal concerns pagdating sa kanilang pag-aaral. Bilang magulang, ang goal natin ay hindi protekta ng ating mga anak from the external forces. Instead, kailangan tayo ang makapag-produce ng safe at healthy environment na mababalikan nila mula sa stressful world na kanilang pinanggalingan. So, sana sa munting programa natin ngayong hapon, mga kaagapay, na-prepare natin ang inyong mga chikiting para sa Lunes. And of course, to my own kids, aba, daddy is always very proud of you. Although matagal pa ang pasukan nyo, so chill pa kayong dalawa dyan. Okay? So, tandaan mga kaagapay, ano? Pasalamatan natin ang patuloy na biyaya na binibigay sa atin ng Maykapal at kasama na doon syempre ang ating karunungan at kalusugan. At speaking of kalusugan, pangalagaan ng kalusugan dahil ang tunay na kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaagapay. Until next week, bye-bye!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
4: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
5: Langitnong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadaig og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan o pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya o wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas

0: Pagpamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Isagid ka maayad-ayad niya hapon abiyan sang Biyernes. Welcome diri sa programa Pagpamalandong kung sa diin iniantion para pamalandongan natin ang pulong sang Ginoo. Tion naman para kita mag-connecta sa iya pinagi sa pagpangamuyo. Siyempre, tion man sa pagdayaw sa iyang pangalan. Updan niyo ako, kaupod ang inyong amiga-amiga Jen Robles Librado sa atan programa Pagpamalandong. So, good afternoon sa mga suki natin nga tagpalamati diri sa Corona del City, sa bugos nga South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, kagsa diin man malabutan sa atin nga signal. Let us know nga ara sa gihapon ka mo abiyan. Kumiara ka mo sang mga praise report, prayer request. Welcome gid ina sa atin nga programa. I-text nyo lang sa text line number sang DXKI 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Thank you kay Kuya Don sa pag-setup sang atin nga FB Live and sa pag-line up man sa mga lambahanon niya atin na pamatian. Kagainan na batian natin ang kanta Ikaw ang Kusog by Nika Abatayo and Diyos Ikaw Lang by Influence Worship. Tinood gid nga, ang Ginoo lang gid ang atin niya kusog, ang atin niya dayawon, kay siya lamang gid ang tuburan sa atin man niya kinabuhi kag kung anong meron, kung anong may ara ta subong tungod ina sa grasya kag kaluoy sang Ginoo. So subong nga hapon diri sa programa Pagpamalandong, aton ay naton ang series natin nga Psalm. Kag yara na kita sa Psalm chapter 30. Sa atin nga previous nga pagpamalandong sa Psalm 30, gintunan natin ang verse 1 to 5. And natunan natin nga ang Ginoo nagapamatigid sa atin nga hibi. Kaga sometimes nang ma-experience natin ang grabing kasakit, grabing mga paghibi apang sa aga ara gid ang paglaom, ara gid ang kusog, ara gid ang blessing sang Ginoo. So dira gin pahayag nga temporary lang gid ang tanan, temporary lang man kung ano ang pain nga naagyan mo subong. And today as we conclude ang Psalm chapter 30, madiskubre natin na ang Ginoo hindi lang kutob nga kita iya i-rescue. Hindi lang kutob nga kita iya i-save, no? Sa aton nga mga trouble, sa aton mga naagyan, mga kasakit. But andyan siya to transform us, to be like Jesus, to be like Him, no? To be more like Jesus. So, gina-transform kita from glory to glory. And amo po na nga yung mga na-experience siyar. Kung naka-experience siyar kita sang mga kasakit, aragid ang comfort sang Ginoo. So, He turns our mourning into dancing, our sorrow into praise, and despair into thanksgiving. So, subong nga hapon ang atin niya question of the day. What difficult experience has God used to teach you dependence on Him? ni ara ba nga mga na-experience share ikaw abiyan sa imo nga kabuhi nga may ara sang ginatudlo ang Ginoo sa imo nga magdepende lang gid sa iya, hindi sa imo nga kusog, hindi sa imo nga kaugalingon, but dira lang gid sa iya. Sige, sa aton nga pagpadayon antes naton basahon ang pulong sang Ginoo sa Psalm chapter 30, ang second part sini from verse 6 to 12. Ari anay ang alambahanon, Tagalog version sang Pinitik.

Yes, Jesus ang bukal ng buhay. Salamat sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi na atay kinabuhi tungod sa iyaha. Alas 3:24 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dito na kita sa pagbasa sa aton nga scripture subong. Psalm chapter 30, verse 6 to 12. Psalm chapter 30, verse 6 to 12. Siling dere sa ang magandang balita, Biblia. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailanmay hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iniingatan tulad ng isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa'yo, Yahweh, ako'y nananawagan. Nagsumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri pa ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po'y sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinaritan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating binasa. And basahin ko din po dito sa New King James Version. Now in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by your favor you have made my mountain stand strong. You hid your face and I was troubled. I cried out to you, O Lord, and to the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it declare your truth? Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord, my God, I will give thanks to you forever. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating binasa mula sa magandang balita, Biblia, at sa New King James Version. Psalm chapter 30, mga kaibigan. Sa second half po ng psalm na ito, talagang makita natin kung ano yung nasa puso ng salmista. At dito ang nagsulat ng psalm na ito ay si David. David reflects on a mistake many people make. When life is going well, we sometimes begin to feel secure in ourselves. Napansin niyo din po ba yan sa inyong mga sarili, sa inyong mga buhay? Pag ang dami or feeling natin, ito na yung na-achieve natin, kung ano yung gusto natin, feeling natin secure na tayo. At sinasabi, everything is fine. No, I can handle this. Pero alam niyo po, si David, sinabi niya dito, talagang inadmit niya. Sa Psalm chapter 30 verse 9. Or dito sa verse 6 to 7. David admits that he reached that point, but God used a difficult season to remind him where true security is found. At dito sa psalm natin na binasa, tinuruan tayo na yung
confidence, yung strength, yung stability, yung security natin, ay hindi po yun nanggagaling sa anumang achievement natin. Or hindi po yun nakadepende sa circumstances natin. And even sa ating mga feelings. But yun po lahat ay nanggaling sa Diyos. Gaya ng awitin, in God alone. Sa Ginoo lang gid tanan. Kaya pag ito na topic, ma-remember ko talaga yung kanta, si Jesus pa rin. Kasi wala po talaga tayong magagawa, kaibigan. Amo na nga, mag-rely lang gid kita dira sa Ginoo. So, antes nato na padalman, no, ang ina nga mensahe sa Psalm chapter 30. Pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa 30. Papuri, 40th anniversary.

mula pala sa Papuri 22. Nahanap ko sa Papuri 40 at wala pala. Sa Papuri 22, kay Jesus pa rin.

0: Pagpamalandong diri sa Jess Size 2's DXKI.
1: Praise God sa paalala ng awitin na yon. Kay Jesus pa rin. Kay Jesus pa rin tayo magtitiwala, kaibigan. Wala na pong iba. Siya lamang ang ating pagkatiwalaan sa ating buhay. Hello kay Sis Wendy Lien Bayore Barrientos. Good afternoon! Nakikinig daw sa bahay si Sis Wendy Lien. Hello kay Ate Sharon Valdez. Kagdira man sa imo Ate Roda De Sales, sa imo man Migo Jandy, and kay Sis Christine Joy Villarde, kay Nanay Presi Bernardino, sa imo man Mami Janet and Daddy Edward Katakutan, kaga kay Ate G. Osho dira man sa may Libas Tantangan. And sa aton nga listener dira sa may Santa Cruz, kay Pastor Alex. Hello, Pastor Alex! Salamat sa pagbisita diri kagaina. Namiss naton siya, no? Pero nagpapamatian nyo man gihapon siya sa daybreak. Hello, galidira kay Brother Paul Siva. Kagkay ate, nalipat ko ba? Si ate, ning utod niya. Dira lang sa may ano, sa may Sorala, sa Siva family. Yan, happy listening lang dira sa inyo. Si Brother, ano, si Brother Paul, nagapamati daw siya sa Kalibuhan Palimbang. Thank you so much sa inyo ginyo pagpamati. Sa imo mandira Ate Hazel and Kuya Jujin. Kay Ate Jovita. Kay Ate Daisy. And sino pa ba ang present subong? Thank you so much kids sa inyo nga pagpamati. And this afternoon, dinto na kita sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Aton ining pamalandungan no ang iyang pulong sa aton nya segment tion sa pagpamalandong.

ang Psalm chapter 30 verse 6 to 12, yung second half sang aton niya ginatun-an kagka na mention ko man kay Gaina. Makita natin diri ang kasing-kasing sang nagsulat sini nga salmista si David. Sila niya sa verse 6, "Now in my prosperity I said, I shall never be moved." So, diri natin makitaan ang danger sang self-confidence na sometimes wala ginaangkon mo ang imong success, no? Amuna ning na-reach ko. Amuna ning kwarta ko sa bangko. Damo na ko sang kabtangan. So, diri makita natin na si David, kin-recall niya ang season of success and stability. Kin-recall niya ang iyang akabuhi. Very comfortable. But then, he realized that his strength was not coming from himself. It was God's favor that made him stand. Halin pa sang pagkabata niya, no? Tung napildi niya ang mga uso, tung bear, di ba? Ang mga leon. So kung isipin natin, grabe kid si David ba, no? Kung tanawan lang natin. Pero nahimo to tanan ni David tungod sa ginhatag nga kusog sang Ginoo. It was God's favor that made him stand. So, ang lesson there is very clear. Everything we have is ultimately a gift from God. Amugin na, permi natin, i-acknowledge nga, kung ano may ara kita subong, hindi na tungod sa imo, but ina tungod sa Ginoo. So amo na every time nga mag-birthday ka, madugangan ang imong tuig, i-acknowledge gid ang source ang imong life. Kasi kung malimta natin na balaan nyo bala ang matabo, mag-umpisa na ang pride nga mag-grow sa atin yung life. Kag pirmi na nato sila, ako na gud na. So hindi tungod sa imo abiyan. But tungod ina sa grasya kag kaluoy ni Lord nga naangkon mo na. So always remember that everything we have is ultimately a gift from God. And sa verse 8 and 10, this is the prayer of dependence. Siling niya sa verse 8, "Sayo Yahweh, ako'y nananawagan. I cried out to you, O Lord, and to the Lord I made supplication. Nagsusumamo na ako'y tulungan." So this is a prayer of dependence. When trouble came, David returned to prayer. Diri natin manatisyar, no? Kasi that time si David, he is the king, no? But hindi siya nag-rely sa iyang position as king. Kasi kung ikaw hari, di ba ikaw ang ginaserban, ara sa imo tanan, ang food, ang wealth, ang position, ang authority, ara na sa imo. Pero alam nyo, even na si David, he is a king, wala siya nag-rely sa iyang position. But nag-depende siya dara sa Ginoo, siling ganit niya. "I cried out to you, O Lord." So, inotice natin, no? Wala siya nag-rely sa iyong position as king, but he relied on God. Nag-depende siya dara sa Ginoo. So, friend, difficult season often teach lessons that easy seasons cannot. Siguro na-experience nyo man na, no? Ang mga kabudlay, wala sa atin niya kinabuhi. Na na-experience siya natin na sometimes ginahayaan ni Lord na ma-experience natin kay may ara gali siya sang ginatudlo sa aton.
Kasi every time na easy lang ang life, nandawala lang, ah, wala po sang lesson. Pero pag may ma-experience nga ganing ang kabudlay, dira mo gid matun-an ba nga, ay, Lord, ikaw gid ni. Ako, ang dami na pong beses na tinuturuan ako ni Lord every time na maka-experience ko sang difficult season sa ako niya kinabuhi. Hindi even gani subong. Amo na masiling ko gid ara gyapon sa aton every day ang pag-process ang Ginoo ba, the process of sanctification. Nga mangin every day gagrow kita from glory to glory pinaagi sa grasya kag kaluoy sang Ginoo. So, amo na nga permigid natin i-acknowledge si Lord sa life natin, abiyan. No? Si David, yan, he is king, pero garilay gid siya permi sa Ginoo. And there is a verse 11. You have turned for me my mourning into dancing. Alam niyo po, this is a very, ano, beautiful picture of God's restoring power. Nang ginapakita bala sang Ginoo from amo ni nga sitwasyon sa imong nga life, gakaguol ka, pero after sina may ara sang for example, may ara sang ulan, after sina may ara sang rainbow, no? Rainbow after sang ulan. So, mourning actually represents grief. Kung kita naga-mourn, naga-kaguol, representarin siya sang kaguol, disappointment, and pain. And ang dancing naman, naga-represent sang joy. Diba? Kapag sanja ka, masawit-sawit ka, kanta-kanta ka, diba? No, parehas lang sa amon kay giinan na happy gig kami kay birthday ni Kuya Anson. Happy birthday kay Kuya Anson. Kaya kanta-kanta ng kaon-kaon, celebration. Diba, Migo Dave? Habusog ka. So, praise God, no? So, sometimes na maka-experience naman ito sang kaguol, disappointment, and pain. But, wala na siya gadugay. Temporary lang ina. Kaya after sina, mayara naman sang joy, mayara sang celebration, mayara sang hope. So kanami lang no, nga wala lang basta-basta nga ginkuha sang Ginoo ang pain kay David, but ginikslan niya sang kakaiba na experience. He transformed his experience from mourning turned into dancing. So, amo po na mayara ko sang na-meet na isa ka babae na kailan niya gani ang kung i-ano niya i-tanawon niya ang iya nga kabuhi pertigid daw ka messy. Siling ko sa iyo, ma'am, ng aton niya messy life, ginahayaan na ni Lord para mangin message. Para mangin mensahe sang goodness kag faithfulness ni Lord. And sometimes, ginahayaan ni Lord na maka-experience siya kita sang test sa aton niya kabuhi para makitaan nat or matestify naton ang iya nga kaayo. That's why there is a verse 12, no? I will give thanks to you forever. This is the final response sang salbista. Amo ang pagdayaw, pagpasalamat. So despite sa tanan, no? Nga nagyan niya halin sa kaguol, pagto sa celebration, then ang iyang response sa sinitanan is pagdayaw kag pagpasalamat dira sa Ginoo. So David understands that God's restoration deserves continual praise. So sa aton abiyan, no? Isagid ka manami man nga application sini sa aton. Nga mangin
mapagpasalamat tayo. A grateful heart remembers what God has done. So, matun-an natin diri sa pulong sa Ginoo, no? That God is the source of our stability. Kung ano man may ara kita subong, halin ina tanan sa Ginoo. Hindi lang na imo effort, but halin ina tanan nga mga good gifts and favor halin gid sa Ginoo. So let us acknowledge nga siya ang source ang tanan. And hindi ka mawad-an sang paglaom abyan, kasi sometimes ginahayaan ni Lord na ma-experience natin ang mga trials para kita mas magpalapit dira sa iya, magdepende kita dira sa iya. And always remember that God transforms sorrow into worship. He not only rescues His people, but He restores and renews them. Kag initanan, no, gina-point kita kay Jesus Christ. Si Jesus who turns the sorrow of the cross into the joy of salvation. Sa application natin sa sininga mga pulong, padayon kita nga magpaubos dira sa Ginoo. Ano man nga season sang kabuhi mo, ara ka man sa success, ara ka man sa celebration, ara ka man sa test, sa problema, padayon nga magpaubos dira sa Ginoo. And never forget that every blessing comes from above, comes from God. Ano man ang season sa kabuhi mo, hindi lang kita mangin humble, but always gid kita dira magpalapit sa iya. Always gid kita dira magpalapit.

sa tanan abiyan. And always remember that He is faithful, He is good, and He never change. Kaga, maliban sina, i-share gid naton kung ano man ang na-experience naton dira sa Ginoo. So, praise God sa iyang mga pulong nga aton na batian sa aton niya pagpadayon antes kita mga muyo pamatian natin ini nga alambahanon.

0: Pagpamalandong dari sa Jess Size 2's DXKI.
1: Yes, siya po ang ating Panginoon. Nakarapat dapat po nating pagkatiwalaan sa ating buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Alas 3:54 ang atin niya oras. Abiyayin upda niyo ako sa atin tion sa pagpangamuyo. Mangamuyo kita. Dalaygon kag mahigugmaon naman niya Dios. Angayan kang daygon pasidunggan kag pasalamatan. Tungod ikaw maayo sa amon kinabuhi, matutom kag wala gid gakausab. Salamat sa imo nga mga pulong nga amon natun-an subong hapon.

salamat sa imong faithfulness in every season of life. Forgive us, O Lord, na sometimes nagadepende kami sa amon kaugalingon more than dira sa imo. Forgive us nga sometimes ara gid ang pride sa amon nga mga kasing-kasing kaguna-huna. Wala namon ginasunod ang imong kabuputoy. Pangayo kami sang kapatawaran, Ginoo. And subong nga hapon, buligan mo kami nga magpaubos. Sa anuman nga season sang amon nga kabuhi, i-acknowledge ka namon. Buligi kami nga ikaw lang gid ang amon saligan. Buligi kami nga magdepende lang gid dira sa imo, indi sa amon nga kaugalingon nga kusog, achievement man or position man sa amon nga kabuhi. Buligi kami, Ginoo, nga dira lang gid maga dangop sa imo. Damo kami sang mga prayer concern and subong nga hapon kina dala namon ina dira sa imo. Tungod nagatuo kami nga ikaw lang gid ang Dios nga makabulig sa amon. Kag ang imo nga kabubuton amo gid ang matuman sa amon kinabuhi, Ginoo. Kinadangop namon ang supong mga kauturan namon nga yara sa season nga nabugatan physically, may mga sakit emotionally, bothered or may mga worries sa kabuhi. Buligi kami, Ginoo, nga sa panahon niya ini ikaw lang gid ang amon saligan. Ikaw mag-take control. Tungod nagatuo kami that you are our sovereign God. Lord, we pray man sa amon nga pungsod. Ikaw gid ang magpatunga, ang imong kamatuuran, ang imong laom, ang imong kaluwasan, and even ang peace and order, Ginoo. Gid nang matuboy. Labi na sa amon niya pungsod. Ikaw magahari, Ginoo. Buligan mo kami, Lord, nga magiging light. Labi na sa sitwasyon subong. Sang mga panghitabo. Pero sa sini nga sitwasyon, Ginoo, buligi kami nga ikaw lang gid ang amon saligan. Buligan mo ang mga leaders, ang Senate, ang amon nga justice system, ang amon nga economy. Thank you nga ikaw gid ang mag-intervene, Ginoo. Thank you sa imo intervention. Thank you sa peace and order. Thank you sa unity. Thank you nga ang kada isa, Ginoo, may ara gid sang kahadlok dira sa imo. And Lord, ginaampo man namon ang FEBC ministry. Tomorrow na, Ginoo, ang celebration sa amon niya anniversary. We pray sa success ang amon niya anniversary. Sa mga staff, sa tanan, Ginoo, nga mga my part, ikaw, Ginoo, maghatag sang wisdom, good health. Kag thank you nga maging successful, Ginoo, ang celebration sang imong goodness and faithfulness sa kada isa sa amon. Padayon ka man magagamit sa amon yung mga listeners, friends, and partners. And Lord, kung sino man sa amon subong ang may mga prayer concern, mga ginabatsyag, thank you nga ikaw gid Ginoo ang magabisita man sa ila, labi na sa amon yung mga listeners subong. Hindi ko man sila maisa-isa, hindi ko man sila kilala, pero I pray that you will bless them, guide them and lead them, O God. Pinaagi man sa imong balaang espiritu, ikaw maga-comfort sa kada isa. Thank you so much nga initanan amon madangop sa imong pangalan. Kag nagatuo kami, Ginoo, nga ikaw gid ang mamuhat sa kada isa. Tanayin dungog kag himaya dira lamang sa imo, in Jesus' name.
Amen.

Alas 4 na gid ang aton nyo oras sa biyan. Kag tion naman para ako na mamaalam sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa programa Pagpamalandong. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you and happy weekend sa tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton taknabyan, alas 4:05.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag-iban pa.
1: Isa ka maayad-ayad nga Biyernes sang hapon dira sa imo abiyan. Una nga Biyernes sa bulan sang Hunyo. Kumusta ang first week of June? Maulanon ang kahaponanon naton. Gadulom naman ang langit. Nag-ulan na da. Nagbundak na ba ang ulan? Kaya mabaga ang panganod kagina sa downtown area. Dala payong kung magwa ka. Nakapamunpon na ba ang mga nanglaba? Danay kita hasta las 4:30 dari sa aton programa Balita kag iban pa. Updi ako. Mayo lang dira nga pagpahuway. Feel free to message us sa 0963-180-1469. Yan, sa mga nag-extend sang ila birthday greetings kay Migo Anson. Thank you sa inyong mga pagpanamyaw, balya. Are, basahon ko ning pila sa mga greetings ninyo. Si Kuya Janos Lakihon. Nanamyaw. Siya una diri. Have a wonderful birthday celebration, Brother Anson. God bless. Yeah. Nami ang handa kagina ni Kuya Anson. Busog. Asa subong may bilin pa. Hi, Kuya Janus. How are you? Brother Edgar Acuesta na namyaw man. Happy birthday si Shao Manyago. Hello da sa inyo sa Kulaman or Lake Cebu kakaroon.
0: Balita!
1: Sharon. Ayan. Si Sir Dennis. Happy birthday, Kuya Anson. Good afternoon da sa imo, sir. Hello kay Mami V, Ma'am Ivy. Ayan. Kay Sis Elpidia. Sa Layok family, happy birthday, Sir Anson. And si Tita Ninang Nurse, Combatier Navales. Blessed birthday, Brother Anson. Si Ate Ruth, nakaupod man natin kagina sa ONP. Happy birthday, Kuya Anson. Ate Ruth. Si Ate Gwen Ojero, blessed birthday, Anson. Si Sis Michi, happy birthday. Si Joanna, uy Joanne, long time no see. Magpakita ka naman, visit ka dari sa DXKI, Joanne. Or kita-kits soon. Yan. Happy birthday ang mama ni Jandy kag ni Sis Bianca. Happy birthday, Anson. Ayan. Happy, happy birthday. Thank you. Ang balik kay Anson. Dari kita na sa aton mga pahibalo. Yan. Ang action line naton idulong naman ni Mika Jen.

0: anunsyo man halin sa DepEd kay Kainan Prescon, ang Department of Education kag naghatag impormasyon angot sa abri klase. Basta subong ang enrollment nila, pero sa mga maghingagaw, hingagaw na daan. Sa bagay, ginklaro man to kaginang atong mga nakapatala naman sa nagligad kaya hindi makamu mag-transfer sa eskwelahan, same school lang man gyapon kamo. Considered naman kamong included na sa listahan sa mga estudyante for this school year. Mga mag-transfer lang ng kinanglan gid magpatala dito sa bag-o nilang school. May three-term school calendar nga ginatawag subong ang DepEd. Mag-umpisa na sa Lunes, June 8. Ang unang first term nila. June 8 to September 15, then September 16 to December 18 ang second nga term nila. Kagdayon ang third nga term will be on January. No, January, ano tong date nga ginhatag ni ma'am? January 4 to April 8. Amo nang na ano ko na
1: balik
0: note ko dere.
1: Iban pa.
0: Kung wala ko nagmali. Ayun. Didiretso man galigyapon no ang first to second term kay 15 man mag-end ang first. Dayon may sa 16 man dayon maklase liwat ti kundi way man gyapon to break no. Dito lang sa Christmas ang may break, Christmas break. So, divide lang nila. Tawag lang nila nga three term. Pero hindi ni siya by semester ha, para sa iban nga. Lain naman ang subject mo pagka next sem may amusin na, diba? Kaya pareho lang ni yung mga subject nila ya. Kaya three term ang tawag nila. Sem, no? So, ang goal nila is wala na daw sang disruption of classes. Dapat tuloy-tuloy ang classes sang mga estudyante. Okay, sige, diretso kita. Kanto kita sa aton Asa Ka Pa segment. Aton inspirasyon pang hapon. Paano malikawan ang mali nga desisyon sa kinabuhi? Ari ang aton reminder sa Asa Ka Pa segment with Pastor Jebo.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
1: Ang taong may tamang pananaw sa tagumpay ay marunong magsabi na hindi para sa akin yan o kaya hindi muna ngayon. Kabaliktaran niya ng taong kulang sa maturity at mali ang pananaw sa tagumpay na ang laging nasa isip ay gayahin ng iba o kaya higitan ng iba kahit na hindi naman kaya o hindi naman dapat. Sa bawat desisyon kasi na ating ginagawa ay meron tayong napapala at meron din namang nawawala. Yan ang dahilan kung bakit dapat pinag-iisipang mabuti ang desisyon kasi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang ating napapala. Ang buhay maiksi lang. Kung isasaalang-alang mo pa ang panahon ng pagiging bata at yung panahong mahina ka na dahil sa katandaan, alam mo na lalo pa itong maiksi. Kaya isipin mo ito. Kung panay-sablay ang iyong desisyon, mauubos ang maiksing panahon mo sa mundong ibabaw sa pagtutuwid o pag-ani ng resulta ng mga maling desisyon mo. Para tulungan tayo na maiwasan ang mga maling kapasyahan ay merong paalala ang Biblia. At ito ang naranasan sa sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Ang lahat ng ito'y nakakabagot at ayaw nang ang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tainga natin sa pakikinig. Dalawang malaking problema ang makikita natin sa buhay. Una, ang tao walang contentment. Pangalawa, ang lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Ang mga katotohanan ito ay nagdudulot ng pagkabagot at pagod. Kasi kung sa pansamantalang bagay ilalaan ang buhay, ay walang katapusang paghahabol ang mangyayari sa iyo. Kasi walang bagay na permanente sa buhay. Lahat nasisira, naluluma, nalalaos. Lalo pang nagiging komplikado kasi ang tao walang contentment. Kaya hindi pa luma, hindi pa sira, hindi pa laos, ayaw na. Buhay na panay paghahabol. Tapos pag may inabutan, may makikita na naman bagong hahabulin. Siyempre kung kailangan mo naman ng isang bagay, ay hindi naman magiging problema ito. Pero kung inaakala mo na yan ang magbibigay halaga sa iyo at yan ang magbibigay ng magandang status sa iyo, eh palagay ko, dapat mag-evaluate ka muli ng motibo. Kaya matapos pag-aralan ni Solomon ang buhay, nasabi niya na ang buhay ay para sa Diyos dapat gamitin. Dahil yan ang layunin ng buhay. Yan ang pamumuhay na hindi panghihinayangan at buhay na hindi pagsisisihan. Kaya sa bawat desisyon, tandaan mo ito, hindi lahat makukuha mo. Sa bawat pagpili ay may mapapala at meron ding mawawala. Pero hindi lahat ng akala mong mainam ay tama, kaya dapat ang pagpapahalaga pa din sa Diyos ang siyang maging puntirya ng iyong buhay. Matutong magpahalaga sa lalong mahalaga upang kung magsakripisyo ka man ay hindi ka magsisisi. Walang panghihinayangan kung sa salita ng Diyos ka babase. Kaya, asa ka pa.
2: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon liwat, tiyari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 5, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, mga eskwelahan sa Coronadal gina-imbitar na iplastar ang ila prioridad nga proyekto. 126 ka estudyante sa GIDA kag IP community sa Surala nakabaton sa school supplies. 22 ka residente sa Banwasang Tiboli nangin successful blood donors sa bloodletting activity sang MHO. Presyo sang nagapanguna nga balaklon sa Soxargen nagapabilin nga wala sang dako nga pagbag-o suno sa DTI. 22 ka mga kabataan sa Soxargen nangin tutor sa idalom sang Dole DepEd program. Kag tigurulan sa Pilipinas official naging anunsyo sang pag-asa. Kagkaroon sa detalye sa aton balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Ginauhag ni City Mayor Erlinda Araquel sa Coronadal ang mga principal sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad nga direkta magsumiter sang hingyo para sa mga proyekto nga kinanglan sang ila bulutuan isip kabahin sang pagpabakod sang suporta sang lokal nga gobyerno sa sektor sang edukasyon. Sa iya serye sang pagbisita sa mga eskwelahan, personal nga ginkumusta sang alkalde ang kahimtang sa mga pasilidad kag gintumod ang mga pagkinahanglanon nga pwede matagaan solusyon paagi sa mga programa sang lokal nga gobyerno. Suno kay Mayor Araquel, importante mabalaan sang lokal nga gobyerno ang mga prioridad nga pagkinahanglan sang kada eskwelahan para mahanay ang mga proyekto nga makabulig sa mga estudyante kag magtutudlo. Kadungan sang inspeksyon na nagtag ang alkalde sang pintura, naghalin sa savings sang barangay development program para makabulig sa pagkayo kag pagpanami sang mga eskwelahan bago ang pag-abri klase. Padayon naman gin pabakod sang lokal nga gobyerno ang pakigangot sini sa mga buluthuan para mapauswag ang kalidad sa edukasyon kag sang mga kabataan. Nakabaton school supplies kag mga bag ang 126 ka estudyante halin grade 1 tubtub grade 3 sa Lambusong Elementary School. Ini sa ginhiwat nga distribution sa Municipal Council for the Protection of Children sa idalomsang Smile Eskwela Program. Nakip sa benepisyaryo ang mga bata halin sa geographically isolated and disadvantaged area kag indigenous peoples community nga nahatagan sa mga kagamitan nga kinanglan sa ila pagtuon. Suno sa lokal nga gobyerno sang Surala, tinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga estudyante sa ila pagtuon kag mahatagan sang nagakaigo nga gamit para ma para sa malabot nga abri klase. Iniwat ang aktibidad sa suporta nanday Surala Mayor Pedro Matinong Jr. kag Vice Mayor Harold Eslabon isip kabahin sang tikang sang lokal nga gobyerno para mapalapad ang akses sa edukasyon kag malabot ang mga komunidad nga nagakinhanglan sang bulig. Yara sa 22 nga mga successful blood donors nga puro residente sang Banwa sang Tiboli ang nakigbuylog sa ginhiwat nga bloodletting activity sa Municipal Health Office sang LGU Tiboli. Nagin patigayon sa RHU Conference Hall sa Barangay Poblasyon. Ang aktibidad may tinutuyo ipabilin ang mabakod nga inventaryo sang dugo para makahatag sang kaigo nga bulig sa mga yara sa critical nga pagkinahanglan. Amuman ang pagsiguro sang MHO Tiboli nga mayara sang luwas kag nagakaigo nga supply sang dugo para sa komunidad. Isip pagpasalamat nakabaton sang tigli makakilo nga bugas ang nasambit nga mga blood donors. nagapabilin nga wala sang dako nga pagbag-o sa presyo sang nagapanguna nga balaklon kag nagakaigo ang supply sa bugos nga sock surgeon. Ini base sa monitoring sang Department of Trade and Industry 12. Paginhiwat nga inspeksyon sa Jensan sa Rangani, Cotabato, Sultan Kudarat kag South Cotabato, wala sang pagsaka sa presyo sang basic necessities kag prime commodities kadamuan sa mga establishmento nagasunod sa suggested retail price kag may nagakaigo nga supply sang mga produkto. 22 ka mga kabataang professional kag senior high school graduates halin sa Sultan Kudarat South Cotabato kag Sarangani ang nahatagan tsansa makaangkon sang trabaho samtang nagabulig sa mga estudyante sa pampubliko nga buluthuan paagi sa government internship program sang DOLE kag academic recovery and accessible learning o aral program sang DepEd. Sa sulod sang anum tubtub 8 ka bulan nagserbi isip tutor kag tutor aids ang mga ini nga nagbulig sa mga estudyante sa pagbasa, sa matematika, sa siyensya para mabuligan ang learning gaps. Magluwas sa pagbulig sa mga estudyante, tinutuyo man ng mahatagan sang eksperyensya sa trabaho kag mas mapaayo ang preparasyon sa mga kabataan para sa ilamangin profesyon. Sa ulihi nga balita, opisyal na gindeklarar sang pag-asa sining Webes nga nag-umpisa na ang tigurulan sa pungsod. Suno sa State Weather Bureau, base ini sa ila obserbasyon sang paliwat-liwat nga pag-ulan sa nagligad nga 5 kaadlaw angat sa southwest monsoon o habagat nga nakaapekto sa Luzon kag Visayas. Suno sa pag-asa nga ang pattern sang pag-ulan, klaro nga indikasyon sang pagsulod sang rainy season. Pahanumdum gihapon ang ahensya nga posible ang ginatawag nga monsoon breaks o temporaryo nga paghina sang ulan na magdugay sang pila ka adlaw o sinimana. Amoy adto ang madulong mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
4: BOC laban sa managlabas ang ulat sa social media higil sa umunoy pagpapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Nilinaw ng BOC na wala itong direktang kinalaman sa paglalagay o pangangasiwa ng baggage tags sa mga paliparan. Giit ng BOC na wala pang nakukumpirmang insidente ng nasabing modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nagdaang buwan at pinaniniwala ang may kaugnayan sa mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat sa online ukol dito. Ayon sa BOC, nananatili itong nakikipag-ugnayan sa makaukulang otoridad para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at mga pantalan ng bansa. Piniyon din ng BOC ang mga biyahero na kuhanan ng larawan ang kanilang bagahe bago mag-check-in, gumamit ng madaling makikilalang palatandaan sa kanilang makagamitan at bantayang maigi ang mga ari-arian ng mga ito habang nasa biyahe. Hiniwak din ng Bureau of Customs ang publiko na ipagbigay alam sa mga kinaukulang otoridad o sa platform nitong isumbong kay Commissioner sakaling may naobserbahan anumang kahinahinalang aktibidad. Mina Flores Bihar, SABC Network News, Nusod ng Maynila.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Paglilinaw ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na naaayon sa konstitusyon at valid ang isinagawang quorum sa sesyon sa Senado noong atres ng Hunyo na kinabibilangan ng 12 senador. Naging basehan ng IBP ang Avellino Doctrine noong 1949 kung sa

0: sanay at certification sa Artificial Intelligence o AI ang higit sa 1,000,000 guro at kawanin ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng pinalawak na partnership ng ahensya sa Google for Education. Layunin ng DepEd ang pagpapalakas sa digital literacy at paggamit ng AI sa pagtuturo, pagkatuto at administratibong gawain sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng Project Supercharging Instruction for National Advancement with Google. Magkakaroon din ng access ang mahigit 1,000,000 guro at kawanin ng DepEd sa Gemini AI at iba pang digital tools para sa paggawa ng lesson plans, pagbuo ng learning materials at iba pang gawaing pang-edukasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagtitiyak ng National Grid Corporation of the Philippines ang patuloy nilang pagpapalakas ng transmission network sa bansa. Ito ay kasunod ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ng estado ng mga kasalukuyang proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, sila ay patuloy na nagpapatupad ng mga critical na transmission projects upang tugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy resources. Samantala, tinatanggap naman ng NGCP ang pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at sa panawagan na para sa napapanahong paglalabas ng mga permit at hindi naantalang right-of-way access para mabilis na makumpleto ang mga pangunahing transmission projects. Umapila rin silang muli para sa malawakan at pangmatagalan na development plan tulad ng pagtutok sa mga critical na issue kabilang ang sapat at tuloy-tuloy na baseload supply, maintenance ng energy mix at iba pa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagtungo na ang barko ng Pilipinas na BRP Miguel Malvar sa Hawaii upang lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise. Ito ang pinakamalaking international maritime warfare o warfare drill na isinagawa kada event number ng taon. Sa pangungunan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, isinagawa ang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ayon kay Espeleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa nasabing pagsasanay buhat noong 2022, kaya't mapagtitibay nito ang commitment bilang credible partners sa ilalim

laom kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa silinga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos ang Diyos para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon, yari si Brother Bert Labuaya.

FIFLA BD Katsato Digamo Den Flanip na to ti Bong Kafir Adwata. Kamusta gamo kagkahadi orasan ni? Kuti sabla gamo gumda na ti gamo dan ni mo loyo go nagin di gito sa to oras programa Bong Kafir Adwata. Amda di alas 5 imidya kal alas 6 imidya kada biyernes dini di 1062 DXKI amda di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Iadagit ko Bert Labuaya na do damayo di sa ato oras gito a programa di kaflabi na ni. Dadflanik muna na to at ibong ak pasalamat ko di duwata di kafini mo ang di gito. Gara ta di krisis to di political, no? By lot of less gito de Florid wata. Noon dad panahonan medyo stressful ayirad da lingita di balita. Naturalay eh. Ya kayaan man ay gito demokrasya. Mandad analyst buhay ba? By gito, dad Florid wata lo ye to ti number one ni mo to. Ad nasal to ayirad da maburi gito. Para ayirad leader to, ayirad magot banwul. Para nun kliko la di duwata. Kamana ni di kaflabi na ni di kriyo falmingi di gito ko tigamo ni mo de ko falmingi di gamo radyo na ko falmingi di Facebook ko irad da mag tune in di radio lom lahil sa galyo ni mo nanda yu ye gamo go mnak o di gamo tuning di radyo yu fan nga bal yu ye 1062 kilohertz. Doon na niya signal di XKI na doon na ni di signal to ni radio na ni. Doon sa damo di eh, ko ang di eh di FEBC, fan nga value Facebook page sa 1062 di XKI, 1062 di XKI, FEBC radio na di erad programa din ni. Lingay tarnit nalo duwata, lingay tarnit ni paralam no katadi, kaflow tari duwata na nun galta gnamit habang di klawil ta dini di talatana. Gara ta di orasan niya, di erad na panghitabo ng krisis. Kaman di kaflabi na ni, toti kuti sabla gamo de eh, nimo. Kuti gamo nimo, sabla nimo. Kuti gamo rin nimo de eh, lotos lagin mo, nas dasala to. Gara ta adlo di duwata bamlagi tokis na agnare para ma-survive to kuti dead classic crisis sa gnago to di dead sitwasyon to ni kaman bamle to bamble gurigamo irada pinaka fresh dead updates di political to na bale gusto bamle updates hamda di DepEd na main topic ta karang ti benepisyo sa to banwe ayo aflo kanen di duwata.

Ayo kru ada da falminge digitu di urasan anim da de dia Banwagumda ko dari barangay Tubing to South Cotabato di kriran falminge digitu re fi flabi di kat satu di ngamu de de tayo di satu duto di Huwebes mon kalbubutangan balfabi karet balfabi balfabi andi tanpa kalbubutangan Miyerkules data rito bang para monitor tayo gamo status di Brigada Eskwela na nun to kay nabutadada school supplies, office supplies para di opisina narad learners de di Atubing Elementary School. Natanbo ko greetings kung da di Atubing Grace Calvary Church dali Pastor Danilo Malida and family Kriral Sunday School teachers today, the red pastors to gala falwa de Saturday Sundays para mag-share dit na lodwa ta di rin malugar din di Latin Loderi to Fibat di whole South Cotabato. Salamat di dwa ta di kafgamit yu di dwa ta di radlawil yu kabay pa ayun rad blessings dwa ta if not ta materially by spiritual blessings kel de edi gamo panimalay ko simto gamo lo yo fanless gamo nimo de eri as nalo duwata para di fadad damo to ma-inspire dilawil yo na amda dirad da tamdo de Sunday school teachers to dirad nga di folam no kal dirad dua God bless di kriyo di farad da pastors to de eri tubang dale Pastor Mario dale Pastor Gemino, dala Pastor Romeo, dala Pastor Marang, kuti dala Pastor Yulti nga, kuti fadad tola, mention ko de, kabay pa, adwata mifat gamo na, bamle gamo, agnara, di galyo kabut na lo dwata, kada linggo na kada panahon nun gamo, engagement. Okay, dad flanik to di dwata, de eri, dad flanik, buda dinablos ko de, di kugi, dala brother, Danilo, dali Dandi Ogkal, dali Joey, dali Richard, dali Farad Tore, dali Kuni Til, kabay pa sa nakbuhi iya gamo radyo, dali Manong Saro, dali Brother Nestor De, dali Vicente Til and family, dali Brother Jimmy Calas and family, dali Manong Dal, kani Francisco Malida Senior, dali Francisco Malida Junior, dali Grigi De, Gina Magdagasang Kriyo De, Rico Gifio, Flabby digamo daddy at mangan Calvary Church dali Pastura Dulos and family Pastor Dalig Ronnie and family Kriirad Flori adwata de eri at mangan Kriirad Falmingi digito fi Flabby digito dan flanek to de eri Barrio 8 de eri Almutag de eri Porok o Sitio Tulosa dali Pastor Mario Bukong, dali Reverend Conrado o Kuni Bukong, dali Pastor Chito Dalimbang, dirad flanektore, dali Pastor Gibande, di dinidi biya, di Sarabia, no? Di fakulti kirirad falminge digitore, dad flanekto blaan, di Intero South Cotabato, di Folomolok, di niri part of Santo Niño, part of Norala, part of Tantangan, the Red Flanector, na deri tamfaken, no? Del Flanecto de General Sato City, part of Sarangani Province, kugafat kito programa, part of Sultan Kudarat, nakriran falmingi di Facebook, kugamo dahi di abroad, fi flabi, fi flafos. Sa mga utod naton nga hindi man IP or hindi blaan, nga nagapamati mayong hapon gin sa inyo tanan, no? Ako gali si Brother Bert Labuaya, and nag-facilitate siya nga program Bongka Fiedwata, very special ini nga program sa mga utod na mga blaan. Ang aton nga handom lang, no, ipaabot ang pulong sa Ginoo, ang pangpalangga sa Ginoo sa mga utod naton nga mga blaan, no, sa South Central Mindanao. So, mayong hapon, salamat sa inyo pagpamati. Ang request ko lang nga, i-include man ninyo ako sa inyo nga prayers, kabay pa, masustain sa Ginoo ang aton nga need, hindi not only financially but spiritual needs, no, physical needs kung kaisa naga
aluya man kita, may mga ginabatyag man kita sa aton nga mga physical nga kalawasan, but God is still good, no? Kabay pa nga, again, ginarequesta ka mo nga include ini nga program.

is broadcasting company sa pag approve kag paghatag sa aton sang dalan nga mapatian ang pulong sa Ginoo sa lingguwahe namon nga mga blaan diri sa 1062. DXKI, kag salamat sa Ginoo sa paggamit no sa ininga airwave sa mga friends nato sa DXKI, sa station manager, sa mga programmer, sa mga tanan-tanan nga upod naton dira no, sa mga technical nga mga kauturan naton dira, sila Brother Anson, sila Sir Don, sila Brother Edgar, so kabay pa ang Ginoo magaupod gid sa aton. All right, salamat di ka-feed wata digito. Dan Flanet, before atang nga to digito San Do, San Fala, San Fila di ka-fabla, ka-flabi na ni, nagin yugo at masal. At watama mitalangit. Salamat Lord, di ka-film, di lawil mi. Salamat di g-akdo, di g-gracia, na di ka-film, di katsato di gami. At watan itim sitwasyon nasyon mi, Pilipinas, nitim sitwasyon na dad leader mi, nitim sitwasyon ani krisis di Senado, gara mi Lord, gu akmontrol di sitwasyon mi. Banlemag na re, dad magot banwo mi, banlemala afila, para lyaloya la ayurad dali kakdo digami na di banwa Pilipinas. Banle malakafda na ni Fatam. Nuka ang fufungla, nuka ang fandam dad presidente mi, vice presidente mi, dad senador mi, dad representatives mi, balo dad local official mi Lord, dad provincial governors, dad mayors, ang di kapitan na mag-leaders di barangay mi g muka fufong la na fandam la para nimo la ay dali obligasyon di nasyon mi. Pasensyam gami rin sa lami. Nabaram gami di ka-flabi na ni naginam gami Lord, di gami nimo. Of niko karin di nagitam di Christ Jesus. Amen. Dan Flanek, munan banleta gamo updates party de eri political updates to di Pilipinas ko gamo galfalming balita di radyo, di television, di radar replay de eri YouTube. Nito tanun crisis de eri leadership di Senado to. Garata, may mga sitwasyon tayo diyan na may crisis sa pumumuno ng Senado natin. Kamanto o ti importante ni alam natin na kamakailan ay nalampasan ng Senado ng Pilipinas ang isang legislative deadlock matapos ang alitan sa pumumuno. So inihalal ng mga senador si Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President sa pamamagitan ng quorum vote, habang kini-question naman ni Alan Peter Cayetano ang hakbang at iginiit na siya pa rin ang lehitimong leader. Mahalaga ang usaping ito dahil inaasahang haharap ang Senado sa mga pangunahing pambansang isyo, no? Kabilang ang mga usaping may kaugnayan sa impeachment kay Vice Presidente kana Sara Duterte. By Balfabi ko Falmingeyo kunito to, 'di ba, biglang nagkaroon ng mental legislative deadlock. Ani Balfabi ayo Senate President Alan Peter Cayetano na yu daramun de di dada daman na Senador Malfabi na nagkaroon ng Blue Ribbon Senate Committee Meeting or hearing kahapon de eri Senado. Nagara yu ayu 18 na ex-Marines na umano'y naging bodyguard at nagtatrabaho sa kaya dating representative Elizalde ko na almayas din ni Pilipinas ay inun kaso ni Eri Flood Control Manlakanen Mastermindan ay tumistigo na gamok ko Falmingeyo Balfabi ni tita ay dad sitwasyon de. Dinitalye nila, hindi naman masyado detalye by

tanun na may mga video sila nagbamblela testimonyo la ko ti dale kontribusyon ayo dale na witnessan noong panahon ng pagnanakaw ng mga malita na mula sa pera ng kaban ng gobyerno through DPWH sa human la flood control ay nablela dira mo mambabatas mayroong mga tao, mayroong mga opisyalis, may iban mga senador non daramarad representative. By before ye ko gara yo natabo fa bi de eri before agfuso kay rad senador kagaya ni Peter Pea Cayetano na Robin Padilla before na ye 18 dad ex marine sa to before la fusok de eri senado para sumali sa hearing ay nagkaroon ng amdaaya grupo BDE Junbik Rimulya de secretary to DDILG bulog lah narang na dapat lag fusok la irad to irad 18 witness sa to na la Ruben Padilla gara tadi biela stulo dala de eri dalan bago pa nakapasok yun yung mga madrama na nangyayari kahapon diyan sa Senado dan flanek dalawang grupo alwa grupo dad leader to dalawang kampiyan alam natin grupo ni PBBM, may mga senador na kumampi sa kanya at sobrang dami ng representative na kumampi sa kanya at sa kabila naman, grupo ni Vice President Sara Duterte, meron din kanyang mga senador na yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano na nundi dala representative pero talo sila sa numero kuya butadad congressman o representative de by bilang gito dad Pilipino dad Florid wata. Alwa klase leader. Sino ba dito ang tunay na nagmamalasakit sa Pilipinas at sa ating mga Pilipino? Gito, no? Sa aton bilang mananampalataya, bilang believer. Tigabla ni mo ito. Before to bamle dad positive or negative comments. Famdama to, niyo to, nadmasala to. Minsan sa mga simbahan natin may mga political colors na rin tayo hindi natin masisisi kasi nun gito manta ito di demokrasiya no tanda yan na buhay ang demokrasi sa Pilipinas kaman gito instead ay yun mo to magtake tayo ng sides mo to kusti sabla gito gukmampi bilang aflo o didwata at nimbang to, nadnasal to, especially dad leaders to. Alam ng Diyos, no? Graduata ay natabu de di Senado. Graduata ay natabu de di Pilipinas. Kaman, to ti importante, ay gito, instead mag bamleto negative comment, de di Facebook, de di social media, the best titing na gagawin na isang mananampalataya, i-balance natin, ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin, no? Ipangamuyo tama lideres naton, balaan naton nga ara kita sa crisis, no? Ara sa kung lantaon ta, ara sa legislative deadlock ang aton nga Senado. Pero instead nga mag-take kita sang sides, bilang believer, gina-challenge ta kamo bilang utod nyo, ipangamuyo naton ang aton nga gobyerno, ipangamuyo naton ang aton nga mga leaders. Latin loye, issue de, yung krisis ng pamumuno sa Senado. Nandyan yun yung panukalang anti-political dynasty na umuusad na ngayon. No? So, ito yung isang balita, inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas laban sa political dynasty. So, ilang reformang matagal nang pinagdidibatihan sa bansa. So, layunin ng panukala na limitahan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng isang pamilya sa mga halal na posisyon sa gobyerno. So, doon na ni Anti-Political Dynasty Act. So, ito importante ni do garatasan ko lock control dad halimbawa dad pamilya ay ito o kilala pamilya di Pilipinas
anda magawa to do anda sa lagi to parte di eh bayan ni di oras na ni tumatakbo o muusan itong anti-political dynasty. Ano pa ang mga maiinit na issue, no, mga kaugnay sa issue ng kampo ni Duterte, ito pa. Patuloy ang mataas na tensyong pampolitika na may kaugnayan sa kampo ni dating presidente Rodrigo Duterte, no, ang mga kasulukuyang legal at pampolitikang usapin na kinasasangkutan niya at ng kanyang mga kaalyado at patuloy na nakaapekto sa pambansang politika at sa mga talakayan patungo sa halalan sa 2028. So, nanatili ring bahagi ng pambansang diskurso ang mga usapin tungkol sa karapatang pantao at pananagutan. Doon na niya sa ito balita. Then, ito pa. Ayun na tabu diary West Philippine Sea natin. West Philippine Sea o sa libro natin, South China Sea. Isa lang yan, no? Iniimbestigahan ng pamahalaan ang mga ulat tungkol sa posibleng bagong instruktura na malapit sa Scarborough Shoal, no? Pinapatayo ito ng China ngayon, no? Ayon sa mga opisyal, kanilang biniberipika ang impormasyon at mahigpit na minomonitor ang sitwasyon dahil sa posibleng epekto nito sa mga karapatan at soberenya ng Pilipinas. Noon naobserbahan la DSN, noon naobserbahan na yung ating mga mamamalita at nagapatrolya dyan na amat-amat na nagapalapit ay China dinirig ito, area of responsibility na from Taragala dada infrastructure. Na kunun dadali few balita, noon sa lebag few balita kagaya ng mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Doon na nanikon. Itinaas ni na Ferdinand Marcos Jr. at ang leader ng Vietnam ang relasyon ng dalawang bansa tungo sa isang enhanced strategic partnership. Nakatuon ito sa mas malawak na kooperasyon at pagsusulong sa isang rules-based order ng South China Sea. So, doon na na yeh. So, kung isamarin natin ang mga pangyayari sa political natin, ang mga pangunahing isyong pampolitika sa Pilipinas ngayon ay umiikot sa krisis sa Senado, panukalang anti-political dynasty, mga usaping may kaugnayan sa pamilya Duterte, at mga usaping panlabas tulad ng West Philippine Sea at relasyon ng bansa sa Vietnam. So, doon na ni Radto Oti, minute that issue political di sitwasyon to ni kaman gito. Mantaga digamo gina dan flanek sa halip bamleto rad negative komenta dari social media o di ramato o makidiscuss tayo bilang Florid bata. Okay naman ang mga usaping ganito, open naman tayo by ayo gito number one rule ad masala to di bata amnito tabang di bata ban led watag na re ay rad leaders to kay kamusta na lang kung iringan na lang awayan na lang diyan sa Senado, away na lang na away, hindi na sila magtatrabaho. Hindi naman pwede na ayo anda hindi naman po pwede na walang antay direct idea. Iya kayaan man umuusbong yung demokrasya mantarigamo. Nasa bureaucracy tayo, nasa democracy country tayo eh. Kaman to ta importante ayo dat gambatan niya usapin di Senado, di House of Representative by kinahanglan at dasal to. Nako naman nito ya kun iyo sitwasyon gito lugar to ti medyo nakakaya sa Panginoon lantaran ni rada anomalies corruption atore de so bay bilang gito ulit go gito Florida bata na salto sitwasyon Pilipinas.

hindi ka mangayo, paano kakaroon makabaton? Okay? So ining mga butang nga ini importante ini tod sa aton prayer life, no? Most often times gina define naton ang prayer nga ang pagpangamuyo, pagpangayo. Basically amo gid man na siya tod, no? Ang pagpangamuyo amo ang pagpangayo sa atong kinanglanon bisan pagani sa ginhatag ni Lord Jesus Christ sa model prayer, no? Ining baamay namon yara ka sa mga langit. Paghimayaon ang imong ngalan, there is a favorite line there that says, give us this day our daily bread. So ang pagpangamuyo, included na na ito, ara na na dira ang pagpangayo. Okay? Pero kung atin lang tawon, ang model prayer, hindi lamang kita na confined, no? Ang prayer is not only confined sa pagpangayo. Kay upod sa pagpangayo, amo man ang pagkilala sa Ginoo, ang pag-adore, ang pagpasidungog, ang pag-honor sa Ginoo, no? Oo. Tilang taon natong diri karon, the three spiritual laws in prayer. Number one diri, ara sa verse 8, the law of asking and receiving. Ang pagpangayo, ang kasuguan, na kung mangayo ka, makabaton kagid, no? Kaya sa verse 8 ang ginbasa naton, kaya ang tagsa kag isa nga nagapangayo, makabaton, kaya ang tagsa kag isa nga nagapangita, makakita. Okay, drill lang kita, anay, sa pangayo. Pangayo. Often times gitod, ang aton nga prayer, ako on tamagag sa indi. Basically, ang aton nga prayer is more of asking laban sa pagpangayo. Kag nga hindi mana sa latod, kiti ang Ginoo ginaya nagtudlo sa aton nga magpangayo. Kita with in fact hindi nga tinaga naghalin giniya sa baba sa nga aton Ginoo, no? Nga akin ang langgit mangayo. Hindi bala nga naghambal na ang Book of Matthew, I think chapter 6, no? Naghambal na dira nga sa wala ka pa nakapangamuyo, okay, nabal-an na sang Ginoo ang imo kinahanglanon. Na, hindi bala mo nang hambal dira, no? The Lord knows exactly what you need before you even asked Him. Okay? Now, karon, tinga ang mangayo pata, kay nabal-an na manggali sang Ginoong aton kinahanglanon. Okay? Pwede bala nga sa aton prayer, mahambalang tanga, Lord, you know what I mean? Amen. Pwede bala na? You know what I mean? Amen, no? Lord, kabalo ka isang kinanglan ko. Amen. Pwede bala na? Nga akinanglan tamangayo. Kiti nabalaan naman siyang Diyos ang atong kinanglanon. Nabalaan niya naman nga, hubas na ang aton. No? Hubas na ang aton bulugasan. Nabalaan sa Ginoo nga amon ang aton concern. Nabalaan sa Ginoo nga may ginatago kitang kasubo o problema or mga special concern. Di bala? Wala siyang may natago sa Ginoo. So, ang pamangkot, dira, balik kita gyapon sa pamangkot. Nga akay tinabalaan naman siyang Ginoo, nga akinanglan kita mangayo. If you remember the book, in the book of Philippians, nga nagasiling, let your request be made known unto God. And the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Ipabalo sa Diyos ang imo kinanglanon. It does not mean nga ang Ginoo siya kabalo sa kinanglanon. Ta kabalo siya. Pero nga akinanglan, iistorya mo gid sa iya. Kag nga akinanglan, mga ayo, kagid. All throughout the Bible, ang mga dalagko ng mga butang na na-accomplish sa mga kaanakan sa Ginoo, ginpaagi na sa pagpangamuyo. When Nehemiah started, when he planned to build the walls of the building of the walls through Nehemiah, ti hindi ba lang nagsugod na siya sa pagpangamuyo? He wept sore
and he mourned and fasted many days, and he consecrated himself to the Lord in prayer. Hindi balaan mo na ito. Nabalaan naman ito sa Ginoo. Runga nga, pabalon ito pag-i-chee sa pagpangamuyo. Now, here is the answer. Kabalo ka mo ito. Ang pagpangayo, nag-build ina sa relationship. If ever nga nagapangayo kita sa Ginoo, hindi na siya sa level of information. It's not in the level of telling God what we need because He doesn't know what we need. Hindi amo na mga utod. Ang pagpangayo sa Ginoo, ang pagpangamuyo, nag-build ina mga utod sa relationship. So dira ya masulod mga utod nga ang kinanglan gid tayo ya mangayo sa Dios. Kay the more kita nagapangayo, the more kita naga get closer sa aton Ginoo. Parehas pala sang aton amay sa duta, no? Parehas pala sang aton mga ginikanan ya, mga tatay tada, papa tada, daddy ta. Hindi bala nga gapangayo kita sa ila. Kay anak kita mo. Tinabalaan niya naman na ang aton kinanglanon, pero we need to ask nga bangod mga utod, ang pagpangayo nag-build ina sang intimacy. Okay? Kung ina nga butang nabalaan sang Ginoo, pangayoon mo nag-build ina sang intimacy between sa aton nga nagapangayo kag sa isa nga nagahatag. So that's the answer, no? So why would we ask? No, nga amangayo ta bangod ga create ina sang pagkalapit sa isa nga ginapangayuhan ta. It builds intimacy, no? So that's why ang Ginoo nato naghambal nga kinanglan mangayo kagid kay mabaton nimo. Ang aton pagpangayo, ang aton mga petitions sa Ginoo, sa aton prayer, ang mga ginaalungay tabla sa iya. Ang mga request tabla, nag-trigger ina. At the moment we speak, at the moment we open our mouth in prayer and start asking God for something, especially legitimate ng mga request, kabalo ka mo tod nga it triggers the, ano, no, ang aton kuno petition triggers the kindness of the Lord. Nagakatandog ng tagipusoon sang Ginoo kag nag-trigger ina sang iya nga pagka ano ni sang iya pagka generous, no? Kay ang Salmo, ang Psalms 117 verse 2, for his merciful kindness is great towards us. Ang iya nga pagka maluloyon tuman kadako para sa aton, no? Ti dumdumon ta ginaya mga utol. Isa sang basis naton kag isa sang panumdumo naton nga ang aton ginaistorya at the time nga nagapangamuyo kita sa Ginoo is a merciful and a very generous God. That's why si Paul naghambal, come boldly into the throne of grace of whatsoever petition we might have before the Lord. Kinanglan palapit ka sa tiilan sang Ginoo sa iya presensya with boldness, may confidence bala mga utod. Man hindi kita bisita mo, hindi kaya bisita sa presensya sang Dios. Hindi kaya ano pa nawag sini? Hindi kita ya estranghero sa presensya sang Dios. Nga anak ya ka mo. We are part of his family. We are his children. So it is then, amo na makadto ko di sa ikaduwa, it is then the ang law balas ang ginatawag nga parental or paternal provision. No? Iya na iya sang amay obligasyon ang magimuno sa kinanglanon sang iya mga anak. That's why hindi kita maguya-uya, no? Magpalapit sa tiilan sang aton Ginoo, no? We ask, no? Ang aton mga petisyon naga-cater ina o ko nagadala ina sa aton sa isa ka sitwasyon wherein dira ma-reveal ang kaayo sang Ginoo kagang iya nga pagkamaalwan basta ga pangayo kita, no?
kanami bala sini nga verse ang Ephesians chapter 3.

sobra-sobra kaayo sa tanan naton nga ginapangayo o kung ginapaminsar. Meaning to say, ang kapasidad, ang panawag naton sini, ang ableness, ang power of God, sobra-sobra kaayo sang sa mga ginapangayo ta. Ang buot kusing ganong diri mga utod, nga inang request naton gamay lang na sa atubangan sang Ginoo. Kaya ang iya nga gahom sa pag-provide, kag ang iya nga kaayo, kag ang iya katutom, kag ang iya pagkamaaluan, sobra-sobra. So nakuha naton ang punto dire sa Ephesians chapter 3 verse 20. Daw apat ina dire ka superlative degree. So ginatagaan lang ni sang pulong sang Ginoo, emphasis bala mga utod nga ang Ginoo naton hindi siya limited sang aton mga ginapangayo. Muna gani last time sa amon Bible study ang hambal ko kumangayo na bala dako onta na lang kay no? Oo. Kung magpangayo kita sang butang nga masarangan ta man lang, ti masiling ta nga ate, ako man to naninguha. Pero magpangayo kita sang butang nga hindi naton masarangan, for sure kung ara na ina, kag i-grant ina sang Ginoo, mahambal gid taya nga hindi ni akon abilidad ang Ginoo ginagsabat sang akon pangamuyo. Imagine nyo bala si Joshua. Anong prayer ni Joshua? Let not the sun go down. No. Hindi pagpatunura Lord ang adlaw kay gaaway pa kami, gagadaog kami, updan mo kami. Eh, ang adlaw nagpahimuyong, no? Why nagtunod ang adlaw? Grabe na yung pangamuyo. Si Moses nagdivide sang Red Sea. Ina nga mga request mga utod to tam-an na kadalag ko nga mga request. Sila mismo kag mga tao sa ila palibot nakahibalo nga hindi na iya ila abilidad ang natabo nga amo sina nga milagro, no? Tiya mo na, no, when we ask something from the Lord, let us always remember mga utod, no, sa aton prayer life, ang Ginoo, he is not only able to help us. He is able, but at the same time he is willing to help. Dumdumon ta gid na. Kay kon able ka pero hindi ka willing to help, hindi ka magyapong kabulig. Or kung ikaw willing to help pero hindi ka man able, hindi ka magyapong kabulig. Let us always remember, God is able and God is willing. Na sa muna pangayo kita kay makabaton kita, pero tod dali lang gid before ko mag-move on sa masunod nga punto diryo. Privilege bala iniya sang anak sang Dios. Tiya mo na nga siguraduhon taman ang aton relasyon sa Dios. Kay ti basi gahamba lang kita amay namon, yara ka sa mga langit, paghimayaon ang imo nga ngalan, magkari ang imo ginharian, and then malukso kita dito sa tagae kami sang among kalanon sining adlaw. Ti it's a good prayer. Pero ti mga utod, kung gapangamuyo kita sa Ginoo, siguraduhon taman nga anak kita. Basi balaga pray lang ta nga our Father which art in heaven. Pero hindi akagali anak. So sorry mga utod, no. No offense intended, but there are a lot of people who calls God their father. But in reality, hindi pa sila anak sang Dios. So amo ni ang first gid nga prerequisite, no, para sabton sang Dios ang aton pangamuyo, kinanglan anak kita. Kay kabudlay man na magsili nga amay namon yara ka sa mga langit, kag hindi pataya anak sang Dios. So kadamo sang prayer nga masiling na ko, no, nga hindi kun ba lang nga pangamuyo inang hindi bala na wasted bala tod nga pangamuyo. No, bangod ina nga gatawag kita sa Dios nga aton amay namon, pero gali in reality way ka pa kahinulsol sang imo kasalanan, kag way tapagin kilala ang Ginoo nga aton amay kag si Kristo nga aton manunubos kag manluluwas. So una ginayatod ya, There should be a personal and intimate relationship between us and God before we come to the Lord in prayer and before we offer our petition in the throne room.

0: Grace of the Lord Jesus Christ. Kinanglan gidyayaan na kita sang Dios antes kita magtawag sa iya nga aton amay. Na. Okay? So ikaduha dire amo ni ang the law of paternal provision nga di ang ginatawag balayang physical law nga ang amay amo na yang ma-provide sa kinanglanon sa iya mga anak. Di kung balik kita sa Genesis, hindi bala isa inagani sang ginhambal sang Ginoo sa kay Adan nga paagi sa balha sa imong agtang pakaunon mong imo panimalay, no? Di dire bala sa verse dire sa may verse 9 nga nagasiling may ara bala sa inyo nga kon ang imo bata mangayo tinapay tagaan mo sa balabato. Di ano kabi nga klase sang amay yang bata mo naguto mangayo tinapay ano ka nga klase sang amay ihatag mo siya iya bato. Okay, kun may amo na yatod nga case ga kinanglan na sa sang ano sang ginatawag psychological help, no? Oo. Or ara sa verse 10 kun ang imo bata mangayo isda tagaan mo sa blaman og abi nyo to every time nga ma come across ko ning verse nagayuhom ako kay ang inyo ko boss nga alagad. I have been in I serve a missionary, a volunteer missionary to Cambodia, and that way back many years ago, no? Di isa sang akon nga Bible study dito kay ay nagsugod kita dito ministry sa mga wala pagidbala kakilala sa Ginoo. We make friends, mga tourist guide, mga tuktok driver, mga waiter sa restaurant. Ang diskarte naton tutod sa una nag-offer ko iya English study. Hindi ko iya English teacher, no? Pero ang munang nakita ko nga possibly nga maka-make friend ko sa ila. Okay. Pero ti hindi mang tuya English study gid kay ti kon kon nakuya palantawon it was more of a Bible study. Anyway, damo tada istorya mga kutod kay balaan nyo ang ilang balaya nga English medyo nubo sang sa aton. So nangita kita sang Bible, easy to understand, simple English. Anyway, we came across with this part of the Bible. Ining ko ng imo anak mangayo isda tagaan mo siya manog. Ti ang punto na kun didto, gusto ko bala i-drive ang punto mga utod nga ang Ginoo naton kahibalo maghatag sang maayo nga butang sa ila nga nagakinanglan sina. Amo na ang punto nga gusto ko i-drive abi, no? Kay ti daw tinuig naman nga may nga Bible study, so may grasp na sila sa Word of God. Ka-receive na kay Jesus nga ila Savior, naghambal na sila nga si Jesus gali ya. Mas mataas siya sa bisan sino dira nga ginasimba nila, things like that, no? But when I came across with this verse, kun ang imo anak mangayo isda tagaan mo siya manog. So again, ang punto ko gusto naton i-drive ang punto nga ang Ginoo kabalo maghatag sang maayong nga butang sa ang nagapangayo sina. Pero it came out later on nga ang isa sa ila who is already a father, tatay na siya, ti kon sa aton pa naghambal siya, hindi man ko kaintindi pa during that time sang ila lingwa eh. Ilmangkot ko si Chitra ang akong nga interpreter dito. Lingko anong ginhambal niya? Ang response siya gali niya, okay gid, maayo gid, yummy, delicious, no? Kaya sa ila gali ya ang manog na ihaw. Part na gali ya sang ila yang sang ila pagkaon mga utod kung dulo dalagko nagawa gina ihaw nila na, no? Ti sa aton do kaalang-alang, no? Pero ti siya hilaya gilaya, part na siya hilaya pagkaon. So when I quoted this verse, kun ang imo anak mangayo isda kaghatag ka manog, ti ang hilaya nga response ya, okay gid nami kuno na kay kauyon na sila ya gali. Pero dire si Jesus nagahambal dire ya bilang Hudiyo, mo. di iway na iya eh. It's not part, hindi na iya bahin sang ilay ang meat nga ginakaon ang serpent, no? Di ang punto diriya sang aton Ginoo nga God knows how to give good, no? Good gift ang Ginoo kahibalo maghatag sang maayo nga butang sa ilaga kinahanglan sina, no? Another nga punto dire nga bisan gani mga utod kita kuno makasasala by nature, kabalo gani kita mag-provide sang maayo nga butang para sa aton mga kaanakan. Bisan pa gani sa sapat tod, ang mga sapat nga mabangis, leon, tigre, whatever, no? Hindi ba lang akong may anak siya, apina niya gitna, kag-provide niya na sang kinanglanon, sang iya anak. May sa aton, gahupot kita ido. Pagbata sang ido, tabutangan, tadason, karatulang, aton nga gate, beware of dog. Sa idalom, quote-unquote, kay bago, nagbata. Kaya nga, bisan pa sa mga sapat, no, kaya balo na sila mag-protect sang ilang anak. Kagabalugin na sila mag-provide. Oo. Ang pamangkot, sino nagtudlo sina sa ila? Ang creator mismo. Ginbutang na iya sang Ginoo dira. Nga basic na iya nga instinct sa ila that they have to protect their young ones. Balik kita sa Ginoo. Kon ang sapat kag ang tawo kahibalo magimuno sang maayo nga butang sa iya mga kaanakan, more so sa aton Ginoo. Ang Ginoo kabalo gid na tod magimuno sang aton kinanglanon, no? Ang siling sang book of James, every good and perfect gift comes from the Lord. So kabay pa mga utod sa aton prayer life, no? Number one, kabalo kita mangayo. Ikaduwa, kabalo kita mangita, no? Kag himuon ta man ang bahay naton at the time nga nagapangamuyo kita, himuon ta man ang bahay naton, and then kabalo kita manuktok kag ang siling dira ni Jesus, it shall be opened unto you. Kabay pa mga utod ining aton istoryahan na ibla makabulig man ni sa aton nga prayer life naton. Di, sige, no? Wala na kita sang chimpo. So, kitanay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan this coming Sunday. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral. Nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon, at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya, sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22 and 23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus, kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin. Ano? To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod, at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At iyan ang hamon para sa atin, ano? Na mamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience. malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfen Brenner. No? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan, halimbawa ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems, at lahat po ito, kung hangga't maaari, will uphold the same values. At bakit importante yon? Para ang isang bata, halimbawa, sa kanyang paglago, ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama, tapos ma-expose sa mali. Di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan, alimba susundin, alimba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, ano po, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito eh. Yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, no, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. No? Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. No? To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay inincorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya ho, hindi lang ito tungkol sa personal eh. No? Kailangan makita natin na, huy, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ba? Ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At yung pagiging parte natin ay kinakailangan maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending, tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito eh. Yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance. Na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po. It should not be the case. Kinakailangan po meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear. No? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan ng iyan. Hindi lang po yun. Nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap eh. As a pastor, I see this. No? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi mag-i-involve. Alam niyo po, yung reliability, it not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan eh. Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-pre-decide na tayo. Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa. And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you pre-decide. When you say pre-decide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon, pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Pre-decision eh, kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are actually in pursuit of God's will. So, ibig sabihin, we don't really cut ties. We acknowledge yung naging blessing ng church sa atin. But we know that we are going with the blessing of the ministry that we are currently handling. Hindi po yung we are running away. Hindi ho ba? Kasi talagang ano eh, pag dumaan kayo sa nasaktan, nabigo, pagka kayo po ay dumaan sa may mga expectation na hindi nangyari or maybe things are not progressing according to your timeline, it will be very, very challenging. Naalala ko po ang isang napaka-importanting lesson na natutunan about ministry na we serve at the pleasure of our master. Hindi madali yung katotohanan yan, kaya lang sometimes chinachallenge yan ng society na merong kakaibang kultura. Di ba? People want to be accepted, to be admired, to be followed, to be appealing to people. Pero babalik at babalik tayo sa basic na ang goal natin is to glorify God, to please Him, so that yung focus po natin ay sa Kanya at sa Kanya lamang. Malaking hamon, ano? Pero yan po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Kaya, as we serve the Lord, let us remind ourselves, okay, yung church is not actually optional. Doon ka dapat naroon, kasi yan ang calling natin eh. You are called to belong, not just to believe. And ang reality po, diyan papasok yung significance ng character and competence. Bakit? Kasi yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iglesia, they need our spiritual gifts. So, kailangan nating ipaglingkod sa kanila yung ating spiritual gifts. Of course, kaalinsabay po niyan, alam natin, because you will be serving people na iba-iba po ang background, ugali, opinion, or maybe way of doing things. And most likely, dahil po sa mga differences na yan, it will be very challenging. But again, it's a reminder to all of us, mga kapatid, that as we serve the Lord, yung character kailangan kalakip doon. Kaya nga, I always say, no, ito pong lagi kong biro na, sabi ko, alam nyo ba na yung 1 Corinthians 12 ay sinundan ng 1 Corinthians 13? Of course, matatawa tayo dyan kasi obviously magkasunod niya talaga yan, di ho ba? Ngayon, kaya ko sinasabi yan kasi ang tanong, ano ba yung nasa 1 Corinthians 12 at ano ba yung nasa 1 Corinthians 13? Now, 1 Corinthians 12 basically is a chapter mostly dedicated to explaining na yung church is a body. Ang iglesia ay isang katawan. Pinaliwanag ho dyan kung paanong ang physical na katawan, maraming parte. Ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang parte. Ang Holy Spirit ang nagpapasya kung ano yung kaloob natin. Ngayon, anong kaugnayan ng chapter 13? Alam nyo, ang chapter 13 is usually known as the chapter that talks about love. Ang isang malaking problema, nabanggit ko ito sa isang pag-aaral, usually we read 1 Corinthians chapter 13 and apply it to romantic love. Mga Valentines, marriage, kasalan, yan yung mga pinag-uusapan dyan eh. Pero alam nyo ba na ang context po nito is not really romantic love. It's not really romantic relationships. Ang tinatalakay talaga dito is the relationship in the church. Kung paano natin ginagamit yung kaloob. So let me read for you yung introduction. 1 Corinthians 13, verse 1 all the way to verse 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Napaka-powerful po nitong reminder na ito, no? Kasi sa chapter 12, tinalakay nga yung spiritual gifts. So sometimes nakaka-excite, di ba? Uy, may kaloob. Gamitin natin. At ganyan nga nangyari sa Corinto, ginamit nila eh. Kaya lang ang mahalagang sangkap ng pag-ibig ay hindi nila tinaglay. Kaya po nangyari, pinapaliwanag ni Apostle Paul dito. At sinasabi niya, eh, kung ikay nagsasalita sa iba't ibang wika, walang pag-ibig, walang kabuluhan, puro kaingay. So in other words, what gives it deeper worth is basically yung pag-ibig. Yun po yun. Otherwise, in the absence of love, it will not achieve the purpose of exalting God, papuri sa Diyos, edifying the body of Christ or building up the body of Christ, and yung pong evangelization of the lost. So anong klaseng pag-ibig to? Ito, ito yung portion na madalas gamitin para sa mga romantic settings. Pero again, as I read this, as I share this to you, let me again remind you, hindi po ito sinulat para po sa layunin na pakiligin tayo. Okay, hindi po ito sa romantic context. It is for the church. Now, isipin nyo, as you listen, itong dinidescribe na pag-ibig dito is essential for church life. Okay, so let me read. 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. Ang ganda, no? Usually, pag naririnig ng tao yan, talaga nasa isip is romantic setting para sa mag-asawa, para sa mga nagliligawan. Yan, hindi po. Pwede naman doon, pero hindi po yan ang primary context niyan. Ang context po niyan, Apostle Paul is addressing the church. Kaya nga sabi niya, walang pag-ibig. Kahit na ginamit niyo yung kaloob niyo, hindi nagiging makabuluhan. Kaya pinaliwanag niya. Tingnan niyo ilan sa mga bagay na ito. Yun lang sinabi na, it keeps no record of being wrong. Hindi tatanim ng galit. Ang bigat nun, ano? Kasi one time I was invited sa isang anniversary and yung tema po nila is unity. And I told them, sabi ko, sa totoo lang, I've spoken a lot of sermons on unity. But always consider this. Kung ang kausap mo ay iglesia na bata-bata pa lang, maybe it's just starting a few years, 5 years, the need for unity is still there, pero yung i-emphasize mo sa message would be different. Kung ang iglesia po ay may edad na, say 30, 40, 50 years and more than that, the approach, the emphasis would be different as well. Bakit? Kasi most likely, pag matagal na po nag-i-exist, marami ng ano eh, pasakit, di ba? Sama ng loob, nasaktan ka na, nakasakit ka. If you're a leader, di maiiwasan, you will make decisions that will favor one and not favor the other. You cannot please everybody because you're not supposed to. Masasaktan tayo, expectations will not be met. So in other words, kung wala po yung healing at meron tayo dala-dalang listahan ng lahat ng naka-offend, eventually, hindi mangyayari yung unity. And I always tell them, unity is beautiful, but the hard work to achieve unity may be forgiveness, humility, respect, to humble ourselves before each other and before the Lord. Yan po. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi ganoon kasimple. Pero kung yun ang kinakailangan, yun ang ating gagawin, again, because all of this is for the glory of God. Kaya nawa po'y makita natin ang mahalagang ugnayan sa pagitan po ng character and competence. We are called to belong to the body of Christ, and it is essential that we contribute to the body of Christ. So dito po nagtatapos ang programang Kamalayan, at muli paalala sa bawat isa, ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Welcome po sa ating programa at samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 19.

0: Ang aton subong dinapit nga manughambal, isa ka anak sa pastor, kag subong man niya ang Ginoo nagtawag sa iya nga magpastor. Nagapangabudlay siya subong sa Ibaw-an Fundamental Baptist Church upod sang iya asawa. Ihatag nato na tion sa aton manughambal, Pastor Pizer Paul Calibara.
1: Magbukas kita sa aton nga mga sang aton mga Biblia dira sa Hebrews chapter 11. And basahon ako nini sa King James Version, Hebrews 11:1-3. Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

parte sa aton nga pagtuon. Sa aton nga proposition, no, kon nga kaundan sa aton nga pagtuon sa sining adlaw, it is that our proposition is Christian life is the starting, is starting by faith and finishing by faith. Amo na ang thought sang aton yung pagtuon. Christian life is simply starting by faith and finishing by faith. Ang ginatawag daw nga Kristohanon nga pagkabuhi, no, nag-umpisa ini sa pagtuo kag magatapos man ini, no, kag tapuson naton ini sa ginatawag nga pagtuo. So sa Kristohanon nga pagkabuhi doesn't mean nga kung ikaw nagsunod kay Kristo maging matauhay ang tanan. Actually, ang ginahabal sa pulong sa Ginoo is kabaliktaran sa sina nga statement. No, kay iban may gahambal sila nga kung magsunod ikaw kay Kristo, you will be healthy, you will be wealthy, you will have a good life. Pero ti hambal gani ni Kristo, if you will follow me, you will have to deny yourself. You have to take up your cross daily and follow me. So ang pagpanginwala o kung pagbiya o kung pagpatay sang aton nga kaugalingon, hindi gina naton kaya kung kita lang kag makapuy na. And even taking and carrying our own cross, may ara kita ng kalain-lain ng mga kasablagan, kagabugatan sa aton nga pagsunod sa Ginoo. And it is a daily battle, a daily struggle nga kinanlan hakwaton gid nato ng aton man nga mga kabugatan. It could be the consequences of our sin, it could be sa mga normal naton nga mga problema sa adlaw-adlaw, o kung ano pa man ang pwede nga mag-obstruct sa aton, or man mga distractions sa aton nga pag-alagad kag pagsunod sa aton nga Ginoo. And that is why sining nga Kristohanon nga pagkabuhi, kung may ara pa man nga magtubo sa aton, amo ina ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Our dependence, our trust in the Lord. Kay bangod nga kita hindi lang nga nag-umpisa kita sa sininga dalaga nun o kung kabuhi sa pagtuo, kundi matapos lamang naton ini paagi man sa pagtuo. So, kumbaga, kung tanawon nato, nag-umpisa kita, makapadayon kita, kag matapos naton ang ininga dalaga nun, ang ining Kristohanon nga pagkabuhi, nga may, nga paagi lamang sa kinatawag nga pagtuo. Yan, kabay nga, pareho baladra sa Hebrews chapter 12, amuning ginapaabot man naton. No? Nga matapos na aton mga dalaga nun. Kay bangod nga damo ang mga tumalanaw nga nagatanaw sa aton man nga pagdalagan. There is this so great a cloud of witnesses nga nagatanaw sa aton nga pagdalagan. And hambal gani, there is Hebrews 11 that we should lay aside every weight and sin that easily beset us. And let us run the race with patience, the race that is set before us. And kabay nga sa sining aton nga pagtuon, no, ang aton focus gid sa aton nga pagtuo is si Kristo, no, sa pagpaindis-indis ni naton kung kita lang magtulok sa iban or magtulok sa aton nga ikasarang kaugalingon, wala gid, but we have to look on Jesus. Now enough for that sa aton nga mga reminders, general reminders regarding and summaries regarding sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. Now, balik kita sa aton nga pagtuon o kon nga tagaan pagid naton sang mas dalom nga punto ang Hebrews chapter 11 nga ginahambal diri sa verse 1. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Now kung padalma naton ang ginatawag nga pagtuo is, no, although it is often misunderstood as merely a wishful thinking or blind belief. Ngarap lang, kung ikaw nagatuo, ikaw sa Diyos, siguro, ano mo lang na, nagpaabot lang ikaw. O kung nga daw, bulag ina nga klase isang pagsalig. Arap lang, siguro daw, wala ka na mahimo, ti matuo ka na lang sa Ginoo. But, hindi amo ini ang buot silingon sa ginatawag ng pagtuo. Kaya ang abal dari, faith is the substance. Buot silingon, may unod ini, may ari ini nga pundasyon, may ari ini nga basihan. So ang pagtuo gali is hindi lang ni siya nga habalo naton may ara ikaw masakit kag siguro basi mag-ayo man ikaw. Amo ni ang kinalain sa natawag nga positive thinking with faith. Now positive thinking, you could think of anything positive. Pero ang ginatawag niya nga pagtuo, may ari ini nga pundasyon, may ari ini nga basihan. Faith
is the substance. It is not just a shadow, but a substance of things hoped for. So, faith is the assurance or conviction that comes from what is already known, experienced, and revealed about God. When it comes sa ginatawag nga pagtuo naton sa Ginoo, again, this is not just blind faith or wishful thinking, pero nagatuo kita bangod nga nakilala naton ang Ginoo, na-experiensyahan naton kung sino man gid siya, kag nahibaluan naton kung sino ang aton Diyos paagi sa kung ano ang ginpahayag sa aton. It could be ginpahayag sa kalibutan o kung ginpahayag gid mismo sa iyaman nga pulong. No. So kilala naton ang Ginoo, nahibaluan naton kung ano iya kaya himuon. Nabalaan naton nga siya ang manunuga, siya ang nagigugma sa aton, siya naghatag sang iyang bugos nga kabuhi. Na-experiensyahan naton kung paano siya maghimuno, magsabat sa aton mga pangamuyo. Kag paagi sina napahayag sa aton nga matuod man gid nga ang aton Dios maayo. Matuod man gid nga ang aton Dios matutom sa iya mga promesa, matutom sa aton nga pagkabuhi. And so, ang ginatawag nga pagtuo, it is not a baseless or baseless nga klase sang pagsalig. But the writer here presents the idea of faith as a confident look to the future based on reliance on God's character. Da pareho bala ang isa ka bata, no? Nagasalig siya sa iya amay bangod sang iya nga ihibalo kung sino si tatay niya, bangod sang iya experience, no? Kag bangod sang kung ano ang ginhambal sang iya amay sa iya. Habalo nato nabi, kilala niya nga amay na niya. Na-experience niya nga sa pila ka tuig nga nagdako siya, amo ni ang amay nga naghimuno sa iya kag wala gid nagpabaya. And also, amo ni ang iya amay nga na-experience niya nga matutom gid sa iya nga kabuhi. So kung ini nga bata pagbugtaw niya sa aga, may pagtuo siya nga may ara pagkaon sa lamesa. Ang ina nga klase sang pagtuo, hindi nga bulag nga klase sang pagtuo o kon pagsalig, kundi ang ina nga pagtuo sang bata sa iya amay nga mahimunaan siya kada adlaw, nga may ara pagkaon sa ila lamesa adlaw-adlaw kag nga tipigan at ipanon idulong siya sa iya eskwilahan adlaw-adlaw, is again napasad sa iya ihibalo nga ang iya tatay maayo matutom kag wala gid nagapabaya sa ila. Same thing man ina sa aton nga pagtuo kag pagsalig sa aton nga Ginoo, sa aton amay nga yara sa langit. Ang ginatawag nga pagtuo, it is the substance of the things hoped for. The substance of the things hoped for. No, ginalauman mo pa lang, no, sa nga matabo, pero ang ina nga klase sang pagtuo o kon pagsalig napasad sa kung ano ang ginhimo sang Ginoo sang una sa iyang gahum nga ginpakita kag ginpahayag niya sa pulong niya kag bisan man sa imo nga kabuhi. So amo na sa gali ang ginatawag nga pagtuo. Now, ang aton diri nga passage, which is dira sa Hebrews, ang una diri nga ginsaysay sang writer, especially dira sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 18 is about the superiority of the Lord Jesus Christ. He is superior to the old covenant of animal sacrifices, superior sa mga high priest, superior sa sacrificial system, because he is both the high priest and the blameless and the perfect sacrifice. And so, ang konteksto diri may ara abi nga mga Hebrews o kon mga Hudiyo nga nagtuo kay Kristo nga bangod sang mga doubts nila, bangod sang persecution towards sa ila, paghingabot sa ila, daw harap lang daw mabalik sila sa ila una nga relihiyon o kon pagtuo, nga daw hindi sila magpadayon sa pagsalig o kon pagpadayon sa paglaom sa kung ano ang ginpromesa na hanungod kay Kristo nga siya man gid ang manluluwas kag Messiah kag magabalik siya. And so ang ginhimo sa sininga writer is gintagaan sila, ginsaysay sa ila kung ano man gid bala kag kung sino man gid bala si Kristo nga ila una nga ginsaligan kag kabay nga magpadayon sila sa pagsalig kay bangod nga ang ila nga pagtuo may ara basihan, no? Hindi ini nga tawag sina
hindi ini nga paloy-paloy nga klase pagtuo, kundi ang ini nga pagtuo na pasad sa pulong sa Ginoo, sa history, na pasad gid mismo, no, sang Ginoo. So, katahum diri nga ginsaysay pagid padayon, ginisa-isa, halin sa kaya kay Abel, kay Enoch, sa kay Noah, padulong sa kay Abraham, ngang ini nga pagtuo, no, the same man ang pagtuo nga nagluwas sa ila. Kag nga ang ini nga pagtuo dapat hindi nila pagtalikdan, kundi nga padayunon nila, no, nga magsalig sa Ginoo. So hindi nga wala pulos ang ila nga pagsalig ukon pagtuo. So in this passage, the writer demonstrates that godly faith is really trust that what we have seen of God's nature, character, should lead us to trust Him, and trust naturally leads to obedience. So, kita naton diri ang mga examples nga na-mention ko man kagina, bangod sang pagtuo sa sininga mga tao that led to their obedience. So, the same thing man sa mga ginsulatan, nga kabayang ila mag, nga pagtuo magapadulong sa ila sa pag-salig pagid sa Ginoo. So, true faith leads to trust, hope, and obedience. Kung matutuod ang imong pagtuo, magapadayon ikaw sa pagsalig, sa paglaom, kag sa pagtuman. So, it is trusting God based on evidence of His nature and promises. Kung baga, nagasalig ikaw, bangod nga kita ni mong ebidensya. No, wala lang ikaw nagasalig as if it is a positive thinking, kundi nga may basihan ang imong pagtuo. So, ang ginatawag nga Christian life is, again, we are starting, continuing, and finishing by faith. Kung aton tan-awon, may ari ako tatlo kabutang i-share sa inyo regarding sa ginatawag nga Christian life. No, kag tibala nato in the context of faith o kon pagtuo, budlay gid, no, magpadayon kung sa aton lang hindi gini naton kaya. But indeed it is by the grace of God, it is by faith, no, nga makapadayon kita. So what is Christian life? Nagatubo kita sa pagtuo by faith, nagasunod kita sa Ginoo. May tatlo diri ka butang dasig lang man siguro na kun maexplicar. Una is Christian life, no, as we follow God and Jesus Christ by faith, Christian life is first progress. Hambal diri ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13 verse 11, "When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways." This verse implies nga nagumpisa kita sa pagtuo, bata pa kita, hubin pa kita sa pagtuo, pero kabay nga samtang nagadugay kita, we are progressing in our faith, no? So Christian life is progressing in faith. Nagatubo kita. But silingon nga kung sa imong paglakat, ang ginatawag nga progress is hindi nga nangin stagnant ikaw kung nagbalik ikaw, but just one step at a time. Pero nagapadayon. Balaan na ito ng istorya, balaan yung isang bao kag isang kuneho. No? Ang kuneho, grabe gid kadasig. Ang bao, grabe man, grabe kahinay. Pero this is a good picture of progress. Nga hindi kinanlan nga dapat dasig-dasigo na itong gid, tapos hindi man gali makatapos. Kundi nga, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, hindi man na yung tayo yun ang tanan. Hindi yung mangindasig kag masulhay ang aton nga pagdalagan sa sining pagdalagan sang pagtuo. But Christian life is progress. Amat-amat lang. Na ang ginatawag nga progress kay isa hindi ni makitaan. Ang pagtubo hindi ini makitaan. For example, sa hindi ni manutisyahan, kumbaga, sa isa katanom. I mean, hindi man naton dayon makita tanom ikaw abisang isa kabinhi o kun sa kamunggo. I mean, hindi mo man makita gid o kun mabantayan gid 24 hours o kun may taho gid nga magbantay nga okay kita ug gid ang iyang pagtubo. Kundi nga arab lang, the time will tell that you are indeed growing. No? So amo na siya ang ginatawag nga progress kay isa no, sa among mga pastor daw gaka ano man kami gaka-discourage man kami kahit daw hindi namon makita ang progress. O kung, Lord God, may ara man gid bala pulos ang amon kada
Domingo nga wali or kada adlaw nga pagpanumdom or ang amon ng mga bisita, kidaw hindi man namon makita ang progress. Pero isa ka reminder sa akon, isa ka teacher ko man nag-share man niya, tiniri lang isa ka iglesia kag makita mo gid ang progress through time. Now, sa aton nga pagsunod ka pag-alagad sa Ginoo, may be that we are also progressing in our faith nga kabay hindi nga no magpadayon kita sa aton nga pagka binata-bata kundi naga-progress kita nga halin sang una kita ang nagabatiti, kita ang ginatudluan, kita ang ginabisitahan, but may it be mabot ang tion nga kita naman ang nagasugid sang pulong sa Ginoo, kita naman ang nagabisita, kita naman ang nagabatiti, kita naman ang naga-follow up, hindi nga padayon lang gyapon kita sa aton nga pagka binata-bata kag immaturity kadasig sa aton masunggod o kung masaklaw, no? Kabay nga magtubo kita sa aton Ginoo. Hindi nga puro lang kita tawag siya na pangduwa-duwa na naman, Lord God, himunaan mo man gid ako. But may it be we are growing in faith, no? Because the righteous will not just started in following God by faith, but we live by faith. So para magtubo kita sa aton nga Kristohanon nga pag-progress, ang kinanglan nato is mangin mapisan kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo kag basa sini, mangin mapisan kita kag mangin intentional kita sa aton nga pagpangamuyo kag dapat ara gi kita pirmi nga kaupod nato naga fellowship sa aton nga mga utod sa Ginoo. Another thing, Christian life is not just progress but it is a pursuit. It is a pursuit. Hambal ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 8, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things, and I count them rubbish in order that I may gain Christ." Habal din ni Apostle Paul, ginbiyaan niyang tanan, gintalikdan niyang tanan, kaginlagas niyang ini ngamanggan. And that is the Lord Jesus Christ, no? And sa Philippians chapter 3:12-14, gintagaan kita diri ni Apostle Paul sugpon sa sining nga kapitulo sang isa ka picture nga daw pareho kita sang isa ka nagmanugdalagan nga nagapaindis-indis. Sambal niya, "Not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus had made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Amo daw ni ang ginhimo niya, ginalagas niya si Kristo, ginalagas niya ang pagtuo, ginalagas niya nga manginbalaan siya. So amo ni siya gali ang ginatawag nga Christian life. Hindi lang mangin passive kita, but we have to strain, we have to run after, we have to press on, no, we have to pursue, lagson gid naton, no? So pareho bala sa ginatawag nga pagpaindis-indis, hindi gid ikaw magdaog kung hindi ikaw maglagas, hindi ikaw magdalagan. And kung may nauna sa imo, agud masiling ikaw nga mandadaog, dapat lagson mo gid na. Kung gusto mo ang ginatawag nga gold, dapat pangabudlayan mo gina. You have to pursue it. So, isa sa mga pursuit naton, dapat lagso naton is to be holy. Habal sang pulong sa Ginoo, we must be holy. We should be holy for God is holy. Manginbalaan kita kag mangin kaangay kita ni Kristo. So, amo niya ang pursuit ni Apostle Paul sa iyang kabuhi. Hambal niya, my ambition is to please the Lord in my life, nga mahimaya ang Ginoo sa iyang kabuhi, and that is through living a holy life. So, isa man sa parte sa pagkabuhi nga balaan is kinahanglan naton bayaan kag patyon gid ang aton nga mga sala. Bayaan, talikdan naton kag utdon gid, pagutman gid ang aton nga mga sala kagang tuwag sina ang impluwensya kagang gahom sang sala nga ara paghihapon sa aton nga unod. And so amo ni sagali ang ginatawag nga kabuhi nga Kristohano. Not only we are pursuing faith or progressing in faith, but we are pursuing holiness. We are pursuing Christ. We are pursuing to be faithful. And lastly, dire, i-share ko sa inyo ang ginatawag nga Christian life as we live by faith is a paradox. Habal ni
ang magsiling kita paradox, it is seemingly contradictory. Okay, we are both again or hindi again, or we are both saints and sinners. We are both righteous, okay? Positionally, but we are practically unrighteous. Holy in the sight of God, but in the sight of men, and even, I mean, kita man niya sang Ginoo, sa adlaw-adlaw naton, we are still unholy. Damo gyapon kita, makasala gyapon kita sa Ginoo. So we are simultaneously holy and unholy. We are simultaneously a saint and a sinner. We are simultaneously forgiven, and we are in need still of ginatawag nga forgiveness. So, hambal ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 15, I do not understand my actions, for I do not do what I want to do, but I do the very thing I hate. So may ari nga conflict and struggle within us. We are paradoxical beings nga we are seemingly contradictory. Nga balaan naton kung anong insakto, pero damo nga mga tion kung anong gusto naton, kagbalaan naton amuni ang kabubuton sa Ginoo, pero wala naton nga ginahimo. So Romans chapter 7 18 to 19, nagpadayon diri si Apostle Paul sa pag-express ang iyang struggle. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for I have desired to do what is right. Ara ang desire sa kay Apostle Paul nga himuon ang insakto, but not the ability to carry it out, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I am, what I keep on doing. So klaro gid no ang ginahambal ka gina-express man diri ni Apostle Paul, no, ang ginatawag nga pagpaindis-indis naton ang ini nga kabuhi sa pagtuo, hindi ini simple, but this is a battle. Kag I think isa ina sa need naton i-acknowledge kag i-consider that this is a battle of faith. So living by faith is not a walk in the park, but it is a battle of faith. Sa sini nga pagpakig-away nato, hindi kita makapadayaw nga kung nagatindog pa man kita or nagapadayon nga pag-on gid kita, kundi nga sa grasya lang gid sa Ginoo. Sa grasya lang gid sa Ginoo. Kung ikaw nagapangduwa-duwa, kabay may ara gyapon ikaw mag nga pagtuo nga magpalapit kag magdalagan sa Ginoo. Kung ikaw may kahadlok, kabay may ara gyapon ikaw sang pagtuo na magdalagan sa Ginoo. Ginoo, nahadlok ako. Ginoo, gapang duwa-duwa ako. Luwasa ako, Ginoo. Buligi ako. Now, just to give you, no, a beautiful note on faith. So, pwede na itong mahambal man ang tawag ng faith. Faith is doubting our doubts. Faith is doubting our doubts. Padayo na ito nga ito naan. Kag-explicar naman na ito sa sunod in our series, Living by Faith. May God bless us all, and to God be the glory.

Yeah, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, welcome sa itong programang Balik Kita sa Umani. Ano sabang inyong amigo sa kanginan, Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras na paghinasgot, hisgot, unsay mga katikaran ng atong pagpanguma. Of course, live na live kita sa tong duha ka istasyon, 1197 DX FE ug 1062 DX KI. Yes, it's June 6, unang Sabado sa Hunyo. 2026, oras alas 6:06 na sa kabuntagon. Wala siya of course, happy, happy, happy, happy 78th anniversary FEBC. Oh, nakapasalamat na ba kita sa atong labawang makagagahom? O, di lang kay sige, gigreklamo daw, ha? Yeah, of course, no? Thank God we're still alive. Kita-kita na punta. And as we celebrate the 78th anniversary sa FEBC Philippines. O, iba na itong mga kaupod ara dito karon. Of course, sa itong technical side, we have Kuya Don Cagas at Kuya Julius Malyabo. Oh, belated happy birthday galidra kay ano? Utunta Migo Anson Guadalupe. Mhm. Happy birthday daw gid gali. Ayan, of course, ang aton partner. Ang ganabay dad ni Kuya Anson. kapangapin na dira sa atong mga igsoon. Oy, good news sa tanan naton ng mga tagapamati. Lalo na halindra sa aton sa Sultan Kudrat. Nagdiri sa Bansalan bawa. Pag magambal kita kape, aw, numero uno. Radra halin sa Sultan Kudrat. And congratulations mandra sa aton sa makilala. Ayan. Sa atong news later on, bantay na. And of course, ang atong dito sa atong mga kauban nga mag-uuma. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Shout out daw hambal pa ni Kuya Ernesto Tertado. Good morning diyan Kuya Ernesto. Kapagin ni nagbugtaw kag magkamyaw sa inyo. Oh, happy anniversary. Mga uban kabana na to dira ha. Nga, sayo po kayong tikaw-tikaw. Para doon ay maabot ng mga atong mga pagkaon diha sa inyo. Kuya Ronald Yang, good morning. Blessed and victorious Saturday morning daw sa atong tanan. O, kumusta naman ang inyong Sabado? Atong nag-shout out sa to sa atong mga Facebook pages. O, Ginago na. Later on ang atong agri news o atong agri dipunto ba?
Kini ato agredi punto. Grabe na itong topic karun. Of course, diha kay Brother Jason NB. Oy, Brother Jason, belated happy birthday.

0: ang nag-celebrate silang birthday kay atong i-greet. Brad Jason. Oo. Natras sa Bansalan ba? Okay, sa itong pagbalik ang itong Agri News after this few reminders.
1: Balik kita sama

Embuntag mga higala, kini atong Agri News karon nga si mana alang sa mga headlines. Balitang Agri News, June 6, 2026, tatlong coffee farmers ng Bansalan pasok sa top 10, Sultan Kudrata, walis sa robusta competition. Industriya ng niyog pinalakas sa Sultan Kudrat, libo-libong magsasaka tumanggap ng ayuda at milk feeding program mas pinalakas ng DAPCC at DA11 pinagtibay ang transparency at kalidad. At ngayon ang mga detalye ng ating mga balitang pang-agrikultura. Tatlong magsasaka ng Bansalan pasok sa top 10. Nagpakitang gilas ang mga coffee farmers mula sa Mindanao sa kakatapos ng Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2026 para sa kategoryang Arabica kung saan 8 puesto. Usyam sa nangungunang entries ay napunta sa kalahok mula sa rehiyon. Nangunguna sa kompetisyon si Gloria Lawagan ng Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon matapos nakapagtala ng cup score na 86.41. Dahil dito muling nasungkit ng Bukidnon ang pinakapataas na pwesto ng Arabica category sa pambansang patimpalak. Pumalawa naman si Roxanne Abigail Naya ng Managa, Davao del Sur na may 85.61, habang pumangatlo si Samuel Momar Ochia Jr. ng may manabilang Lanao del Sur sa farm na may score na 85.43. Nasa ikapat na pwesto naman si Domingo Lawagi ng Caldera Administrative Region, habang panglima si Elaine Joyce Yagan ng Makilala, Cotabato Province, pang-anim. At pang-pito naman si Nalio de Lulun Morris at Janet Escalera ng Bansalan, Davao del Sur. Tapansin-pansin na ang naging pagganap ng Bansalan dahil sa tatlong coffee farmers mula sa bayan ng ang nakapasok sa pambansang top 10. Patunay ito na lumalakas ang reputasyon ng lugar bilang isa sa mga paunahing sentro ng specialty Arabica coffee production sa bansa. Ipinakita rin ang resulta ng PCQC 2026, ang patuloy na pagpapataas ng kalidad ng produksyon, post-harvest handling at coffee processing techniques ng mga magsasaka sa Mindanao na inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa premium specialty coffee market. At kaugnay nito, muling ipinakita ng Sultan Kudarat ang husay nito sa produksyon ng kape matapos masungkit ang na mga coffee grower mula sa lalawigan. Ang lahat na siyam na mangunang pwesto sa Experimental Robusta Category ng Philippine Coffee Quality Competition o PCQC 2026. Nanguna si Ruel Acutan na may cup score na 85.4, sinundan ni Jezreel Jayan Ambay na may 85.25 at ni Frederico Santiago Jr. na nagtala ng 84.48. Ang dominasyon ng Sultan Kudrat sa nasabing kategorya ay patunay na at patuloy na pag-unlad ng kalidad ng produksyon at progreso ng robusta coffee sa lalawigan. Dahil dito, lalo lang napagtibay ang reputasyon ng Sultan Kudrat bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng dekalidad na robusta coffee sa bansa at inaasahang makapagbigay dagdag na oportunidad sa mga local na coffee farmers na nakapasok sa specialty coffee market. At dito naman sa industriya ng niyog, pinangunahan ng Department of Trade and Industry Sultan Kudrat ang kauna-unahang Coconut Farmer and Industry Development Plan Summit
sa isulan upang higit pang palakasin ang industriya ng niyog sa lalawigan. Pinagsama-sama ng summit ang mga magniniyog MSMEs, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor upang pag-usapan ang programa crop insurance, financial assistance, FDA, licensing requirement at mga oportunidad sa pamumuhunan sa industriya ng niyog. Nagkaroon din ng business matching activity upang direktang makipag-ugnay ang mga magsasaka ng coconut-based enterprise sa mga potensyal na mamimili at processors. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na mapalawak ang merkado, mapaunlad ang value-added coconut products at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa magniniyog ng Sultan Kudarat.

At sa ibang balita naman, nakatanggap ng tulong pinansyal ang libong-libong magsasaka sa bayan ng Isulan Sultan Kurarat sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers at Fisherfolk Program o PAFFP. Sa pinakauling araw ng distribution, 1,921 na magsasaka mula sa 6 na barangay ang nabigyan ng ayuda sa Kabuuan, umabot ng sa 6,791 beneficiaries ang tumanggap ng 2,325 na tulong pinansyal matapos. At nasa mahigit na 15.7 million ang kabuuang halaga ng pundong na ipamahagi sa loob ng 4 na araw na distribution. Matapos ang isulan, magpapatuloy naman ang pamahagi ng financial assistance sa bayan ng Bagumbayan upang mas maparami pang magsasaka at mangingisda sa Sultan Kudarat ang makatanggap ng suporta mula sa pamahalaan. At dito naman sa ating balitang pang-animal. Pinalakas ng Philippine Carabao Center o DAPCC ang kahandaan ng mga kawanin nito sa pagpapatupad ng Sagip Saka Act at National Milk Feeding Program sa pamamagitan ng isang orientation workshop na ginanap sa Nueva Ecija. Pinalakay ang pagsasana ng New Government Procurement Act, PhilJEPS Modernization at mga mekanismo sa procurement sa ilalim ng Sagip Saka Act. Layunin na mapadali ang direktang ugnayan ng mga farmer cooperatives and associations sa programang pinapatakbo ng pamahalaan kabilang na ang National Milk Feeding Program. Ayon sa DAPCC, mahalaga ang hakbang ito na upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na dairy producers habang pinapatibay ang supply ng gatas para sa benepisyaryong mag-aaral sa buong bansa. At para sa ating pinakahuling balita, pinalakas ng Department of Agriculture Davao Region o DA-11 ang pagsusulong ng kalidad at transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura sa rehiyon. Sa isinigawang Constructors Performance Evaluation System o CPES Assessment, nasuri ang 5 agricultural infrastructure projects kabilang ng isang warehouse sa ilalim ng corn program

0: mga Perimeter Friends Project, Coffee Hub at Day Cars Training Centers. Kasabay nito, nagsagawa ang rin ang DA 11 ng Commission on Audit COA Entrance Conference upang talakayin ang mga audit observations, recommendation at mga hakbang para sa mas mahusay na pagpatupad ng mga proyekto at paggamit ng pundo ng pamahalaan. Ayon sa DA 11, mahalaga ang gawain ito upang matiyak na ang mga proyektong pang-agrikultura ay mas mataas ang kalidad, sumusunod sa mga itinakdang pamantayan at magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga magsasaka at komunidad sa Davao Region. At yan po ang ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Of course, no, galing sa ating DA Agri Tayo Sogsarjan Facebook page at saka sa Agri Info Davao at saka sa DTI Facebook page ng Sultan Kudarat. Dating pagbabalik ang ating Agri Deep Punto.
1: Sa bawat salitang

0: balik kita sama.
1: Mabuhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri-Dipunto, ang inyong tanghiman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Pakialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri-Dipunto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri-Dipunto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

And welcome back sa ating programa. Ang balik kita sa mga agridipunto with Kuya Janos Lakihon. Ang atong topiko karon, naririnig pa ba ang magsasaka? Well, before nato na hisgutan, shout out sa itong mga kabanan nga sayo kayo sa buntag. Nag-uban-uban na nato si Jason NB. Good morning, Kuya Dek, Saril Lakihon. O kay Eduardo Daniola. Good morning, Ma'am Dumilin Laure. Ay, Ma'am, good morning diha. Kumusta diha, Ma'am? Ulan-ulan ba gihapon diha? Of course, guys, Kuya Jen Lapis. Kumusta diha, sirs, ma'am? Salamat kayo sa inyong pakiguban ka na to karong buntaga. And as we discuss kung sa mga itong mga katikaran karon, Kuya Dante Beltran, good morning! Salamat po sa imuhang pakiguban. Jean Salazar de la Torre. Aha, thank you kayo. Ikaw, nakiguban, usab ka na to. So, shout out na dito sa itong mga partners sa nga sayo-sayo yun. Oh, say di na nako maano. Mabantayan nga nagano dai mo diha sa atong Facebook page. Then of course, sayo-sayo ta sa atong mga partners. Dere sa ato sa 1197 DXFE ya, ano gihapon? Wala gihapon ang atong transmitter. Ayon lang ta pag ampo ni ana. And of course, Kuya Fully Salis Primo, good morning. Ikaw nakiguban po ka na to sa atong Facebook pages. Kay Chudora Dumandan Gira, ate, good morning. Kay Resrub, kam Jimei. O ba na, ma'am, mga ako, tama ba? Kung pag pronounce. Good morning ninyo diha. Kay Ati Merlin Riquezo. At kay Ate Miriam Toledo Damasin, salamat kayo sa inyong pakiguban nato karong buntaga. Salamat po sa tanan nga nag-share sa ato ang programa karon as we continue to celebrate ang atong 78 founding anniversary sa DX sa FEBC Philippines, as even O2DZAS. Ayan, no? Wow. Thank God for the opportunity. Because of God's goodness, nasyaragin sa Ginoo, nakaabot kong 78 years. Ayan, spreading the good news. Ayan, and I wish makasabay punta ninyo. Yeah, blessed Saturday morning daw kuya to all DXFE listeners. Lula Foley from Bangkal, Carmona, Cavite. Uy, oo, nasa Cavite pala si ate Lula Foley. Yan, at si Ma'am Nora Lalu watching with us. Jan Hugochu, thank you for being with us this morning. And of course, no? Atong hisgutan ning atong gridipunto karon, mga komentaryong tumitingin hindi lamang sa ani at produksyon kundi sa mga tao sa likod ng pagkain ng ating hapag. Itong nakaraang buwan, kinilala natin ang mahalagang papel ng ating mga magsasaka at mangingisda, ngunit nagpapahalaga sa kanila ay hindi na dapat natapos sa isang pagdiriwang lamang. Araw-araw po, sila ay tahimik na nagsisikap upang matiyak. Ang ating man, tayo ay may mga pagkain dyan sa ating kapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. At ngayong umaga, nais kong magtanong ng isang simpleng tanong. Naririnig pa ba natin ang magsasaka? Sa panahon ngayon, napakaraming ingay, maingay ang politiko. At saka ang ingay ng ating mga
paligid. This week lang, grabe. No? Sa panahon ngayon, mga maingay ang debate, maingay ang social media, kontrobersya at mga usaping bumibihag sa ating atensyon ngayon. Ngunit habang nagkatuon ang ating pansin sa mga ito, may isang sektor na tahimik na nagpapatuloy ang kanyang tungkulin. Ang magsasaka. Habang natutulog pa ang karamihan, gising na ang ating mga magsasaka habang marami ang nakatutok sa mga balita tungkol sa politika at kapangyarihan, may mga magsasakang nakikipaglaban sa init ng araw, pabago-bagong panahon, mataas na gasto sa produksyon at walang katiyakan sa merkado. Hindi sila madalas laman ng headline, hindi sila laging sentro ng usapan, ngunit sila ang dahilan kung bakit may pagkain ang ating mesa. Kapag may kanin tayong kinakain, may gulay tayong naihihain, may mga prutas tayong nabibili, may mga magsasakang nagsakripisyo upang makarating iyon sa ating hapag. Minsan, napakadaling makalimutan ang simpleng katotohanan ito. Kapag walang magsasaka, walang pagkain. Kapag pinag-usapan natin ang mga agrikultura, madalas nakatuon tayo sa produksyon, presyo, supply at merkado. Mahalaga ang mga ito. Ngunit, ang agrikultura ay higit pa sa bilang ng tulinadang naaani. Ito ay tungkol sa pamilya, ito ay tungkol sa komunidad, ito ay tungkol sa kalusugan, at ito ay tungkol sa kinabukasan. Dahil ang pagkain ay hindi lamang produkto, ang pagkain ay buhay. At kapag may sapat na masustansyang pagkain ang isang pamilya, mas matatag ang komunidad at mas tatag ang bansa. Sa totoo lang, ang tunay na hamon, hindi lamang klima ang hamon ng ating mga magsasaka. Hindi lamang tagtuyot, hindi lamang baha, hindi lamang mahal na bono o mas mataas na presyo ng gasolina. Minsan, ang pinakamalaking hamon ay ang pakiramdam na hindi sila nakikita at hindi naririnig. Kapag may problema sa agrikultura, kadalasang naghahanap tayo ng mabilis na solusyon. Importation. Ngunit gaano kadalas natin pinag-usapan ang pangmatagalang suporta? Gaano kadalas natin pinag-usapan ang mas maayos na irigasyon, farm-to-market roads, access to technology, research at development, at mas matatag na kabuhayan para sa mga bukid? Hindi po sapat ang pagkilala. Ang tunay na pagpapalaga ay nakikita sa konkretong suporta ng mga pulisiya ng dignidad sa mga taong nagpapakain sa bayan. Mahalagang tandaan, food security ay hindi lamang usaping magsasaka. Ito ay usapin ng bawat Pilipino. Kapag humina ang agrikultura, hindi lamang magsasaka ang naapektuhan, pati manggagawa, pati negosyante, pati empleyado, pati middle class, pati yung mga rich, pati bawat pamilyang bumibili ng pagkain araw-araw. Dahil sa huli, lahat tayo ay umaasa sa isang bagay. Tapat na pagkain, ligtas na pagkain, at masustansyang pagkain. Mga kauma, may napakagandang palala ang salita ng Diyos sa Awit 33 verse 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kilala o ang bayan na kanyang pinili sa gana ng kanyang sariling mana. Ang pagiging mapalad ang isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa laki ng ekonomiya, dami ng proyekto o lakas ng politika. Nasusukat din ito sa paraan ng pagtrato nito
sa mga taong nagtatrabaho upang may pagkain ang bayan. Nakikita ng Diyos ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit nakikita rin niya ang magsasakang nag-aararo sa ilalim ng araw. Nakikita niya ang mangingisdang pumapalot bago magbukang liwayway. Nakikita niya ang bawat pamilyang nagsisikap upang may maihiain sa kapag. At kung nais nating maging tunay na mapalad na bansa, dapat nating pahalagahan ang mga taong nagpapakain sa bayan. At ito po ang ating agridipunto natin ngayon. Hindi sapat na purihin ang magsasaka. Dapat natin silang pakinggan. Dahil kapag pakinggan natin ang kanilang tinig, mas makagagawa tayo ng programang may tunay na epekto. Kapag pinapalagan natin ang agrikultura, pinapalakas natin ang pagkain, kalusugan at kinabukasan ng ating bansa. Sa gitna ng lahat ng ingay ng ating paligid, huwag natin hayaang mawala ang tinig ng taong nagpapakain sa bayan. Tandaan natin, ang magsasaka ay hindi lamang producer ng pagkain, siya ang tagapagtaguyod ng buhay, siya ang pundasyon ng food security, at siya sa tahimik na bayani ng ating bansa. Ito ang Agridipunto, suportahan natin ang ating mga magsasaka, palakasin natin ang agrikultura, at sama-sama nating itanim ang pag-asa para sa isang matatag, masustansya, at mas masaganang Pilipinas. Magandang araw po, at ito si Kuya Janos Lakihon, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Sa ating pagbabalik, ang ating Agri-Pulto.

0: Ani anak, ani anak.
1: Ang programang alang sa mag-uuma, ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma.
0: Balik kita
1: sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma.
0: Balik kita sa uma.
1: Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan.
0: Balik kita sa uma.
1: Mag-uumang dunay kahibalo, siguradong dunay asenso.
0: Balik kita sa uma.
1: Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang
0: Balik kita sa uma.
1: Kauman si Kuya Janos Lakihon.
2: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
3: 1197 DXFE Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
4: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Umaga with Kuya Janos Lakihon. Agri-tips, no, uban-uban kita. Before nato na ihisgutan, unsa man gini atong tilapia farming basics para sa small farmers, isda, nga pagkaon pa, may kita pa. Okay, sabay naka, ano na to, nakasabay na to halos biya sa atong akong mga kaila ba, no, nagyon na gamay nga fish pond, no, o atong nabalaan basta na ganin na fish pond nagyon na yung si tawag ka na ginagmay lang yun kayo nga pag itawag na kanang paghimo sa ilahang mga pan, no? Of course, daghan ang utana man gud kuya, gusto gyud ko magsugod og fish pan pero saon man. So karon istorya na to na mga basic lang, ha. Kinahanglan mabaluan nato sa atong tilapia mahimong pagkaon pang negosyo og dugang kita. So tip number one, nganong tilapia man, no? Una ko ay kusog mangyod kayo ang demand sa merkado. Ikaduha, dali na i-manage kumpara sa ibang mga species. Then, ikatulo, pwede ni sa integrated farming system. Kung na kay fish pond, dili lang income ang imong makuha. Tapos kay source of protein para sa imong pamilya. Una ginatawag na nutrition sensitive farming. So, sugdan na ito. Unsa bang unang tip, na? Sakto nga pan, dili kinahanglan dako. Dayon ba ay para sa matong mga beginners, 100 square meters, okay na. So 10 by 10 meters o 5 by 20 meters. Ang recommended yon nga gilam lumon is 1 meter. Enough na siya para ngadto sa atong dili mo init ang tubig dayon. O sayon ra pud ang pagdumala. So sigurado lang kay ang agianan sa tubig sa pagpasulod, agianan sa tubig pagpagawas, ginatawag na itong maayo nga drainage. Then of course, sakto nga stocking rate, kung pwede lang po, ayaw gindaghana dayon, kay kung daghan kaayo, no, magkalisod sa oxygen, masinay ang tubo, o mas dali magsakit. No, so, para sa itong ordinaryo nga fish pond, semi-intensive na management, tuluhan to lima lang ka fingerlings kada square meter. Bantay po ng tubig, no? Tilapia, ang tilapia kusgan nga isda, pero kinahanglan gihapon ang maayong tubig. Dili baho na ang tubig, dili po lapok kayo ang color, o ang mga isda, sige, o tungal sa ibabaw, no? Kung sige na siya gisaka, makita ni mong murag maghangos, posible kulang na sa oxygen. Manang importante, ang regular nga observation. Then of course, feed smart. Duhahan tong tulo lang kabisis kada adlaw. Ayaw sobrahe. Eh kung sobrang feeds, mahulog na sa ilalom. Masayang rapod ang atong kuwan. Of course, integrate ni sa tunguma. Morning nindot na regenerative o integrated farming. Ang tubig gikan sa pan, adunay natural non-nutrients. Pwede ni mong gamiton sa gulayan, prutasan, forage crops. O ang tanom sa uma, mahimo pod kabahin sa integrated system. So, mao ni ang prinsipyo, walay sayang tanan magamit. Then, of course, mga kauma, ang tilapia, dili lang ibaligya. source po ni sa protina o mayong nutrisyon sa atong pamilya. Busa, kung namoy fish pa, dili na kita mahimong, dili lang kita ang imong ginapatubo, apil po na ang atong health sa inyong panimalay. Then of course, no, hinumdumi, sakto ang pond size, sakto ang stocking rate, limpyo ang tubig, sakto ang pagpakaon, o integrated na sistema. Mao na yung pundasyon sa malampusong pagtilapya. Mao po na ang atong agri-tips karong linggo. No, and before time, oras. Kadali ba na human sa atong oras? No? So, well, before we leave, mani ang atong take away for this year. Oh, no, nakasulay na bata for this week. Nakasulay na bata mo ang puong nagingon. Amahan, tuloy ko nga biyaan ang akong kagalingon kusog aron ikaw ang makita sa akong kahuyang. Sa unang dungog, mura o gisod sabton. No? Apan, dunay lawom nga kamatuuran ni ini. So, sa mingon si Apostle Pablo, ay sa dihang mahuyang ako dito ako mahimong kusgan. Wala niya gidayig ang kahuyang ang iyahang gipasabot. Maulang sa dihang dili na kita magsalig sa atong kaugalingong kusog. Mas makita nato ang gahom o grasya sa Diyos na nagalihok sa atong kinabuhi. Ang Diyos wala nagatawag ka nato nga mahimong walay mahimo. Sama kang Moses, David, Esther o sa Apostoles, gitawag kita sa Diyos aron mag-alagad o mutuman sa iyang kabubuto. Apan, ang kalainan mao ang ilang kusog wala gikan sa ilang kaugalingon kundili gikan sa Diyos. Busa, tumong sa Kristohanong kinabuhi, dili lang mahimong walay gahom kundili ang pagkatpon sa hingpit niya pagsalig sa mahan. Sa dihang atong isurrender ang atong garbo o kaugalingon pagsalig mas makita sa uban ang presensya o pagkamaayo sa Diyos diha kanato. Arong adlaw, napangutanon ang atong kaugalingon, nagsalig ba ako sa akong kaugalingong abilidad labaw pa sa Diyos? O

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. This is DYVS in Bacolod City. Kag nagaupod ang amon sister station, DXKI. Kamusta? Good morning da sa DXKI. Welcome to our Saturday program, DYVS Bacolod. Ako si Joy Pastoral. Kag ginatamyaw ko gid ikaw nga nag-tune in. Nga kabay pa nga maayo gid ang imo pamatsyag. The weather is getting cooler. Thank you sa mga ulan nga nagliligad nga adlaw diri sa amon sa Bacolod City. Kag I hope dira sa inyo sa DXKI cooler na no, pero in some parts ba do may mga flooding areas kita dira flooded na. Okay. DXKI, welcome dira sa Tampakan, Kipalbig, South Cotabato. Kamusta ikaw da, Jeanette Katakutan? Si Luz Roca, Lerma Roca, si Ginilyn Roca. Ang Roca Sisters, gina-welcome tagid sa aton program. Dira sa DXKI, si Merly Hospital, good morning sa imo. Nanding, kamusta ka mo da ni Totong? Kabay pa nga maayo gid. Sa imo, Linda Samonte, welcome. Kag sa kay Miss Bona, nga nag-tune in. Kabay pa nga, okay gid ang aton weather dira. General Santos City, Corona del City sa South Cotabato. Good morning, diri sa Sorala, sa kay Erlinda, kag kay Magne. Kabay pa nga, okay gid ka mo. Surigao Community Bible Church, welcome to the program. Diri sa NIR, Alegria Murcia. Kamusta? Manapla, GBCN, welcome. First Baptist Church of Central Hawaiian. Kabay pa nga okay da si Engineer Wenny, kag si Engineer Marie Jane, si Carmi, good morning. Diri sa Bacolod City, sakay Manangkora, sakay Mama Ming, bisan Sabado masako gihapon. Welcome to the program, Mama Ming, ng course. Manang Sara A, kamusta nang? Wow, long time no see, nagidya ng Sara A. Manang Lin J, kunarin siya sa Bacolod, nag-tune in. Leeds, okay ka lang da? Sa imo manong June, welcome. Nanay Bell, kag si Maki, mag-relax Manay Bell, pulupatawahay. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, it is Sabado. Duty ka sir, thank you good for listening. Diri sa Villamonte sa Bacolod City, sa kay Lou, kag kay Meredith. Welcome. Manang Feli, ara ka na da, naka-tune in. Di isang last Saturday, nakapamati si Manang Feli, isang loneliness. Pero nagamba siya, hindi ko ya lonely. I am bored. Di kung di ka sadya, no? And hindi lang ni Sinang Feli ang bored kadamo man sa aton nga may boredom. Manang Merly J, welcome to the program. Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Diri sa Guimaras, sa Buena Vista. Ginagreet ko gid kag gina-welcome si Nay Mercedes kag si RV. Okay lang kamuda nang si Miss June dira man sa province of Guimaras kag ang akon prayer warrior dira sa Alimudyan, Iloilo. Roda, good morning sa imo da presyosa. Orfa, okay lang kamuda? Nag-uran ron? Di kabay

Ipangamyad ang Chimpo, no? Kag diri sa Bacolod City, sa kay Ma'am Sara Escalona. Thank you for tuning in. Nagapamati man ini si Ma'am Sara. Kag good morning sa kay Chin-Chin, kag kay Jasmine. Chin, okay ka lang da? Kamusta ang aton nga summer? Nakapulo pa huway kita kay wala class, no? Ti in the next month, back to the grind naman kita kay ma-open naman ang aton nga mga classes. Alright. Naka-tune in ka sang nagligad nga Sabado? Kung wala, okay lang. Because last Saturday, nagsugod kita storya sang loneliness. Kalawig, kalapad sang scope, no, sang loneliness. Kagsubong, because nag-feedback si Nang Feli sa ako, hindi ko ya lonely, bored ako ya. Lantawon tabi, kung ano ang mahimo naton sang ginatawag naton nga boredom, or how do we understand loneliness? The past few years, ginlabel na ini ang loneliness as an epidemic. Kag nagsugod yun ini, if you remember, sang aton tublang ang mga COVID nga tiyempo, wherein we are isolated. Kag kung ikaw ya isa ka COVID nga pasyente, ti ara gid ya ang loneliness, even boredom, no, and aloneness, and even emptiness. So to be clear, according sa author naton nga si Dennis Gargantiel, silinya wala iniya ginaistoryahan ang depression. But the kind of sadness, when you talk about loneliness, brought on by a yearning for more or better social connections and relationships. Mas mulumanggod lang ini siya sa ginatawag naton nga depression. So today, we are going to continue talking about loneliness. Ano ini ang ginatawag naton nga ang pag-translate ko sini pagkapungaw? Ambot lang kung husto ini, no? Kung lonely ikaw, kag-bored, i-combat na ini nga mga feelings by shifting our focus to active engagement. Ang suggestion sang aton research is you connect with others, you can even start a new hobby, or active ka, you move your body. Kag ang mga actions nag-include volunteering, kung may mga local ikaw dira nga community or club nga pwede ikaw maka-volunteer like your local church, no? Kung sa inyo dira barangay, taking a walk in nature, ecotherapy, pwede ikaw maka-learn sa ginatawag nga journaling or learning a new skill like cooking or language. Amo ni siya ang mga ways, ang mga suggestion para makombata ini or maintindihan ta kung anong ginatawag nga loneliness and even boredom. Okay, so i-identify naton kung ano ang difference ng duha. But before that, what to do if I am alone and bored? May mga fun things to do, no? Alone, at home, or elsewhere. Para ba lang nga mabatuan, ini naton ang mambal ka, maano ako man, nga daw lagid ako ya opisyohon. You can learn to cook a new dish, ang matagay ng suggestion naton. You can experiment with baking. You take up a new creative hobby. What are you good at? Ano ang imo nga mga talent? Nami ka bala magpanorse? Nami ka bala magbeadwork? Nami ka maggardening? Kadamu-damu git sang ways and means nga may imo naton kung arata sa sulod sang balay when we have the luxury of time. Of course, hindi ta pag-ilipatan ang ginatawag naton nga self-care. Una, gidya ang aton kaugalingon and magambal ka gani nga you are lonely, sus kadamo, so pwede naton mahimo, no? Ang closet naton, you weed out, and you clean your, kanamo-damo, ang mga sapatos mo nang wala ginapang usar, pwede mo man ma-segregate, no? And donate or give. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sa aton nga music break. We are back on Mom's Heart. This is DYVS in Bacolod City, upod ang DXKI. Kamusta ka mo dira sa Tampakan, South Cotabato? Hindi ko sure bala, kay daw nakita ko sa news na labayan ko nga tudo da ang ulan. I hope you are all okay dira, Bon. Kamusta ka mo da sa Kipalbig? Kabay pa nga hindi ka mo affected dira sang rains no, nga nagakatabo bala nga subragin nga pag-ulan. Nagabalik kita sa aton nga topic. This is all about loneliness and boredom. Tiki si Manang Feli, yan nagambal sa akon. Hindi ko yan lonely, I am just bored. Kag makarelate ako sini because my late mother, nga all her life, nag-ubra bala ka career-oriented, nag-panghimakas, no? Nag-pangabudlay. And then nag-retire ni siya ya. Hindi iya nga siling 60, 63, 65. Hasta ya age 70, 75, sige, pini siya ubra. Kung pwede palang gani, hasta age 80, sige, pagin ni siya trabaho. So, when the time came, nga araan siya sa balay, tugod nga 80 plus na siya, pirmi lang na siya gambal sa akon nga bored ako because naanad sila nga ang mind nila active kag nagaubra sila. So, ano ini ang loneliness? Kag ano ini ang boredom? While, ini sila nga duwa are states of feeling stuck. Though, naguot ka bala? Ang boredom is lack of mental stimulation. Nang fell, amo ni ang boredom, wala mental stimulation. While ang loneliness is a painful lack of meaningful connection. Painful, no? Though, kabudlay kon lonely kaya, no? Mayon na lang gali nga bored ikaw. Boredom requires an engaging activity to fix. Ang imo nga boredom, kinanglan may activity ikaw. While loneliness requires meaningful interaction with others. Kinlan nagakonnected kita para nga hindi kita lonely. So ano ang key differences? Masugod kita sa boredom. Boredom, there is a need for stimulation. Wala ka kabalo kung anong himuon mo or your current environment lacks challenge. Nang wala gid bala stimulation, wala gid bala challenge nga mag-work ang mind ko, may sugilanunon ako, nga parehas abisang amon ang mental activities namon, nga ganshindianay kami, may mga tao nga amon sina mo. Lain ang ilay ang mindset. And nagasikma na sila sa mga tao nga makainsindi sa ilay ang way of thinking. While ang loneliness, if we talk about differences, there is a need for connection. And you know what you want to do sa loneliness, but you do not have anyone to share it with. Daw kis adumambal ka nga daw, ti amo-amo mani ang boredom kag ang loneliness. So ano ang aton bulong sini? What is the fix? Sa boredom, ang action and purpose naton is to find a hobby, setting a goal, or learning something new. Sa loneliness naman niya, action and purpose, vulnerability and connection. Kinangla nag-reach out ikaw to friends, family, or support groups. Amuning nami sa aton nga social media, kay tik messenger, pagkita mo nga nag-green kay online siya, hindi lang ka mong kataw ganay. Sugilanon lang ka mo yan, no? Wala man nabayad, kay ara naman niya sa imong nga internet. Though ang loneliness and boredom are fundamentally different, ini nga duha, si lonely kag si bored, often feed off each other. Ari na, nagakonnect ini si loneliness kag si boredom. If you are isolated without much to do, your boredom can make your loneliness feel much worse. Liwat, si loneliness kag si boredom, often ini nagafeed off each other. So kung ikaw isolated, kag wala ka episyohon, ang imo nga boredom can make your loneliness feel much worse. So kinanglan gali kabalugid kita ya magpangita sang ways and means nga makahimo kita sang aton hobby, makapangita kita sang aton nga chores wherein you work with your hands so that hindi ikaw affected sa ginatawag naton nga loneliness and boredom. Si boredom is your brain's way of signaling it's ready for something fresh
or engaging. Naga-stimulate ang imo yung brain, no? Sakay boredom. Si loneliness naman yun, on the other hand, hindi ini siya about what you're doing. It's about who you are doing it with. Or wala. Si boredom niya, may gardening ka da, nagapang-transplant ka, nagacultivate ka sang imo nga potted plants, no? Okay ka na ya. Pero ang loneliness ya, may ginakote ka, pero subuan ka man gapon kay wala ka upod. It's the ache of disconnection, a longing for meaningful interaction, and a sense of belonging. Amo niya si loneliness. Elaborate ni, we will have another music break. Mom's Heart will be right back.